0: 미끼리.
1: I found a love for me.
2: 'Tanong sa Linda.
3: 'Tanong sa Linda.
2: Love story.
3: Ano ka love story?
2: Awoy, mutan awoy. Ikaw ka nga, may napunta.
3: Kanya, ang sabi title sa Linda, ang sabi kita po.
2: Ang title, Romeo and Juliet. Pero wala sila magdayon.
3: Ay, wapat yun na sila nagkadayon. Kalain po yung bitan awoy, kasakit mo po na anak.
2: Unya na lang sa Linda. Alam, wala, maglato na ta.
0: Hala!
3: Kung sa ka? Ay, hala!
2: Ang akong cellphone, mahabilin. Ako unang malikon. Wala lang sa ka.
3: May pang-cellphone, huwag makalimutan. Malikon. Ako tamo, kuya.

0: Sorry, good start. Di pa gyud ikaw masugot karon.
1: Kuy ra usab ug mapani mo subtod.
2: Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Cebu, mahimbuntag Pinoy adlaw karong Huwebes, Pizza 7 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Kami niyong mga lagad sa kanginan. Ako si Maluy no Kando Tabar.
1: Ako si Attorney John Destacamento.
0: Ubanimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Unya Attorney, atong unahon na itong weather update.
1: Kinag-uwan-uwan sa gawas partner, di astong linya, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Visayas. May buntag, Ma'am Ana.
2: May buntag, Sir John, Ma'am Malu. May buntag sa tanan natin kami na ito makitang weather update. Sa samtangan natin, low pressure area, ginamonitor na naasulod sa itong area of responsibility na sa may more than 100 kilometers southeast sa hinatuan sa Rigao del Sur. Kapan ubos man ang chance na kini nga magdulot sa kabangyo. Nagpadala kini og mga pangulan sa lakong bayan sa Visayas o sa Mindanao karong adlaw. Ang taas itong chance sa mga pangulan and mga scattered rains and thunderstorms tungod ni ini LPA nga itong nangiskutan. Doon na sa tilaing ginamonitor na sa kabangyo, aduna ay international name na hagguit na pakini sa gawa sa itong area of responsibility. Upon expected musod kini sa itong area of responsibility, possibly over the weekend and mas mapaduol sa atong nasod mga early next week. So, palayon itong sa mga weather updates. And sa hangin ang kadagat na karong adlawa, hinay na ito sa kasarangan hangin ang pagrapas sa labi and ang kadagatan, malinaw na ito sa kasarangan sa ang pagmanay. And then sa Subo, ang kadagatan na ipagtaog, hindi kalaon na gis sa hapon and muhunas alas 6:34 sa gabi. Ang temperature forecast karon sa Subo na asa 26 to 32 degrees Celsius, heat index na asa around 38 degrees Celsius. And ang adlaw musalot around alas 5:57 sa hapon. Mga itong latest, gikan din sa Pag-asa Visayas, kinisa na

0: Dumdum, maring hapon, o dumdum sa naman.
1: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, sa imong weather update. O good morning yung tanan diya sa pag-asa magtad.
2: Okay. Mo si Miss Ana Dumdum.
1: Maoto.
2: Gikan sa pag-asa Mactan. Hmm. Okay. Sige, arita sa itong front pages sa mga pamantala ang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, binalyo safety first. City rejects reopening.
1: Sa Super Balita, holiday sa ASEAN, gikalibgan.
2: Sa The Freeman, ASEAN leaders meeting today, summit to focus on energy and food security.
1: Sa Banat News, bata na saypang asset, gikulata. Duha ka suspect nga drug personalities nakaikyas.
2: Sa Philippine Daily Inquirer, Sokmed personality nabbed, ex-speaker cries extortion.
1: Sa The Philippine Star, US, Iran nearing deal to end war.
2: Sa Manila Bulletin, Marcos to push energy, food security at ASEAN summit.
1: Og sa Tempo, quote-unquote, hush money, 5 nabbed for 300 million peso extortion attempt against Romualdez.
2: Mga itong front pages sa mga pamantala ang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, mga ipadangat kaninyo itong mga balita. Please stand by. Hello.

Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, Malacanang may deklara o dugang special non-working holiday sa siyudad sa Mandawi o Cebu City alang sa ASEAN Summit. Tinguha nga mapaluagan ang trapiko o masiguro ang kahapsay sa kalihukan. Ang kasayuran.

0: ni Mary Rose Agarino.
1: Sa bagong gipagawas nga proclamation sa Malacañang, lakip na ang syudad sa Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo sa special non-working day karong Mayo 6 hangtod 8 para sa ASEAN Leader Summit. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang Mandawi City Administrator nga sayo sa buntag nila nga nadawat ang kamanduan. Apan tungod na ka-duty naman ang mga empleyado o aduna usab mga tawo nga nagproseso sa City Hall, gipadayon una nila hangtod alas 10:30 kaganinang buntag. Human niini, nagpatuma na lang sila og skeletal workforce adunay nahabilin pipila ka personnel para padayong mag-able ang City Hall alang sa adunay transaksyon karong adlawa.
2: Wa naman tay oras pag-arrange unya. Di sa siguro tanan tao mahibaw bisa pagkaron na mag on air ta sa media. So naka-decide ang mayor nga for today although maingon ta 10:30 atong gi-implement kuan lang na lay skeletal workforce para sa mo transact pa today. Labi na karong morning. Okay, lisod po sa mga tao nga nana sila dire, no? Yung uban di lagi mahibaw.
1: Hinuon sa Huwebes ug Biyernes, ibatuma na gyud ang holiday gawas lang sa mga personnel nga nalambigit sa kalihukan sa ASEAN ug fiesta sa syudad. Lakip usab ang mga importanteng buhatan sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Command Center, Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim, City Hospital ug City Public Market ang kinahanglang mo duty bisan holiday apan adunay madawat nga dugang bayad. Ang mga naka-schedule nga meeting sa Huwebes ug Biyernes ang gi-cancel usab ug ibalhin sunod semana.
2: Pangasabot may sa rationale, no? The less crowd sa i-manage nato sa mga daan ug sa mga related activities. But at the same time, lahi magkot sa Mandawi kay namo gyud pista. Di ba dili ra man ang ASEAN may murag ang i-manage. Mula na naka-diferensya kay ang city has another set of events. The next 2 to 3 days nga dagko sad ang concert, ang mga fiesta ba, so medyo challenging lang siya kay.
1: Ubos sa proclamation number 1239 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gideklara ang Mayo 6 hangtod 8 nga special non-working day sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova aron mapaluagan ang trapiko ug masiguro ang seguridad sa ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
3: Sa laing bahin, kapulisan o security ubang security forces, wala makasugat og problema sa pagpatuman sa seguridad alang sa mga heads of state o mga delegado sa ASEAN Summit nga karon gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
4: Wala makasugat og problema ang ASEAN Summit 2026 Task Group Central Visayas alang pagpangandam sa paghatag sa hugot nga seguridad sa pagpangabot sa mga head of state sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Colonel Kimberly Molitas, ang Police Regional Office 7 Chief of Staff o kasamtangan nga Piero 7 ASEAN spokesperson nga atol sa gihimo nga simultaneous military exercises, ilang nakurian na agamang ginagmay nga mga buslot sa seguridad. Midugang si Molitas nga dunay 15 ka mga head of states ang ginagdang mangabot sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron motambong sa 48 ASEAN Summit nga mo ilang hatagan sa hugot nga seguridad. Wala na yun siya muhatag pagretalye sa pagpangabot sa maong mga head of states. Sanglit ang nasayon nini mo man ang Presidential Security Command. Masaligon siya nga ilang mahatag ang seguridad. Sanglit o sa katuig silangan ng andam alang niining maong nga dako nga kalihukan.
5: Hopefully, wala tayong magiging problema. Cebu has been always known to be very peaceful. Sa lahat ng events po na na-host ng Cebu, historically, we have not had any problems and we are very determined to make sure that that is the same, especially with the hosting of the head of states visiting our country.
4: Ipasigurado ni Molitas ang pag-lockdown nila sa mga nagunang karsada sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na ang gikan sa Bactan Cebu International Airport, paingon nga to sa Barangay Bactan, diin na dito ang venue sa ASEAN Summit, na kinahanglan nila kinibuhaton. Kapan yung giklaro nga sunod lamang kini sa GS nga to na sa 15 minutos, aron mahatagan o higayon nga makaagi ang convoy nga gisakyan sa mga head of states o mga delegado. Sa advisory gikan sa kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mupatuman ang kapulisan og lockdown sa traffic gikan sa alas 6:45 sa gabi ngadto na sa alas 7:30 sa gabi o alas 8 sa gabi hangtod na sa alas 8:30. Ang apektado nga ruta mao ang gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon ngadto sa Shangri-La Mactan. Tungod dinhi nangayo og pagsabot si Morita sa mga motorista sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mabalda ang ilang mga biyahe apan mohatag sila og oras nga makadagan ang mga sakyanan kung mugintang ang convoy nga gitawag nila og stop and go. Dugang pagpasabot ni Moritas, gadali lang pagbuot sa Task Group Central Visayas among sistema sa paghatag sa security, sanglit dunay kaugalingon nga security protocol nga gipatuman ang mga security personnel sa mga head of states nga mausab ang ilang gituman.
5: Yung ating stop and go, yung ating lockdown,

0: is to make sure that we use the route the shortest possible time, and that's what we have done for the last 2 days. Kaya tayo nag-lockdown convoy run to see how long it would take for each head of state.
1: Nakatabang usab matod pa sa siguridad ang pagdeklara nga holiday sa tulo ka lang syudad nga mao ang dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu ug ang lungsod sa Cordoba. Kini subay sa rekomendasyon sa mga tinugyanan sa balaod ug mga ahensya aron masiguro nga mahatag yun ang hugot nga siguridad sa tanang mga delegado sa ASEAN Summit. Arnold Bustamante, CCTV News.
2: Subay niini pagsagubang sa epekto sa global fuel crisis sa mga nasod sa Southeast Asia tukion sa mga meeting sa ASEAN Summit karong adlawa. Samtang gitataw sa Malacañang wa usab gipasagdan ni Presidente Bongbong Marcos ang ubang mga suliran bisan pa man sa pagtambong sa maong mga kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro.
3: Sentro sa mga hisgutanan karong Huwebes, Mayo 7, sa Senior Officers Meeting o Ministerial Meeting sa ASEAN, ang pagsagubang sa isig kanasod sa epekto sa global fuel crisis. Sa imong ASEAN Political Security Meeting, lakip sa mga sabutan sa mga dagkong opisyal ang pagresponde sa Association of Southeast Asian Nations sa nagpadayong global crisis human sa gera sa Middle East, matod ni Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, nga lakip ang global fuel crisis sa mga sabutan sa isig kanasod, ilabi na nga nagsalig ang rehiyon sa petrolyo nga gi-export gikan sa mga nasod sa Middle East.
4: Your statement outlines ASEAN's collective response to the crisis while building the foundations for stronger coordination in future emergencies.
3: Sa Economic Community Council meeting sa ASEAN, ang mga diskarte sa isig kanasod unsaon pagpadayon sa ilang mga negosyo bisan pa man sa krisis. Sumapa ni Undersecretary Alan Hepti sa Department of Trade and Industry nga isiguro sa mga nasod nga magpadayon ang trading sa mga produkto gikan sa isig kanasod aron magpabiling buhi ang ilang lokal nga ekonomiya. Gilagway usab sa opisyal nga na-timing kayo ang nasinating krisis sa mga priority agenda sa rehiyon.
4: That's why one of the commitments of ASEAN member states, given the current situation, is to keep the markets open for trade. Because usually, whenever there is a crisis or challenges that would affect, for example, food supply or even your production capabilities, some economies tend to impose some restrictive measures.
3: Gitataw sa Malacañang nga wala gipasagdan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagresponde sa nasinating krisis sa nasod. Kinibisan pa man og busy ang Pilipinas sa pagpangulo sa mga kalihukan sa ASEAN isip host country. Mismong si Marcos Jr. ang mangunay sa mga panagsabot uban ang mga heads of state karong adlaw nga Biyernes atol sa ASEAN Summit ngahimuon sa Lapu-Lapu City. Tugod dinhi, gisambalikan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pasangil ni Vice Presidente Sara Duterte bahin sa giingong kakuwang sa mga lakang sa gobyerno aron matabangan kadto mga apektado sa nasinating global crisis.
5: Sa katalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyon muli.
3: Usa lang ang sigurado alang sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno alang sa imong serye sa mga meetings o mga adlaw nga may labot na sa ASEAN Summit. Dili gid mapasagdan ang lain-laing mga sektor taliwasa nagpadayong epekto sa global fuel crisis ga resulta sa nagpadayong gubot sa Middle East. Reporting gikan diri sa International Media Center, Gia Navarro, CCTN News.
6: Sa atong laing balita, fuel subsidy alang sa mga habal-habal driver sa dakbayan sa Sugbo ihatag na karong ikatulong semana sa buwan sa Mayo. Matod ni Mayor Nestor Archival nga fuel vouchers ug dili cash mao'y giandam. Mubalik si Gia Navarro.
3: Gikatakdang yapod sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang fuel subsidy ngadto sa mga habal-habal drivers karong ikatulong semana sa buwan sa Mayo. Kini aron sa gubangon sa mga driver ang natagamtamang epekto sa global fuel crisis bisan pa man og hinahinan ng nikunhod ang presyo karon sa lana. Gibanabana nga naa sa 10,000 ka mga habal-habal drivers sa dakbayan ang kilaumang makapahimo sa mong tabang gikan sa syudad. Matod ni Mayor Nestor Archival nga padayon ang verification sa mga dawaton ng beneficiary sa mga subsidiya.
7: taliwa kini sa duda sa ubang mga opisyal nga posibleng naidili legit gahabal-habal drivers apan na lista na alang sa maong matang sa

0: Baliktas sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon atong ipadangat atong mga pag-isgot-isgot partner. Atong unang isgutan dili sa mga lokal nga mga issue si Mayor Nestor Archival partner sa Dakbayan sa Sugbo. Gusto niya nga istriktuhon pag-implementar kining Safer Cities Initiative. Kaya di ba sa una sige tag isgot ani reklamo ang uban kay ngano kunong kinahanglan pag yun pang dakpo ni mga ipang kwadra ni mga minors.
1: Oo.
0: Kining nganong ipang round up sila
1: pang dakpon
0: curfew and all
1: kaning iyang ina ni attorney is dako sa din siya influence katong nahitabo din ha, the dapit sa to ah di has ayala nga na inaligsa no. I think he mentioned this earlier nga siya mismo nang wa siya kasabot nganong naingon adto to.
0: Correct, mao na partner ang hinungdan nga nganong karon naka-decide siya nga sige ato ning i-strictuhon. Okay, yeah. Nganon maning na mga reports nga na-involved naman hinoon ang allegedly 14 years old nga minor sa usa ka vehicular accident kadlawng dako nga gisigi man ka nato ning implementar ang kining curfew, mga curfew and all. So tungod ato partner murag na expose ang Cebu City nga murag unsa man ni murag wala man lagi nako magi-implement ni ang Safer Cities Initiative, nako magipang round up ni mga minors, gibantayan ang ilang mga kalihukan nya makadungog ra ta all of a sudden nga 14 anyos nag drive og I think katuning sa motor
1: wala ni siya ning drive, naglakaw
0: ka ah, naglakaw
1: naligsan gi ka nang dog basket
0: supply over di ay supply over. So mao sad na luoy kayo partner, but mao na ang inspiration sa direktiba ni Mayor Nestor Archival partner. Matud niya nga we will be pushing

0: very hard to ensure that the Safer Cities program kuno is strictly implemented. Kaning Safer Cities sa wa pa nakadungog ani maamgod ni katong inisyatiba ni ubo sa DILG, DILG Secretary John Vic Remulla, nga matod niya kinahanglan kuno nga istriktuhon ang pag pagmonitor, ang pag tan-aw aning mga, for example, nagkukas-hukas sa inyong mga kasilinganan diha, mga nag-video key, late-night video key sessions, mga minors nga nagsigi pa og laroy-laroy, nga hapit na ang kining kuan, ang tunga-tungang gabi, tuapas gawas. So, muna ang initiative under the Safer Cities Initiative. And ato nakita last month, partner, ubay-ubay to ang mga na-round up. So, karon they're trying to do that also here in Cebu City. So, muna siya. But I don't know, partner, kung it has something to do with the Safer Cities Initiative or was it only an isolated incident. Kay, ngayon mo ingon kag mag-basketball, kana, waman na naglaro-laro yung kwan, normal yung ginausahay, nga na yung mga mag-basketball, yung magpaliga, o until that time, so unsa man, imumpugnan ang mga kabaranggayan.
1: Maybe, limit it to kuan kanang a certain time. Mm. Kay kung ingon ana manggod ka to na hitabo na kuan gyud to kanang nakatug manggod ang driver ato sa Egypt.
0: Oh, mausad gani ako so I don't think it has something to do with the minor being out at night but more on kana negligence siguro.
1: Actually napud sa chay point because kanang kanusam ka magduka kasagaran sa mga tao magduka panahon mas kagabhion di ba kung mag-drive ka so if you keep them home, lesser chances of accidents like that.
0: Yeah. But, kana, ang nagduka-duka na yung driver, paitas ano yung mga driver sa ay, sa taon mo pagduka-duka. Okay.
1: Ngayon man ang driver, nakatagpilaw siya.
0: Na, nakatagpilaw siya. Oh, di, yahan, manubag siya, ana, sa iya, ha. Iyahang, kuan, luoyin taon kayo ang bata. But, anyways, karon ni kuan naman sila, ni pasalig ang city government ng ilan ng tanaw no sa so, tanaw na to kung actually dili lang sad kana after a series of mga road accidents ko no dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kabantay na sad yun ang mayor so muna nga ilahang pahugtan ang ilahang pagmonitor aning mga barumbado sa dalan. Okay, so muna sa partner arita sa gagahapon mas init nga gibantayan nato sa social media katong dunay usa ka ingon nga kaning social media operator. I don't know if you can call him a journalist. Pero kani si Frank Mabanta partner.
1: Peanut Gallery Media.
0: Peanut Gallery Media ang tawag sa iyang organization nga siya ang nangu niya gidakop ni siya sa mga operatiba sa NBI uban ang iyang upat ka mga kaubanan.
1: Gi-entrap
0: sila kay tungod kuno ni ko ang kuno ni nang hook nang unsa nang extortion. Tungod sa ilang extortion attempt nga mang-extort kuno sila kang former speaker Martin Romualdez og pila 300 million pesos kuno. So kagahapon ang mga taga NBI kay kita man nato to sa video no nga duna gyud sila gipangda nga camera then ilag yung well documented kayo siya. Nya muto nahibong sa kukinsa man ni si Frank Mabanta. So daghan ang mga na ni surface ng mga photos o sana ana o maone this was the time nga nakig istorya kuno siya sa usa ka decoy gikan sa
1: maone ang footage sa kanang poster sa NBI
0: nga at the lobby of I think this is a hotel where they were staying nya. After an nagipahigayo nila kay na confirm man jud nga ni dawat kuno mo dawat kuno og tulo ka mga tag 75 million man siguro to
1: so ang kinimanggong paagi aning entrapment kana bang murag sa binugoy nga istorya paunan ka so i-shot ka sila ang kay para ma-confirm yun kung tinuod ba nga nangayo ka og mudawat kag kwarta so ilang gibuhat ani kanang NBI nga mga proceedings naagid na silay marked money kanang pulbusan og powder nga dili nimo makita pero kung imo hang pasigaag certain kind of light makita gyud na mo mark na sa imong kamot nga nakakupot ka nangayo ka ni dawat ka.
0: Yeah, but kana sa partner kung this was if this was a legitimate nga entrapment operation.

0: reason, what ay problema diha. But there's a fine line between entrapment og instigation. And for in so many cases, especially inoon, ang instigation og entrapment, usually mahitabo ni diha sa kanang mga bypass og mga inana nga operation. But this one also is similar in nature because this was an entrapment niya. I-explain na ba yun sa Supreme Court nga kung entrapment, ang intent nga to commit the crime nagikan sa nila, sa mga suspitsado. Kung instigation, the intent to commit the crime nagikan sa mga pusor nga o sa mga decoy or sa mga authorities.
1: So I think that's too much of a hassle sa part sa NBI for yeah. you to do that para magdadalang gid ka anang kortaha para kitse may mudawat diri kay para atong
0: doctor. We were set up man kuno partner. We were set up.
1: Iyahay mo gid na. Igi na malikayan, iyahay gid na. But the fact remains nga as of now, naay video, may kay inyong storya, ni dawat mo, tag gitunulan ni dawat and kana siya. So I think the NBI was prepared for these defenses no or accusations. Kay mauna sad sigurong naagyud sila yung video, nag-shoot gud sila. Kay
0: in fairness,
1: otherwise,
0: NBA, yes.
1: It would have been he said, Dali. She said, di ba?
0: So, kani si Mabanta, founder and chief executive officer din sa katong imgiingon, o sa ka-media startup nga Peanut Gallery Media Network Group, PGMN, niya kauban ang iyang mga co-founder, sila si John Alexander Gomez, si Erickson James Pacaba, o duha ka-empleyado, Jardine Serrano, o Franco Jose Galliardo. Ya, kini kuno sila mga opisyales sa PGMN Peanut Gallery. May nangayo kuno ng 350 million in 4 tranches gikan kang former speaker Romualdez pinaagi sa usa ka murag middleman or intermediary. Nya in exchange kuno aron dili na kuno to nila ipagawas kay median man lagi kuno because they were working on they were allegedly working on murag an episode or something.
1: Nanaw sila gihimo na humana 90 minutes kuno very kuan kuno implications against the former deputy speaker. So, kana lang, I don't know ha, kung ikaw, kung ako reporter ko, kapila naman ko nagkahimog special report, di man ako kontakon ang subject nga. Oy, naikuan ha niya, madaot ka ani. Maybe to ask their side before airing.
0: Yeah.
1: But not to
0: that's
1: the
0: point. Weird sad partner nga. Kaning mo kuan ka nga oy na incriminating video against you ha kay di ba
1: medyo kana lang attorney na hibong ko gamay I mean why butang nato sige naa kanang kuan ba just for the sake of discussion sige naa na kay gibuhat expose grabe ka ayog details madaot gyud ang imong personality ani I will get your side
0: yes.
1: But if you will not air your side I will just say that after 5 attempts nagdumili paghatag sa iyang habig ang gihisgutan. Air it na yun.
0: Aw, dili, dahil mo ingon nga, if dili mo hatag sa iyang side kay imong tawagan yun niya, unsa man, 350 million.
1: Oh, kana ba? Where did the amount come from?
0: No.
1: What is that for? And I think it would be easy to defend if tinuod yun nga gibinuangan sila kay kung bayad ni og advertisement, kung bayad ni og kung anam na kontrata, di mo na mahimo o nga mudit siya lang tagbayad niya, watay papil ng kontrata, pila man eh, na ay OBB, na ay CBB, na ay AOB, ano ba? Namang yun na ay butang, sus mamani, kabawa na, kani yung kontrata, kani nga kantidad, good for 1 year, every day, na atay 30 seconder niya, plus special report about the product, pila ka buok, ikaw man, kanang announcer on board nga mentions, napay credit mention, napay time check, kana, makaingon ka, oh, naaw, isagpa ng kontrata nga pinirmahan ninyong duha. Pero kung way kontrata, attorney, unsa may mag-justify nga nidawat ka.
0: Mausad na, kung puro lang laway. Nga, ang katukono laging expose, nga episode supposedly, maukono unta to'y mo-portray kang Romualdez nga may mastermind sa corruption diri sa Pilipinas. And although wala man gi-mention kung is it about flood control kay ang reporters, daghan unta to pangutana sa iya kagahapon, but ingon man siya nga lawyers na lang niya mutubag kay pero insister siya nga we are not guilty we are kuan kono sila wa sila na set up ra sila so maura na yan gi ingon kagahapon so kung ako sad ba PGMN yan ako'y mabantaw niya madamay ni nimo imong upat ka mga trabahante paita sa dani eh wa jud ka nag-expect niya ang naka kuan pa gyud ani kay di ba ang kwarta tag 75 million kuno gibutang sa maleta unya tulo ni kamaleta unya day magkita sila

0: somewhere niya, nagdasal sila laing maleta kay suppose makita sila somewhere aron i-turn over ang maleta unya dayon back at the I think was that their office partner
1: condo
0: it was a condo kani back at their condo nasay tulo ka maleta nga purportedly mausad to ang transferan aning mga maleta nga gikan sa NBI nga nagkarga ano nang nag nga naay sud nga kining katulaging marked money. Pero di yun na tinuod ang marked money partner no, di na tinuod nga kwarta.
1: Tinuod
0: nga kwarta. Oh,
1: depende sa mag-operate kay before mag need man sad sila ilag yun ng i-dust. Kay how can you use it as evidence if it's not real money? How will it constitute
0: kuan? Okay.
1: Di ba?
0: Abila ko kanang mingon sila nga budol money so murag
1: na ang ilawm.
0: Oh.
1: Kung nainana, but sa ang uban di man kahit tiginana kay i-check man tanawon kadausa, di ba?
0: Yeah, okay.
1: But the money that they use, I think it will affect the legality of your case
0: if
1: if the money that you used is not real. So how can it be a legitimate kuan pud transaction?
0: Naaman partner kaning usahay pero dili man gyud ang tanan sa siguro. Murag naara sila ibutang didto nga tinuod niya. Mura toy part sa evidence nga himuon nila nga ang serial number lang atong tinuod pero the rest kay ma-justify ra nila nga as budol money because legitimate man ng entrapment operation. But ang akong pangutana sa ani partner ba, kinsa lagi ni si Frank mabanta kay si
1: daghan man siyag mga post na siya post with the Marcoses na siya post with the Dutertes.
0: Oh, kana ang iyang support with the na siya support to the unsa magyud ang business ani na siya support photos with for example
1: in Daisara picture.
0: Anya dahil karon na siya photos with the first family. So mo ni nga na murag na ukay ang iyang history. Murag na chief social media director niya.
1: Yeah, kuan man siya before. Katungo pa nabungkag ang unit team.
0: Wala pa nabungkag.
1: Ang
0: okay.
1: Unit team.
0: Mga din siya sa una. So, but matod pa ni Castro, ang Palace Press Officer, nga dili ko nun, not a friend. Mabanta is not a friend of the president. Dili ni sila.
1: Kuan man niya before. Murag commercial model mga ni siya. And then nag-VJ, and then later on, yang giusab yang branding into politics.
0: Nindot na ako, gikan sa pag-model, mag-media.
1: Pwede man, no? You can do
0: it. Nagay uban, mag-model.
1: Nagay uban, kongresista, or kanang senador niya, gikan artista sa una.
0: Ah.
1: Diba?
0: Anything so, is possible siya, in the Philippines. Siya,
1: nag-social media strategy siya, kani Anthony, kani Presidente Rodrigo Duterte.
0: Matod ni Castro nga, no, he's not a friend of the president, pero kinikuno si Franco Mabanta, nag-post kuno ni sa, siya mismo nag-post ani nga, maybe this is what you should ask, what is his relationship with the Dutertes niya? Si Harry Roque, dali raba, di ba si Claire Castro kay, with visual aid, si Harry Roque, dali sa kay nakapost. Nagtapad sad si Mabanta kuno og si
1: iyahay lang.
0: Oh, iyahay ra sila inana. But what is there to a photo, di ba? Anyone kano murag ni sikat na jud ning kuan. Ni sikat na jud ning mga photos nga ukay yon. Sukad pa niadtong murag time ni President Duterte. Nga karon murag na although ingon naman kaani partner nga that's not something new but murag isalig na lang sa photo ba ang murag ang relationships. But kana if ever magani this was an entrapment operation, okay, kudos to the NBI, but still para nako if dunay allegations of corruption, I think somebody has to face it as well. Dili lang sad siguro tama kay naman sa mga nag-ingon partner nga wada murag gi divert na sad ko no ang murag diversionary tactic ko no on the part of the administration niya na sa mga nag-ingon nga nahimong ally sa mga Duterte si Mabanta niya gipasagdaan na lang ko no siya because
1: gibash ang mga DDS kay Mike ay mo dapig pero karon abi na nasakpan man inyo na lang gipasagdan murag ingon ana ilang narrative balik ra gyud nas depende na pud kung asa ka nakauyon.
0: Oh niya and kini man ko tan-aw na ko partner kay mong kuan pa daming evidence ba kay well documented bagod kaayo gikan sa katong gitawagan pa siya ilang mga conversation nga ni-leak na sa diha aron ang social media ang tawagan yun siya and then up until the point of their arrest so klaro kaayo and then naapay mga maleta. So I don't know unsa una niya lusot, unsa una nila lusot. So nasa kung ako'y trabahante niya, moingon sa ko ako'y kaybaw ani ay ingnan ra mi diri nga
1: kuyog mo
0: kuyog ra mi ani
1: but makadungog man mo sa conversation, so you would also know what it's about.
0: Yeah, and if tinuod man gani partner nga he is representing the media, if legitimate yun isang media, ha? Kaya narabaday mga narrative nga this is an attack against the press. No, that's not an attack against the press.
1: Social media, maniiya, ha?
0: Hmm? So, that's not an attack against the press. Kung dakpon ka because nang extort ka, that's not part of your freedom of the press or freedom of expression. So
1: you are free to talk about the truth and give accuracy, but you're not free to ask money in exchange for your version of the truth.
0: Oh, klaro ho na nato, partner. Dali ra ba kaayo ma-blur ang kuan ang narrative usahay, depende ra sa kung kinsay mo makaunag sulti. So, na yung mga nakaingon dayon nga attack on the freedom of the press, but I don't think, personally I don't think that this is a press issue because makita man nimo ang mga elements of the crime.
1: Pero may kita mo bash og social media, pero kung dakpunta may kita mo gamit og pangan nga kuan press freedom. So, unsa man gyud inyong gusto? Kana press mo or social media influencers mo? Kay sa mga libog, mangutagod mo rag only when it's convenient for you.
0: Mm. Bag-o din iyang PGM and iyang Peanut Gallery.
1: 2024.
0: Yeah, 2024. 2 years into the presidency of President Marcos niya. Social media siya, 665,000 followers niya. Iyang mga lineup of anchors and commentators, makafamilya mo ani Greco Belica, chairman siya sa Presidential Anti-Corruption Commission ubos sa administration ni kanhi Presidente Duterte. Then naasad sila si Orion Perez Dumdum, usa ka political commentator, og mga James Deacon. I don't know if you know this person.
1: I know him. He's an influencer also in the transport industry. We worked with him before for a campaign on us vehicle that is a Cebu.
0: Yeah, and namatikdan ko no in the recent months sa ilang coverage nga murag na himong increasingly critical against the administration ni Presidente Marcos na kuno. Matod ni Representative Terry Ridon nga giakusahan kuno sa network ang pag giakusahan ang network og pagpataka og spread aning information over a viral post claiming a 900% surge in electricity bill. Kung naamoy katong nadumduman sa una nga doon na kunoy grabe nga increase electricity bill nga nahimo di ang itong fake news, well they were also allegedly behind that, so mo na sa partner karon let's not use freedom of the press kay ang luoy sad kayo ang mga naningkamot o ang nagtarong
1: skwela kay para makatudlo og unsa og establish og nose for news and the responsibility to be the gatekeepers of kanang people's interest and to be the voice of the people, not the voice of certain followers.
0: Yeah. So, wala. Sayang. 300 million na unta. Binako na. So, sarap pagkapangurap. Sus.
1: Muna gayon yun. Kanang pindig yun siya mohang priorities.
0: So, wala partner. Wala naman tayo oras.
1: At ay padangat ang giandam ni Tatay Dodong. Ano yung pulong mong kinabuhi?

0: mo kinabuhi ni Tatay Dodong Lanchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines.
1: Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, o Tatay Dodong Lanchua.
0: Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne.
1: Sir Rodel, Sir Raymond, o Sir Ferdy, salamat.
0: Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar.
1: Ako si Attorney John Destacamento.
0: See you tomorrow sa programang Hello Cebu.
1: Mayong buntag, Pinoy.
0: God bless us all.

Oh yeah, Romeo.

0: Mama, ikaw wala.
1: Ilang? Mama, ako sa...

0: Paano kung magdamag ako kay para na may Christmas tree sa amo?
1: Imam, papapay mo ah!
0: Busy man o trabaho sa kong papa, ako na lang. Okay, kawad yung tikat.
1: Kana ah! Batin na Christmas tree mo. Okay, kuya.
2: Ulit lang, uy. Magas kondisyon. Araw kayo. Himbo rin naman yung daanan akong studio. Ano yung pungkas magkagtrabaho? Dinalian din ang i-record niyo mo?
3: Record.
2: Ba, kung gusto naman ng manong trabaho, huwag mong gusto, huwag mong lawas, huwag mong makahimok. Sa kalik lang sa dadlaw.

0: Kumutog na Ginoo.
1: Pero mamuno ng bata da.
2: Nangita lagi ni Gatas.
3: Kasabot ka akong ipakuha.
4: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
5: Mayo.
1: Asa tayo?
5: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
6: Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
7: Unsay reparation, Monsignor?
8: Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
9: Dagan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makaphimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: nindot pag yun yung kanabutang na ako bitay-bitay kit. Nana, may Christmas tree sa inyo, ha, kit?
1: Hindi, aram niya mo din eh.
2: Nakikit ka, gapling mo kuya na mo, day. Unsa mo nilong?
0: Christmas tree. Gift na ko ni mo pa.
1: Romy, magpalit na ka kong Christmas tree ka rin tuiga, ha?

0: lorong.
1: Wih,
0: buat ini trabaho lor.
1: Wah lagi, musta nama ga Din?
0: Iya, aku apa lagi hapun. Wadah, wih, aku mau dapat amang musta nih mo. Hoy, Rumi. Mag-isa naman katuig nga namatay mong asawa. Ako pa nimo no? Mupadayon ka sa unahan. Mangita ka dihag babae ba? Dahil mo sige babae na sa unahan nga nagpaabot sa imuha?
1: Iba ba ka din? Ito ng paskuro na mo. Ang was generisa sa mong pinagmuli. Ganing may plano ko ng Pasko, ha? Ganito kayo may plano ko ng Pasko, ha?
0: Room, kung gimingaw ko sa imong asawa, mas labaw na ko. Kay dugay na ming suod sa imong asawa. Suod sad mi. Kung gisakitan ka sa kamatayon sa imong asawa, mas labaw na ko. Kinahanglan ka mo pa dayon sa unahan. Ilabi na yun nga. Nanak ay anak nga nagkinahanglan og inahan. Ni arap o Rumi. Andam kong mutabang nimo. Kung nagkinahanglan kag higala, niara ko, Rumi, andam kumutabang nimo.

Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrehan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matunila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagminiug-usab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan ang usab, pipila na katuwig ang nakalabay. Hangtod garon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, da garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, karbo sa Subo. Subo!

Sorry, Jukai Janet. Laban mo gi akong uga hapon good, mawatch ko ka record. Sige lang kay, nanawag mo ko sa studio, yam mo record mo ko ron.

0: Anong bigyan ang binimog sa iyo? Ano nga bang kabag-amping?
1: Your song.
2: Your music.
1: Your listening pleasure. Sing it, Cebu!

0: Oh, hello, Janet.
1: Okay.

0: ba bakal na Domingo ron? Papawaya sad kumis.
1: Oh, naibaw man. Nya, sa may problema na kung Domingo. Mahimaw mo sa muanto ka.
0: Huy! Miss Palahubog! Ang ubi na na. Ipahuway sa na.
1: Huy, ikuhubog ha? Bayaran pa taka sa iyong overtime rules. Basta makarecord lang ko.
0: Mo ba? Ato pa nagkonpormiso na kasi mong trabaho. Kaya na nai resulta sa sige mong inom. Ang trabaho ni mo na nga palpak.
1: Kanas sa istorya ni mo eh. Nagdagan ang oras. Unsa man?
0: May pa akong magpundo ang oras, miss. Ikaw ang nagusik-usik sa oras. Sa unang dubbing sa atong recording. Kung sabi mong ibuhat. Busa ayaw demand ha.
1: Okay.

0: Tolong, kerebet, kerebet.
1: Aron di ka batin ng kaminga wanti. Aray na lang ka po yung uban na mo.
2: Pangita yung paagi nga maka. Huwam na saan kakusap ka ito ni Madam Singhag.
3: Unsa may akong ulmantay? Kaldiro, kaha? Ha?
2: Yabag ka magha. Unsa kaha? Unsa kaldiro? Kwarta! Kwarta! Muna nga kinahanglan, mamisita yung kami bebe. Biskarte na saan ka nga ito. Ngita kagpaagi na makahuwam na saan kagkwarta ni Madam Singhag.
3: Sige, sige, tay. Manghuwam ko. Kadugayan na tay, mga priso kita ni. Oh, kung pwede tay, si Alan na saan? Si Alan sa padiskartihan na ito.
4: Uy, hindi may mo, brady.
3: Ano man? Huwag kay Bosi, Madam Singhag na. Iksoon ta.

0: Mo booking dali to.
1: Ako mo ni pirbi pa una ni.
0: Bugo ang isdaan eh.
1: Sige tay. Ingo na baka watay tao nga. Giilad. Sige mangilad na sagu. Bugaya dali. Munti lupa kita ni. Kumbitas BBRC, CPDRC. Munti lupa kita ni.
2: Pangilad pa din nga. Huwag man. Pangilad din na. Nga huwag man na.
0: Sama ras pangilad tay. Kaya i-discartin ako. Daman pangilad po.
2: Da, pangilad. Ang pangilad Arman, kanang ang nakailad, mudagan na di na magpakita kita ng huwam ta, makita ang ta pirme na ata. Bayran man na, kundo na natin kwarta ng ikabayan.
0: Ito, Brad. Mauna. Ito, Brad. Sakto sa tatay, Brad.
2: Mauna. Mm-hmm. Nakinangan mo, bisita dyan ka dito. Mm-hmm. Biskarte dyan ka dito. Ikaw may nailang nanguyab ni Ami Bibi, ikaw gimang huwam.
0: Mm-hmm. Ikaw gimang to. Kami na tatay magpaabuti rin.
2: Oo, gawas pa. Ikaw ba'y arang-arang o dagway? Madadama imong dagway.
0: Yo, yo. Ba ito, namutay eh. Ako na tayo, di arang-arang na eh. Ikaw ba? Ikaw ba rin bati? O sige tay. Sige, ako to sundan niya pun. Ano ba ko tay?
2: Pangitag laing diskarte. Laing nasang diskarte.
0: Kapuyar magpangitag diskarte tayo eh. Ah, sige lang, Brad. Maimang ka na.
2: Uy!
0: Maimang ka na. Manghambog.
2: Utok ba? Utok. Oh, utok ano? Brain. Utok.
0: Kuy, ano, utok. Sige, gamayra. Sige, tay.
2: Basta good. Basta.
0: Kapuyar, magpangitag na yalog tayo.
3: Naglagot po ninyong duha!
4: Unsa mo masok, anam, umi?
3: Mga gaga! Nalipay na unta ko. Madili ipadayo ni Edith ang pagpalayas niya na rin, eh. Paunta niyo, Agniha? Nga rin siya puyo. Maproblema ni hinuang ko kung ani siya dili.
5: Para na kumi. Mas maayo nga kaoban na tumagpuyo din ni si Auntie Edith.
3: Maayo good town. Iya mga itang hilabtan nga wa siya magpuyo din ni. Samot na nga na siya din ni. Maghawag na niyo siya iya niya tapir may hilabtan.
6: Dili sa tingali mi oy. Maayo pa kinaya si Auntie Edith. Lahira siya ni mo.
3: Huna-hunaan ninyo nga iyahaning bay. Way makabuot niya kung siya nga niyang buhaton.
5: Anong dauton mo kay kagunahuna ni Auntie Edith mi? Murag, di man mo maigsuon. Nga naman mi?
3: Siya'y pangutanta kung nga no, magmahayagid mo na naa siya nga ni Puyo Uban na to.
5: Sindi, nga naman dyan si Mami, init kay ko. Murag, wadyo siya amor para kay Auntie Edith. Ano ka, no?
6: Na, may bawaran na niya

0: si Ante. Ayun lang paghagod din ha. Naman na itong mga katabang. Dili mo pa nga magtrabaho din sa balay, Ante.
1: Ay, pasagdi na lang ko ninyo kay ang akong lawas maglayadyod ko buwak kay buhaton.
2: Maikog manggod mini mo, Ante.
1: Ayaw ko ninyo pag-una-una ha. Nya, pangumpra mo. Para itong magamit diri. Nya ay 4,000 o. Oh. Pangumpra na, pag-bustery mo niya. Kamang nalang pili kung unsa inyong gusto nga paliton.
2: Kadaghan ko dan yan, ti.
1: Nahala, sige. Pangumpra na mo niya. Kamang nalang bahala o unsa inyong ganahang paliton. Pero, ayaw mo pagdugay, ha? Kay, apit na nabang tigpaniod to.
2: Tara na, mi. Pangumpra ta, sige. Ato sa mi, anti. Anti, ato na mi, anti.
1: Sige.
3: Discover the beauty of the Philippines.

1: Kiss me and hold me tight. Murad, pero imo mong gitukmod ko, naputol nun.
0: Maho na diya. Sim, magmata ka. Magsim ka, gisgotin. Ami baby, ami baby, ami baby. Ami baby. Bisag na to. Wala. Wala, damgo na kag ami baby.
1: Buta to, brad.
0: Uy, kang malasa ni mo, brad.
1: Uy, aton lang ko ni. Atay ba na yun?
0: Yabag ka. Duta to siya nga damgura daya binukong tinuon. Muna, huwag na cellphone pa ka. Unlimited ka.
1: Kanusa ka kung matinuon to, brad, no?
0: Ha?
1: Kanusa ka pa ka to may tabo?
0: Depende na yung dudok, please, yan, no?
1: Gusto ko, brad. Grabe kaya akong gugma ni Ami Baby, brad. Kumusugot lang na si Ami Baby. Ako ginapakaslan.
0: Ako, sir, brad.
1: Hmm. Nasa kay imo?
0: Ako sa nang sikoy-sikoy yun si Cindy. Ano yung igsuon ba? Ako sa nang sikoy-sikoy yun kaya aron magdungan sa tagpakasalan ng wan managsuon ba?
1: Oo, sir. Sakto. Sikoy-sikoya na si Cindy. Kinindot kayo. Ako si Ami, ikaw imuhasad si Cindy. Managsuon sila niya, kita managsuon po.
0: Hmm. Nindot kayo na, brad, nga. Ipaso na to simbahan.
1: Kitang duha ang mupaso at to sa altar sa Himaya!
0: Duh!
1: Brad, ha? Practice ko na ito, brad.
0: Di! Pagpaso sana. Ano saan pagpaso, brad?
1: Ha? Ano ba?
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Ako, magunit ko ni Cindy. Ikaw sa magunit sa kani. Oh, nabalil mo nun eh. Ako magunit ko ni Ami. Ikaw sa magunit ka ni Cindy.
0: Kaya paso ta. Ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding.
1: Ngayon na ni mo, brad,
0: oh, ha?
1: Ha?
0: Di, practice ko na ito, brad.
1: Ha?

0: Ya, si Ami. Amin aku begaun. Indut kayu.
1: Nyak. Oh, nyak berarti. Ini, ya. ini pamisita ni mu Ami bibi. Makuyog na ko, ha?
0: Ha?
1: Makuyog na ko?
0: Oh.
1: Arun. Ako gi masi kuy si Cindy.
0: Au, gusto. No. Gusto tuon.
1: Nindot yun ba nga makasal tas kuan ba managsuon nga kita sad managsuon so brothers and sisters nata brother ha wala nga brothers and sisters nata nga versus singhag og si isoy diba
0: may kay no pariso na to si madam singhag og si tatay isoy ba diba no may kay no
1: kita parison ta ako parison mi ni Cindy ikaw parison mo ni Ami Bibi nga si Tatay Isoy sa dog si Madam Singhag.
0: Oh.
1: Ako gid bro. No? Imo gina ipagan si Tatay Isoy. Ngamo no, na hilig og chicks. Ang yang hilig. Sige lang panguwang kwarta.
0: Oh, sa dog.
1: More hilig dia. Pagkaslan ka kaslan ko ikaw.
2: Ilario Davide Jr. Nataw niya doon December 20, 1935 sa Colawin, Argel, Cebu. Nailhan sa iyang kaligdong o integridad, isan pa man sa mga langkang sa paghaylo aron nga mubali sa iyang aksyon o desisyon. Nagtungha sa Argel Elementary School o Gabiliana Vocational High School. Bikuha o kursong Associate in Arts o Abogasiya sa University of the Philippines isip Entrance Scholar. Sakop sa Student Editorial Board sa UP College Legal Publication, ang Philippine Law Journal. Nakakuha sa iyang Bachelor of Science degree in Jurisprudence niya atong 1958 ug Law degree niya atong 1959. Faculty member sa College of Law sa Southwestern University niya atong 1962 hangtod 1968. Delegado sa Constitutional Convention niya atong 1971 ug usa sa tulo ka delegadong mipasar ug mas labing daghang reform proposals. Napiling Assemblyman sa Subo sa Interim Batasang Pambansa niya atong 1978 ug misangat og labing daghang balaod noon. Siya gitulo ni President Cory Aquino isip Chairman sa Constitutional Committee ug nadulo usab nga COMELEC Chairman niya atong 1988. Niya atong November 30, 1998, sa President Joseph Estrada mitulo kaniya isip Chief Justice sa Philippine Supreme Court. Si Chief Justice Davide retiro niya atong December 20, 2005. Human sa pagretiro sa Korte Suprema, si Chief Justice Davide gitudlo ni President Arroyo isip Senior Presidential Advisor on Electoral Reforms ug permanent representative of the Philippines ngadto sa United Nations niadtong 2006. Pipila sa pasidungog nga iyang nadawat, mao ang Ramon Magsaysay Award for Government Service, Most Distinguished Alumnus Award gikan sa UP Association, 2003 Man of the Year sa Philippine Free Press, ug Filipino of the Year Award sa Philippine Daily Inquirer niadtong tuig 2000. Chief Justice Ilario Davide Jr. Karbo sa Subo, Subuano ni.

0: Hello?
1: Maayong ikay nakatubag para signal. Doon na ako'y maayong balita ni mo.
0: Sorry ha. Dili ni si Singhag ang itubag. Si Edith ni ang iyang igsuon.
1: Ah, mao ba? Palayo ko patubag ka sa telepono. Eh, doon na ako'y isulti niya.
0: Sige ha. Singhag! Gawas mo na, diri kay niya ay makiksulti ni mo sa telepono.
2: Kinsa niya tawag?
0: Wako kahibaw. Kinsa ni siya. Hello. Hello. Kinsa niya tawag?
1: Ako ni Madam Singhag. Gusto ko makiksulti ni mo.
2: Wako ikaw na makiksulti ni mo. Ayaw ko sa muka. Ilispat sa natin ka.
1: Malipay jud ka sa akong isulti, Madam. Paminawa ko.
2: Wakoy angay paminawa nimo. Ayaw na pagtawag-tawag ng telepono.

0: siya pasutiya sa iyang tuyo.
1: Ah, paglagot ko itong tawa na. Nangilat itong dako. Ayun na. Hain mo sila sa amin o si Cindy.
0: Wa sila din eh. Nanglakaw. Akong gisugo. To ah, nag-grocery.
2: Ako'y binilanggo. Binilanggo sa guma.
3: Wala ikaw sulti ni Madam Singhag na unsa inyong habaw.
4: Wala ni. Sa dihang naibaw ani Madam Singhag na ako'y nitawag. Gibutang din telepono.
3: Labing maayo nga may baw si Madam Singhag sa tinuod nga pagkatao ni Arman.
4: Sa di madugay, may bawa na kini ni Madam Singhag. Mukunta ko niya pagbalik.
3: Kuryano, pananglitan og di ka mulampos pagpangasawa ni Ami. Imo bang padayuno na imong giplano?
4: Natural, Bugoy. Maura ni pamaagi na to nga makakwarta ta.
5: Correct, Jigabos!
3: Correct, Jigabos!

0: Chance nga makadaog.
1: Ah, nakitaan doon ako yung auntie. Nilakawan. Asa mo to siya pa doon?
0: Mado ko na sa simbahan, mi. Musimba ko na to siya.
1: Magampo siguro to. Nga doon ay laking maibog yung makigminyo niya.
2: Mami, Sedwi. Patakalat na, bi. Kagwapo ka six pa itong auntie.
3: Kung wa ko masayop, si Ami Baby ni nakatubag, no?
0: Oh, ako. Kinsa man ni?
3: Ah, si Loriano ni Ami Baby. Patubag haragunin mo, mami ni mo, sa telepon, no? Doon ako important. Bahay ni Arman po to.
0: Me! Si Loriano ni tawag. Mag-ikstory ako no siya ni mo.
1: Ignacia, huwa ko rin, he!
0: Me, doon daw siya ni mo, bahay ni Arman Putot.
1: Manggawa sa amin ni Sandy na may
3: paliton.
1: Sige.
3: Hello? Pian ko ikaw sa tanan, madam. Pero sa usa ka kondisyon. Muuyon ka nga. Mubisita ko pagbalik ni Ami Baby.
1: Uyon ko. Karon. Tugani ko. Pagkaslan ka pa.
4: Marcelo Briones Fernan. Natawo sa siyudad sa Subo niadtong October 24, 1927. Sa iyang pagkabatan-on, nailhang aktibong youth leader ug scholar. Nikuha og kursong abogasiya ug migraduar isip usa sa top 10 sa UP College of Law. Nakahuman sa iyang Master of Law sa Harvard University sa Amerika, kanhi dean sa University of San Jose Recoletos College of Law. Chairman sa San Carlos University Board of Trustees, Secretary General sa Academy of American and International Law Alumni ug Integrated Bar of the Philippines, Presidente sa Philippine Society of International Law, Chairman sa National Committee of Asian Laws Association, President sa Fellows on Asian Foundation, Trustee sa Southwestern Legal Foundation sa Dallas, Texas. Gipasidunggan usab isip Most Outstanding Law Practitioner sa Cebu City, Most Outstanding UP Alumnus sa UP Alumni Association, Outstanding Filipino, Most Outstanding Alumnus sa Abiliana National High School. Ug gawas kang President Sergio Osmeña, si Marcelo Fernan mo'y Most Outstanding Cebuano Awardee.

0: Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw niya atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, karbo sa Subo. Cebuano ni.
1: May blood ka?
2: Ah, sige, jumay lang ko ha.
1: Pagpusot sa day, sa usa. O, oh, dua lang ako ha. O, oh, sa usa lang day. O, ayun na, tag.
2: Sige, sige, sige. Ha? Maghahan na kwarta ko rin ako.
1: Bao ka man.
2: Nagaan siguro ka nansi, no?
1: Laoy! Sakto rin ba, Jeffrey?
2: Ha? Pagliw ko.
1: Saan mo yung sauce day, sauce? Kanang hanghang bahang. Thank you, God. Jumay, pagliw ko. Ito na, gamay lang.
2: O, oh, gamay, gamay, gamay, gamay lang. Gamay lang, guys.
1: Sakto na, sakto na. Sakto na.
2: Pinita, pag-uwi. Tagaan ka nang si Kurta. Usa lang yung puso yung palit.
1: Tipid ka, kay. Bawa ba ka krisis kay panahon ka ron?
2: Okay.
1: Hanga na inyong hiloy. Hanga! Huwag man kami kung hindi nga hang kayo.
3: Hang kayo, sir. Ay, ayun
1: ha?
3: Namin natamis na siya.
1: Ano yun mo tayo?

0: ug niuyon siya nga mamisita ko ila ug naibaw sa tanan bahin ni Arman Putot. Mao to happy kay kuron.
1: Sa to paday dako na kag chance bibi ami.
0: Natural.
1: Kuyawan.
0: Ipagdali ko lang kay manglakaw na ta. Mato ta side out na ko.
1: Ala ala, ato ba ini kaon na ni?
0: Kay lagi ko busog, lagi ko kapilam tigag sulpitan.
1: Dali na. Bay, pila ko pa.
2: Asa lo? Mga tulisan na!
0: Sibat dito!
2: Tulisan!

0: atas lang water. Water.
1: Tara sila.
2: Oh, nakita ko.

0: bahala adto niya. Mantay mahimo. Kadi mata pa kapugong og dapatan ni Bagra og ni Banong.
1: Naluoy jugong boy tiya.
0: Ta sa kaluoy daw niya. Wa gitay mahimo.
1: Ako baka hangatuon si boy sa ila tiya no.
0: Uy ayaw gid ruhina. Kay tingali initan ka ni Bagra. Telik ma dapatan kaniya. Og mahitabo niya na. Tay utango na ko na sa Bagra sa hari.
1: Kansya, gusto lang ko makahibaw ba? Kung naunsan to si Boy, ginabatan mo ko siya ganiago ni Bagra. Ako ko na tumungod si Bagra siya. Ay, grabe kaya siya makadapat ni Boy.
0: Sus, Ginoo ko. Og diha pa lang ko. Tingali, makatilaw siya sa kumo sa timulang. Grabe ko nila. Makakulata ni Boy. Ngawa man ay buot. Kaya kung kuwang may tao na.
2: Amor.

0: Boy, di ni kagikan.
1: Dito man ko gikan simbahan Ate Amor.
0: Ah, Boy, sa to pa day Boy. Nagpakilimos ta ka sa simbahan?
1: Ha? Wa man pakilimos Boy Ate Amor. Uy, mga tao raman itsa sinsiyo nga ako lang punit palitpan Boy, gutoman Boy.
0: Ah, mau ba? Unya Boy, asa man day karon Boy?
1: Uli na ko, amo.
0: Ah, mau ba? Unya sabi ka, naging palit sa gawas.
1: Sige.
2: Nga, asa naman pagmangkong-kong-kong? Asa na?
3: Mutoy, asa to siya.
2: Kawap, ikaw pa yung inyong danan eh. Nagtuo kong imong yapas. Narde, kasuod po yung.
3: Tora ko sa merkado. O saman! Di lang tamo. Mga on!
2: Ikaw ba? Ay, luagi na yung pagmangkon. Kakakwarta taana. Pakilimos ka, Gun. Pakilimos ka.
1: Wala, man. Limos. Boy!
2: Oh, aram lagi, oh.
1: Pudulo.
2: Pudulo. Pudulo. Boy, makatabang na yung tiyo ni mo, Boy. Ha? Palitag bugasan ni Boy, ha? Palitag pagkaon ni mo. Busog ka, ni. Ha? Kaon nagbayo da, kaon mayo, inom anang soft drinks. Ha, kana ko entong gadiot. Makita ra to nya. Nadya lang ka, kaon mayo, kaon mayo.
1: Hi, gusto Boy. Ito. Nya.
4: Hello Sam. Oh, ano man? Ha? Kung sa'yo may mga aksyon, binayot o linaki?
5: Ah, basta kap, dili baga ni membro mga terorista, no? Nga niya sa ato?

0: Hello? Hello, Bon? Si Kap Jotis ni.
1: Oh, Kap. Ano ba mo ka?
0: May nakita na akong mga tanod na grupo sa mga tao na kadugahag ng nalihok.
1: Ha? Asa na kita? Asa na nakita yan mong grupo?
2: Koy, yung gabapastak, koy. Papaman, good mo abot.

Max Urban, na tao mida ko sa Subo, nakahuman ng high school sa University of Southern Philippines ug mikuhag machinery course sa Cebu School of Arts and Trade. Mas nailhan sa iya mga awit nga pasiaw. Apan si Max Urban nagsugod isip usa ka seryosong mga awit niadtong 1960s.

Bukalista sa usa ka banda, umitukal sa Japan, Vietnam, uguban pang nasod. Hangtod garon si Max Oban padayong milingaw sa mga mahiligon sa novelty songs. Apan wa niya talikti ang una niyang gugma, ang harana. Max Oban, garbo sa Subo. Subo ano ni?

0: てよ。
1: おぼい、asa man si Banong Usita ko'y gaapas ni mo?
0: Kameraman, duha, tiyo, Banong Sugat. Tiya, tanood na, ingon, tiyo, Banong,
1: na,
0: wala na siya, suko, boy. Tanood na, tiya, no, na, wala na, suko, tiyo, Banong, boy.
1: Wala naman may masuko ni mo. Pero, asa man si Tiyo Banong ni mo?
0: Wala man balo asa padung Tiyo Banong tiya. Lakaw man siya. Dritso kuha gani ako sinsiyo yahurot.
1: Unsa?
0: Ako bulsa.
1: Ha? Kabinli. Just pesos diha. Iya yung girot?
0: Wala tiya. Kurot na. Wala na. Sinsiyo boy. Kurot kuha tiyo Banong.
1: Nangutang rabo ko ganin. Nag-ilungag. Sa maro ilungag na to ron? May paani boy no? Balik dito simbahan ko. Para lang tayo malungan.
0: Ha?
1: Balik dito sa simbahan kay para na tayo malungan. Na tayo makaon.
0: Lingkod naman, boy at tutiya. Uy, wala man pagkilimos.
1: Unsay wala man pagkilimos? Nga ang ilang giingon na pirmi ka dito sa simbahan.
0: Suroy raman, boy, lingkod raman, daplin, mga tao raman to, it's a sinsiyo.
1: Maugani, balik dito sa simbahan, boy, para natin malungag, ha? Huwag tayo makaon ron. Maulagi, boy, balik dito lingkod-lingkod sa simbahan, para na'y mo iksan ni mong sinsiyo, para natin malungag.
0: Ha? Balik? Lingkod, boy, ato simbahan, tiya.
1: Maulaki! Balik dito lingkod-lingkod sa simbahan. Para iksaan ka mga sinsiyos, mga tao. Sus, doon. Luwi kayo mong tiya, doon. Hindi uwaro ba ko doon niya? At tayo, ako na kayo kapalit soft drinks na doon.
0: Ha?
1: Para ba tayo kapalit bukas ron? Balik dito kay, ano? Daghan kayo rin tao, Domingo na ba rin?
0: Ha? Sige na lang, uy! Uy mo, boy tiya! Balik na lang, boy, ato simbahan lingkod!
1: Ha? Balik ito, ha? Sige, balik niya!
0: Ha? Ligo sa boy tiya, uy! Ilis sa...

0: no. Uy,
1: ¿le qué? ¿Vale que le quité tú qué? Hasta que me dice muy sencillo. Mangue que se ocupa de una kissing kissing a Selena. Te para tocar un maluco y ni mu. Ya, te que no hice ni mu, ya. Te canta lo que le buscas. No tengo acá un.
0: ¿Ilis?
1: Ay, vamos a salir por Ilis de aquí. ¿La coma?
2: Matan el paminamo. May report ang mga kapulisan na di ako no sa itong barangay magtago ang mga tulisan. Di ako no diri, ingon ang mga pulis.
3: Kap. Mo, dispoon siya ko na, mo, kuwan sa kanyang mga, mo, alkon tao gamay na imong gisulti na sa itong barangay. Nanong ko naman, sa ito pa, wo pa na kasiguruan na nga ang mga tulisan na sa itong barangay.
2: Basta ka ng kono, is boy, doon na sinood.

Pilita Corales, natawo sa siyudad sa Cebu, ug nagtungha sa Kolehiyo de la Imaculada Concepcion ug sa usa ka finishing school for music sa Spain. Sa hamubong pagpuyo sa Australia, si Pilita mo'y unang babaeng nalakip sa Australian pop chart sa iyang recording Come Closer to Me. Siya gibunyagan sa titulong usa sa Grand Dames of Victorian Radio and Television. Gani, usa ka karsada sa Victoria, ingalan og Pilita Corales. Sa iyang pagbalik sa Pilipinas, daling misulbong ang iyang nan sa natad sa pelikula, Entablado, Recording Radio and Television. Ang iyang TV program, An Evening with Pilita, usa ka multi-awarded TV program sa iyang panahon. Ang iyang signature song, A Million Thanks to You, gihuban sa pito ka pinulungan. Siya mo'y front act sa concert sa The Beatles sa Araneta Coliseum. Siya mo'y unang Pilipinang biawit sa Caesar's Palace. Pilita Corales, Asia's Queen of Songs, Garbo sa Cebu. Cebuano ni!

0: gusto gina si Kap. Duol na tinuod ng kuno. Kanang kuno, duol na tinuod. Gintaha man yun ang mangandam ta. Ano sa amat ang mangandam? Kanang maigo na ta.
1: Kap, kato ba de, kato mo nakitaan mga tao, mga kadudahang tao, mauna dito mga tulisan?
0: Siyempre. Pero, mao may giingon sa mga pulis, mao may report nila. Busa, karuhigayon na, kinahalang alerto na ta. Magbantay na ta sa atong barangay. Kay, nanadiri ang mga tulisan. Anya, Kap, unsa may mayang buhato na to.
2: Ito, Kap.
3: Supihin eh! Kay, andami! Namutabang niya mga kunsa o kunsa. Babae, Kapitan Day! Andami mong tabang!

0: nagpangalan sa kayo sa barangay?
1: Believe ba kong tohan? Bitaw, karong higayon na ba? Kinhalang ka mo mga tanod, alerto na mo, magkatag-katag mo karong... Magkatag-katag mo ba? Bisag asa mong napita ang isang lugar alias sa ato barangay, di mo magtipon, magbuwag-buwag mo. Sama sa tayo skanding. Bitaw, lain komedya, no? Panitin ninyo asa itong mga tulisan, asa itong mga dautag, dautang mga tao. Unya, mahibawaan na ganin ninyo, i-report din nato
0: sa
2: mga pulis! Pulis!
1: Correct! Mga bride din nga kumataan mo, da! Naraunahan mo ninyo!
0: Pero, kap, problema kay... Wa! Tao makaila nila!
1: Unsa sa'yo na kayo ng ilhon, oy! Magsuroy-suroy ka, pinanagot ka tuig ni atong barangay, nagpuyo. Wa ka kamayong ng mga tao nga kasinati nga taga-atog yun na. Mga pamilya din ni hapit, halos kaila na to. Pero makita gay ninyo nga kadulaglihok, bago sa inyo pananaw, siguradong mauna na. Mauna, i-report na yun ako. Aron, maakur sa sa'yo mo report dito sa kapulisan. Kay, naamaron sila si Buni. Maari mo sa atong barangay ron.
3: Awa din ay kolba. Kaya niya man sila sa Buni Police din yung ga-duty sa ato, garubing.
1: May ni Buhaton, lihok din ka mo karun. Lihok din. Kaya ang pait ani, kung ang mga tulisan, ariros atong mat, ariros atong palibot, nasa atong tungod karun. Ya, biskwido ta. Anhi niya may tabo, tuliso lang ito, wala rin ba tayo sapi ani. Sige, lihok ta.
3: Sige, ato mga kaubang tanod. Katong mga dagugtiyan, dadoon ta to. Maota ti paon.
0: Nakatungo ti guwang.
3: Oo, dadoon ta to. Maota ti pamaon.
0: No, makalakaw ba nga hinay itong nakatungo ti guwang?
3: Sige, lalay sila panawat. Will do ay trabaho. Sige, lingko na ng barangay. Panadoon ta to.
1: Sige, sige. Para mapos lang.
3: Oo, sige, sige,
1: sige. Sige, sige. Move din. Sige, matanon. Sige na. Matanon mo. Bugbog mo. Pagkit sa din kapitan na. Naata ng kulba, naata ng pangayo. Inya, wapay swildo, way noralyo. Tulo na kabuwan. Askang paita.
4: Your song.
5: Your music.
6: Your listening pleasure. Sing it, Cebu!

0: Hello. Wito pa. Asa mo karon? O sige. Pundo lang usa mo diha. Kay mangitak noy balay nga atong kapunduhan. O sige. Kaso makakita na may balay nga atong kapunduhan. Mutawag lang niya ko. Okay. Bye.
1: Narix, mas maayo yung makakita tanay kabalinan. Kay delikado din dapita.
2: Husto si Jerix. Kay may buong ng mga tao nga makakita na to.
0: Sige. Pasi sa ta. Na, ngita ta.
2: Ta. Ta. Ta.

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Bukuyo ko nga sa inyo.
2: Longsa mong, longsa mong kahinan. Hilin! Longsa mong da! Hadlok na balulong! Hala? Ano? Hadlok man hilin? Hadlok man hilin balulong ay?
3: Muli, muli!
4: Eh? Pungot si Kanding.
3: Dilim ni Kanding agalon. Muni sa mugingon. Katong mugingong anghel ba?
4: Dili ni mong anghel nga tong gipangita. Ato kining anghel.
3: Baangas ka agalon. Abi man ako muni atong gipangita kay nindot man kaayo.
1: Unsam din siya, sir?
5: Busa, pasaylo ako nga di na kumusuporta nimo. Huwag mong gawas na ko sa atong partido.
6: Hindi ko makapugos mo, Kapitan. Kay imo man ang katungod. Pero hinumdumi. Sa kadugayng panahon, nagikan pa sa kong amahan, hangtod karon na nagpubal na sa politika.
7: Ada! Pasagdi lang gusto, Pilar. Bas hindi ayog tinuod to siya nga gigutom.
8: Gigutom ba? Wag ito'y batasan bayhana. Wag pagay takailan niya. Mabagay ang pangarin din sa tuwa. Nangungka ba din sa mga tinabunan na kusplamisa? Murag yung siya tag-iya diri.
7: Ana, mangina Pilar. Basta ang tao gani nga gigutom, mawa yun ng kauwaw. Ikaw ba'y gudmon? Lalimba?
8: Ah! Wag yun ko kauyon! Time pa.

0: mi relasyon atong bayhan na.
1: Pepe, magtarong ha? Doon na ba'y udto diri? Nga dili ka mang hingudto diri sa atong bay. Unsa man? Pagtarong. Dito ka na ni udto?
0: Uy, giagwan talang na ako ang kagutom.
1: Unya, unsa man? Ni-snacks ka dito? Tingalik, may kayo tumulutog binignet! Ha?
0: Uy, mas lami pa imong binignet. Labi na kung ispiso ang tuno.

0: Kau?
1: Nah, nah, nah, adik kerja.
0: Kau saya bilang tahu dia.
1: Ah, si, kawan kau siapa? Si Tibur. Aku ingat kan.
0: Ah, si Tibur deh. Tanut.
2: Wah, dia mau mekuyu kerun.
1: Wah, kenapa tu gila kau gini, ha?
2: Kau mau nak? Tu ada turun seberang gaihul. Anu dia akan menguat ini?
1: Aku akan mungkin mempamasahi untuk aku.
2: Ha? Mempamasahi?
1: Mempamasahi untuk aku.
2: Mempamasahi deka? Pero, wah may masahi stand ini kap? Dito no si Skina. Tuh yung masahis parlor nito.
3: Kap! Ay, ina ni mo kap. Naraman deka diri. Dito ko gikan sa barangay hon. Mempamasahi mangka ka.
2: Oh, ini yang memasahi ini mo? Ay, bayak, no?
1: Ay, ukut siya ni. Mayo mo kong kaya memasahi.
3: Kasi mayo memasahi. Wala pa ganit ka katila sa masahi na ko, Kap?
2: Excuse na ninyo, ha? Kanan, skidan ako, magmasahi mo kanin mo.
3: Ay, kung siya po niyo, sagay sa kong 20 bi, pang snacks ba? Oh, iguto man ko. 20 lang.
2: Ano kailangan ka na ko?
3: Cellphone yung baya. Wala na kailangan ako. Si Helen ko.
2: Abira ko si Jiggoy rin mga ikbainti. Ni Amsa de ka. Ikaw ang kakatagbainti.
3: Oh, pero. So, si Kapitan. Huwag mo na ikang ho.
2: Ah, sige. Atin ako.
3: Ay! Kutsyan. Iguman ako basahin ni Kap. Ikaw lang isunod ako, ha?
2: Ha?
3: Oo. Oh.
2: Sige. Itingaw lang Kap ang masahin. Kamu di magmasahin. Sige, harin ako. Huwag siya pa yan! Huwag siya pa yan! Kamulo siya pang masahe niya!
3: Sige! Maya, Kap! Asa man ta magpasahe?
1: Ari na ta doon.
4: Arkanghel! Arkanghel! Tapangi! Padalipi!
5: Discover the beauty of the Philippines.

0: pita
1: ka.
2: At to barangay, kay to'y daghang nangita ni mong ito. To si Pipe, naghuwat nimo. Tanaw to kung sa to'y nagpumblatter dito.
3: Wa mas Pipe dito sa barangay Hulkap. To mas ilahan ni Uli, kaya na ni Udto.
2: Ugwa si Pipe, basa. At sa barangay, tanaw ko unsan na to dito.
1: At tanaday.
3: Ay kap-kap, asama ni mo kap, kuyo ko kap eh.
2: Ay kuyo ko, basa, ikaw at to kas barangay hol.
3: Ako lang ang kuyugan, kay basig na mo, binuangan, kaway mo bantay
2: ayaw
3: mo.
2: Ayaw lang kuyo na mo. At to sa barangay.
3: Kuyugan lang ka na ako kap.
4: Lulu, Lulu.
5: Hey.
4: Hain man tong imong amiga nga guwapa. Katong babae ba?
5: Ngano man tay si Hilintay?
4: Oo, oo. Katong babalulong nagkuyog mo ron?
5: Oo, tay. Tuan naman siya, tay.
4: Balulong, balulong. Karong sunod, kung magkuyog mo, ayaw dad asabay, ha? Ha?
5: Nga no, man, tay?
4: Basta lang. Ayaw dad adito.
5: Nga no, man, tay? Muanhira ba Hilin unya sa house, tay? Kay mag-play me.
4: Tungot sa iring. Ayaw na yung taong to paari adir sa balay dong. Kay magsigimig away sa imong nanay.
5: Ngano away man mo tay?
4: Kahibaw bitaw ka ng nanay nimo nga pirmi lang magsilos nako.
5: Ikaw man gud tay. Pakit-cute mo gud ka Hilin. Kabaw ka. Hilin di ganahan nimo, di gusto nimo. Hilin gusto nako.
4: Wa man ko ga pa cute-cute dong. Cute lang jud ko. Saon mga gipakatao man kong ingon ani nga cute. Liwat bitaw ka nako, guwapo. Basta dong ha. Ayaw na gyud to paari adiri sa balay. Ug maluoy ka nako.
5: Sige tay. Sugot na balulong. Hilin di na adto ato ha.
6: Ari lo. Okay, aron makaila ka sa kagalon.
7: Magalon. Magalon.
8: Insama na imong kauban nga imong ipaila ka na ako.

0: Believe ba ako ni mo agaw ni? Wa pagi ko kasulti ni mo, nahibaw na ka.
1: Wa ko magsugo ni mo nga muari ka o magagtao nga magpaila ka nako.
2: Tepa.
1: Ang akong gisugo mo ito mana. Dili ko gusto nga doon napailaing tao nga makaila ka nako. Ikaw ra, nga akong pinili.
2: Kung dili ka gusto nga magkahigala ta, mas labaw pang dili ko interesado ni mo.
0: Agalon, ay pag-inunaan na agalon. Bata-bata, Arbalas Mayor. Maikog ta.
3: Bay, Nardo. Pasensya na kay kanyang agalon, ha? Huwag mong kaoyan na ng agalon. Muraglahe magtunada. O pagin siguro na kaila kong kinsa ko.
0: Pasensya lang. Kay ka na si agalon. Ngilingig kay na. Gamhanan kay na.
2: Gamhanan? O gamhanan siya. Mas gamhanan pa si Mayor. Kay makasapi ta. Kini, kaya git ana. Makasapi ka ta ana.
0: Uy! Agalon! Agalon! Ito! Agalon! Agalon! Agalon! Agalon! Let me explain!
2: Asa mo? Galit lang kawal?
0: Ingunaanak na si Agalon! Ingunaanak na siya! Galit lang gawa! Ingunaanak na siya kagamanan!
4: Ngano ni Aka? Unsa imong tuyo?
5: Na si Balulong!
4: Wa dire!
6: Nay! Naman Balulong, Nay!
4: Naam lagi! Kakong juga da! Ingka gua!
6: Naman Balulong, Nay! Dali, sud!
4: Hoy! Ayog sud, ha? Tinyag mangukap na sa kadito sa among lamisa, ha? Tara ba ko'y paan ba kong kipalit, ha? Tinyag imo na sa itong hotdog, habab!
7: Agarbiha sa demo pilaroy! Inaana na lang siya ko kabagagnaw! Di man sa kumukar og dili ko agdahon!
4: Magpaagda pa sa day kuno ka! Tay nagtuo sa tang agdahon, tika!
6: Nay! Ayaw na, Nay! Bad ba na, Nay, oy? Ayaw na, hili, Nay!
7: Bitaw ba, Lulong? Bad kay mong nanay! Ikit ka mo mong hatag!
5: Para pa naman din ang naadi, ha?
4: Di man sa kumukar og panog, way palaman!
8: Maya! Ngita pagpalaman!
4: Ay, palamanin na si Mundila, ay!
7: Sige na lang! Di na lang kumusudya, Balulong! Adto na lang ko!
4: Laka, Oroy! Huwag igahawid ni mo!
6: Ayun, ay! Hilin! Alis, adari!
4: Hoy! Alakwa ko nuna! Alakwa! Chuk! Pasagdi ko nuna, Balulong! Asa na siya!
6: Ayun na, uy! Luoy, hilin, ay! Hilin!
4: Hoy!

0: for your viewing experience. Perfect and clear, so fun.
1: So great and affordable for you to enjoy.
2: Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
3: Cine Cebu.
4: So ay gusto nimo, ibalik ko ikaw sa kanhi nimong panagway, sa una nimong panagway.
5: Ay, ayaw sad sir. Nga naman, unsa may akong nahimong sa, nga ibalik ba ko nimo sa akong kanhing panagway?
4: Dako kay kagsa, kasigi ka lang kundan. Wa ka na mo trabaho sa misyon nga akong gisangon ka nimo.
5: Unsa ba'y sige kundat ba?
4: Nga nung nagsige ka magkuyog niya ng kapitan o niya ng batanong.
5: Uy! Ayaw ko giingnat, sir! Nga nagselos ka!
4: Wako niya ng silos. Kaysa kong gingharian, why gugma?
5: Kaya nga naman dahil magkuy-kuyog ko sa kapitan o ni Balulong. Nga apil man na sa akong misyon.
6: Di ba? Niingon ka? Nga magitaa ang anghel din sa kalibutan?
5: O dili ko magkuy-kuyog sa mga tao? Unsa man ako pagkakita sa anghel nga imong gisugo nako?
4: Murag may punto ka.
5: Mulang?
4: Pero siguro nga dili ka mabati o gugma niya ng mga tawhana. Kay kun buhaton mo ka na, mahibalik ang kanhi mong panagway.
5: Ah! Laina sa dana sir eh! Mabitaw nang nagpagwapa ko para doon ay maibog na ko. Nya karon, bawal na noon ang mahigugma.
4: Pwedeng makiglambigit ka ni bisan kinsang tawhana, apan nungka nga mahigugma ka. Kaya nga kong giharian, wa ka ng gugma. Kaya nga akong isugo kanimo, maulang ang pagbuang kanila, pinaagi sa mong kanyak.
7: Kung isug ka, konsehal, hala, dakpan ang pasugalan sa ato. Basta, ligo na silag padir nga gisandigan.
8: Sa pagkatinood lang, Pepe, wa ko mahadlog anang pader kung kinsa magana ilagi sandigan. Pero kung buhaton ko na, sama ra sa gisapawan ako si Kapitan. Iya na tulubagon. O iya sab ng obligasyon. Sulti at alang kapit. Ang mayor o ako, nagkaalayo na.
7: Pero kanang negosyo ra pa nga na ay mga babae, nihatag ra bag permiso si mayor anak.
8: Kinsa nagsulti ni mga anak, Pepe. Kaya ako, di ko mutuo nga buhato na ni mayor.
7: Kadungog yun ko. Sa ilang panag-istorya ni Mayor o ni Kapitan. Nasuko magani kayo si Kapitan?
8: Wa sanggo masayod anada.
7: Si Kapitan magani ang nagingon nga di na siya mo suportar ni Mayor.
8: Pero ayaw kong igna. Na kung nag-away sila si Mayor, di na siya mahilabot dinis mga pasugalan dinis itong barangay.
7: Nagduda ko nga may kalabutan si Mayor Ana.
8: Ha? Unsay buti mo ipasabot, Pepe? Nga kanang ilang gingon nga ligon nga padir nga ilang gisandigan si Mayor na?
7: Nagduda ko.
9: Ako dai, Kapitan. Nga sige kang kuyog-kuyog atong bayhana, kay na kay tumong og tuyo. Pero pagbantay-bantay, Kapitan, kay basig mora na makaguba sa imong kadungganan.
10: Sabta lang ko, Pepe. Paubitaw ka nga, ulitaw ko.
11: Unya, huwaman ko'y kabilinggan sa kinabuhi. Tao, sad ko, nga mubati o gugma.
9: Pero Kapitan, kuha tamasuhito ang hilinukun sa doon ng klasiya sa babae. Takaybao, og ninyo na. Basta takaybao, og nanay daw tantuyo ni mo.
11: Tibor, maanyag siya. Og ako sang nakita sa iyang mga mata. Nga ligdong siya nga pagkababae.
9: Ug ligdong pa siya nga pagkababae. Mao ba nay ligdong ka? Nga bisag way katawanan, mukalit lag bahakak, murag pahong-pahong, murag
11: mao nay lami sa babae, Tibor. Kanunay lang malipayon.

0: di na sad tumayo imo ang butat. Imo pang gi ayo-ayo kasaba. Imo pang gi insulto. Bisag ingon ana na siya. Tagaan nato siya grespeto. Ilabi na kay amiga siya sa atong anak.
1: Sa tinuod lang pipi. Bugat kay nga kong buot anang bayhana. Kay nakaila siya nimo. Bisag maupay among pagkakita. Ikaduha, di ko gustong mahigugma si Balulong niya.
0: Nga naman. Nga nung di magkagusto anang bayhana, nga gwapa man. Huwag maunay maasawa ni Balulong. Ang atong mga apo, mga gwapo o gwapa.
1: May lagi! Kung mahigugma sa nang bayhana ni Balulong. Unya! Pananglitan og mahigugma ang atong anak. Unya, igo ran niyang padahumon. Maunsa na malang unya, og iyang biya.

0: Kadako na tong problema na. Atong nahitabo ni Agnes. Nahigugma ang atong anak. Ha? Ibog ka isang Agnes kay gwapa. Pero unsay nahitabo? Gibiyaan lang si Balulong ni uli sa Bohol. Diba? Perting hilak sa atong anak. May nalang gani. Kay niabot na si Helen. Nahupay-hupay ang gibati ni Balulong.
1: Tiamo lagi na. Si Helen mo ay nakahupay sa gibati ni Balulong.
0: Ah, basta. Kwangyod ko kauyon anang bayhana. O di niyo ko gusto nga magdahom si Balulong. Anak niya.
2: Anong kamuraman doon? Amin kapitan?
3: Ambo, watang nas kapitan. Mawagtang malakalit dito sa barangay hall. Di na mamidad doon, magsulusulo laglakaw iya ha.
4: Gano man. Nga sa una, kamuor yun magkuykoy yung tulo.
1: Murag, naigo na sa pana si kapitan.
3: Maudo siguro ng tao nga mainlab na kong sihal.
4: Gano man si kapitan? Kung igna nga, nabanhaw na iyang nakatuog ng pagbati.
3: Oo, ikonsihan. Nahigugma kong siya ng hilin.
4: Ha? Katong babaeng masahista? Oo, oh, inoon. Gwapa sa gud ng tumbayana. Kaya gano? Uyabla na sila si kapitan.
3: Di pagod. Di purma pa si kapitan.
4: Pili di pa nga na itong kapitan. Yan. Asa na nakuyo ka na sinalaghili?
3: Naaguta pa sa ilang biday. Katong gipuy anihilin sa una ba nga kuwang ngipo nga mukalit lang bahak kakapis sa kuwi katawanan. Naapo na siya nagpuyo diha kong si Hal.
4: Ngo ba?

0: ni bang mahimo ko ni mong bana?
1: Pwede.
2: My love.
0: Pwede ba, Janice?
3: Yes.
4: Yes.

0: Ganuhan na to atong kasal. Kumahi mo. Parang December, pwede naman ba?
1: Wa nay, problema na ko. Basta ikaw na bahala sa tanan.
0: Basta ang gusto na ko, magbuhat ang upat kabukbata. Okay ba na?
1: Kudaghan, good ana. Ginaliman, uri kag panganak no nga. Ana silang sakit daw kayo na sa tanan.
0: Ayaw ka bala ka, good. Ako'y bahala. Tabangan ti ka pag utong. Utong man kumayo.
1: Bantay bitaw ha.
0: Oo. Oh, basta, mao na siya akong gusto maghimtagtag ang bata. Ha?
1: Sige.
0: Ikaw, unsa man. Asa man mo gusto tamo puyo?
1: Ay, gusto ra ko sa probinsya lang ko. Kaya, kiss ko ang hangin.

0: tingnan ang mga tanawon o makita nato ang mga anak nato nga magdagandagan sa akong tugtaran.
1: Okay, matuman na siya akong reyna. Magtukod ta sa probinsya o palasyo nato. Okay ba?
0: Unya, gusto raman ko gamay nga balay aron gamay ra limpyuhan gud.
1: Oh, ikaw gud basta mo na akong gusto.
0: Unya, gusto ko nga gamo retiro na kasi imong pagkapulis. Aron magbusya na lang ta ba?
1: Okay. Mawa ka na itong sabot. Ano yung problema? Kung igo na gani akong tigong, o mahimong, pwede na akong muretiro. Muretiro dahil mo.
0: Okay. Ikaw ang bahala.
1: Basta, muna ka itong sabot. Upat ka mong anak. Kung mahimong, nagahanan na ito.
0: Okay. Sige, sige. Ito na yung bahala. Yes. Yung nagaya, kung cellphone ba? Bilhin din sa upo.
1: Oh, mo ba? Ah, okay, sige. Paabot na lang din yung aron din na kamahagot. Ako na lang makuha. Okay?

0: Caridad Sanchez, usa sa pinakamaayong character actress sa Philippine cinema. Sa iyang kabataon, iyang danggong mahimong abogado, apan may pati ibabaw ang iyang gugma sa pag-arte. Estudyante pa lang, dihang nakasood sa Visayan Movies sa iyang unang pelikulang Iuluhan o Di Makaling. Gisundan kini sa pipila pa ka Visayan Movies hangtod nga nahatagan break sa LVN Studios sa Manila. Sa ubay-ubayng pelikulang iyang nahimo, siya gipasidunggan og Lifetime Achievement Award sa Star Awards niadtong 1999. Nahimong Best Supporting Actress sa FAMAS og Film Academy of the Philippines sa mga pelikulang Bagong Buwan ug Maalala Mo Kaya the Movie. Hangtod karon, si Caridad Sanchez aktibo sa show business, da ang tingog sa mga sugmuanon kakanunay nagpaloyo kaniya. Caridad Sanchez, karmo sa sugmo, sugmuanon eh.
1: Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.

0: Isa mong kagikan. Ano, late man ka. Gahila ka, day.
1: Dito ko gikan sa lubong ni Mama.
0: Mau ba? Muding, gadrama na sa na imong naong karun. Day, kinahala mo move on na ka. Mas maayo gani nga, palayo ko sa inyong balay. Ang makalimot ka pa nagsa sa imong inahan.
1: Mabalhin na bit ako, day. Pili ko ganahan og syudad. Magpabukid ko.
0: Kanagyod! Sige lang, day, kay mag-pray lang ko nga makarecover ka sa imong gibati karon. Sige na, oy, magpadayon ta sa itong trabaho. Daghang patag-trabaho unun, ha?

0: gustong isulti ni mo.
1: Bahin sa unsa man na?
0: Bahin ni sa imong amahanday.
1: No, patay na si Papa. Mahibo pa, di na ta maghisgot niya.
0: Importante kay ning akong isulti ni mo, day. O gikinahanglan nga imo kong paminawon.
1: Nahibawa ba yung kalo nga di pa ko ganahan nga maghisgot sa akong amahan?
0: Kinahanglan din nga mamati ka na ako, day. Mamati ako.
1: Okay. Okay, lo. Mamati ko. Unsa man? Unsa man na ba?
0: Isado na na ko, day, kindi. Nga buhato ni mo ang tanan nga isulti na ko diyan ni mo karon.

0: kaso, hindi pa abot ng mabang direk.
1: Oh, ako. Ako din si Dalia.
0: Mao ba?
1: Hi din si Ate Bebe.
0: Lakaw, Raba. Ako lagi pabantay din.
1: Ah, mao ba?
0: Kung saan ay kambalin din eh.
1: Ugma. Ugma, magdana ko sa akong mga butang.
0: Sige, ako ngayon si Tiang. Ako balik ka din. Ugma, ako dahil si James.
1: Hello, James. Ako din si Dalia.
0: Amigin na tayo.
2: Your song,
3: your music,
2: your listening pleasure. Sing it, sing it.

0: tinuod lo. Dili. Dili ko makatuon na may anak si Papa sa kawas.
1: Murang dinuday si Bill. Amo lang giling gitagod sa mataas na panahon.
0: Si Papa, may kabit. Kaya, doon na paging laing anak. Dili. Dili ko makatulog. Dili, ano? Dili ko masukot.
1: Ay, nagkasuko sa imong amahan, kundi. Gibasula ni kininiya. Huwag iya na kining gibayran.
0: Nga nung inyo man nagitago na ulo. Nga nung man.
1: Aron di ka mahasol sa imong pagtuunday. Huwag ka ron. Patay na ang imong amahan. Kinahanglan nga masayod ka.
0: No way. Kung tinuod man ka na, no? Di gumadawat siya. Di over my dead body.
1: Kendi, ayo pag-ana. Igsuon mo siya. Kinahanglan nga imo siyang makita.
0: Di, no? Di ko makadawat kung doon ako igsuon lain. Dili, dili!

0: I surrender just to hear your voice. Just to hear your
1: voice. Hoy, babay! Anong niya ka sa akong kama, ha? Anong niya ka sa akong panimay? Pahawa ko na dali. Nagpunsa ba ka dali, ha?
2: Nagpunsa ko sa galit, he!
1: Ako ni panimay. Ako'y nangabang din, he.
2: Kagilas ba din mo?
1: Ako hilas? Papabias pa kayo?
2: Ikaw sa mga kawin yung taka. Okay, amay!
1: Uy, amay! Salawa na! Uy, pahawa dali. Anong kita magkagupot dali, ha?
2: No, no, no! Oh, hi! Bakit mukaw? Ako, aling kay!
1: Hawa din si kay. Ano nagdala ko sa 10 years, dai? Ay, siyupot mo na.
2: 7 years? Ako 20 years?
1: Uy, ako'y kung nata din 50 years. Ako nang ibang ko.
2: Uy, bago pa nakahin mo na 10 years yan, 20 years na karon? Ay, 20 years yan? Ito pa na?
1: Ay, hawa, dali. Ay,
2: hawa, dali. Ay, hawa, dali.
1: Hawa, dali.

0: next zone. Mag-uban na sabta din eh, sa atong tulumano. Dear Tatay, karon laing swat tampo nga hatagan nato sa pagtagad. Pinadalay kini sa usa ka inahan nga tawgon lang nato sa ngalan nga Siling. Kini iyang sugilanon yatagan nato guluhan anino. Dita maglangan niya, basahon ko ang iyang swat. Dear Tatay, una sa tanan, mangayo ko katahuran kanimo o sa tanan nimong kauban diha sa istasyon. Tagua lang ko sa ngalan nga Siling. Kanunay gyud kong magsunod ning imong tulamanon, kay gusto kayo kong maminaw sa imong mga tambag, kay makuhaan sa ninakong pagtulunan. Busa gisangat ko kining akong suliran bahin sa akong anak nga lalaki, nga wa gyud ko makasabot sa kinaiya. Ila kini siyang maldito dini sa among dapit. Daghang babae nga miagi sa iyang kinabuhi. Aron gyud nimo masabtan, sugdo nako sa sinugdan ang akong aso.
1: Kanus ako man in town usap ikot oy. Wa ka ba masayod ha? Wa ka kahibaw? Mapirti na ginagong naghanag utang sa pagsige na kong bayad ang imuhang piyansa?
2: Sabaan ni Mamay. Sige ka yaw-yaw di ha? Naibawar mo sa kandika ba yaw-yaw?
1: Yaw-yaw ba ay? Sulti na gani ko.
2: Ay hilom lagi ma! Paghilom! Kasabot!
1: Ay ikot ka nus aman in taon ka mag-usab. Uy! Inuong ko taon ni mo dong. Taghan na kay kag nahimong sa mga tao din he.
2: Sabi ka ma. Mahilom ka di. Tingnan lang kinibayan to, magbungkar kinilom. Na!
1: Nala. Sige, sige. Mahilom na ko, mahilom na.
2: Saman, nakaluto na ka?
1: Oo, nakaluto na. Sige, mga una ta.
2: Ay pa. Kaysa masikag ngal-ngal diya. Kailangan na garon.
1: Ay, nala, sige. Mga una lang hinaunta.
2: Ya. Yeah.
1: Kaluto ng kuksudan.
2: Kuksudan ng saman?
1: Oh, samas na andan. Pansit, kay mamunay kong tingbon kung nangumpra ko.
2: Nasad? Pansit nasad, ma? Saan tango ang kamayong kailang naibaw ang naluto, eh? Pansit? Subak ang sardinas? Kaya ang kaspa, eh. Magaling. Kinaon na yung mong kuhan. Pansit, subak ang sardinas? Nga tulingo ko.
1: Ay, sige na lang, Gudong. Ang importanteng na atay gikaon.
2: Wilain, ma. Pansit.

0: Đây xin liền. Đây.
1: Ô. Đây. Thế nó mạnh.
2: Sao mày ăn tội đi mô.
0: Nó có gốc bó sao để sẽ ikut. Ô đây ơi. Ở không kịp yên xa hẳn ơi. Sao ơn man. Sạc sạc bahis nạ. Ako may ginang anak. Bito sa dag anak ni mo, eh. Pagkanaghana d'yong atraso, katulang bitawang batanon nga nipalit og sigarilyo sa kuntindahan. Huwag beto'y saan, ning tanaw raman niya, iya ba lagi kalatag kulata?
2: Ay, hambutan ang anak ka, eh. Nagsigid yung kugampo day, nga mabutan na gudin taon ta na siya.
1: Di ba?
0: Nang lukos man na siya, day.
2: Huwag man ko, no? Pero, nagtuo ko nga nang lugos gina siya. Ay, may gani. Idawat ang kwarta ang ginikanan.
1: Ugwa na lang siya ikiha.
0: Pasagdan pala na ni mong mapriso, Ling. Matagam dyan na. Luoy kay mga tao yung binuangan, uy.
2: Ay. Sabi ni Muday, nagtamod lang yung taon ko. Unsaon, nakasaad man ko siyang amahan. So, at mamatay ba? Nga di na ko pasagdan ang iyang anak.
0: O, bitaw, day, napay kausagan ni day nga. Di hato'y managuyab ba? Nag-snack to sa tindahan. Kikalitan mo lang niya sumbag ang laki. May karating lang taon og dagan. Niya ang babae, yalang sa gigakos. Luoy ka ang babae na eh, nihilak lang. Maro ra ba kaayo? Pagkabantay niya nga ang mga tano nagpadung na, disibat dayon.
2: Unya, nakailaman.

0: lagi mangita na ko. Ignangawa ako. Eksabang ani ako dinis. Ha?
1: Ay, tanaw ka talagi. Morgit na yung kanunay ni mo. Ambot lang ni mo dun. Way, naunsa ka naman yung taon, way. Di, mangit ka mong tagang. Unsa naman sad? Ha? Unsa naman sa imong gihimo? Unsa na sa imong gibuhat?
0: Ah, mahilaw na, mahilaw na. Basta, ayaw yung sabahan. Yani ako. Ayaw yun, ma. Kasabot ka. Warning yan, hindi ka daan. Ayaw yung sabah.
1: Ay, unsa pa may lain ako mahimo.
0: Ako na dito lang, ha? Kinangawa na ko't igulitan sa tuwa. Bye! Tingnan! Tingnan!

0: Book me ito.
1: Nasi ikot?
0: Si ikot? Dukay namang huwag mo pa ulit si ikot din eh. Nga naman ta?
1: Malilita ng muli ba? So tiis siya ha? Napatuon siya sa barangay hall. Kaya doon ay nireklamo niya.
0: Nasab?
1: O sulti lang kaya tigay. Lain makadako pa na niyan ha?
0: Nahala sige. Kung muabot.
2: Asa man ka maadto ka sa barangay hall?
0: Ulagi, oy. Maadto ko sa barangay hall kay na. Wailain, nana sa nireklamo sa kong anak.
2: Itawling, iya mang gunggiti unan ang turko kay wa siya pa huwa ma.
0: Maudi ay. Bantog ra. May niadto sa among tanod. Nakasa na sabday niya kong anak. Sige de. Maadto ko sa barangay hall. Ako susihon.
2: Sige ling, oy. Kay basin madapat arreglo ni mo.
0: Ah, sige deh. Atuon sa nako ha.

0: kasih tago. Ito gi kasi gawas ko. Ibaw ka unsa istorya sa mga tao dito.
1: Mo di na. Diridayon mga tao sa ato. Murag nagsigigli-li. Diriday tanod. Nangita ni mo. Kay patuon na sa kagbarangay hall. Kay di ay, nanulis na sad ka. Ha? Nang hold up na sad ka. Imo din gitulis ang turko.
2: Mrs. No. Mama, biyay. Ako ang kumidyahan, good. Di man pahuwam. Kasi ko sa kalibok, agamay, anak.
1: Unya, imo din tiunan o kutsilyo. Kay bawa ka ba kung sana? Hold up naman, ha?
2: Mama, ipaghilom lang diyan, eh. May ganyan kay tiun, ra. Kaya natay may nga dyan, akong utok, sipo kayo, galabad. Hasta ang motor ako'y dagan.
1: Uy, ginoo ko tao ni mo, ikot. Ang saon ka man lang, uy. Ibao baka asa na sa kumangitag kwarta ni? Kagisaaran ko man tong tanod nga ako na lang datadatahan tong imuhang nakuha.
2: Aw ikaw kun bahala ka. Mano ba tayo mo tong gisadyaran?
1: Ang ang naman sa kusya kong buhaton. Gusto kag maabot na sab kas barangay hall. Unya asa ka padong? Mapriso ka na sab.
2: Da. Kagamay rato ma. Unya mapriso tayo ko.
1: Ay, Ginoo ko ni mo ikot. Bisag unsa pa kagamay. Gikuha ko na ni Mas Dinautan. Sa ato pa, may tulubagon ka sa balaod.
2: Sapa niya, may hilom na ko eh. Alimusong kayo. Kaya sa bata, gusto kang hilom. Mura ka katong silinga niya dahil kanasin ang linik. Sapa kayo, may anak na siya naglakotin. Ay, pag sinuun na ko eh, gusto kang na, kalagot.
3: Napalitan kong tuba ni.
4: Oo ba? Kadyot lang. Taksanta ka. Sa may imong gusto, bago o bahal? Eh, parihara man siya lami.
3: Kanalang bago ako. Kay, may nang bago kay tamis-tamis.
2: Nangit na. Dito ba sa kabuhol, be? Anong bahal? Pakapin niya.
4: Ang sa'y pagkapin. Nga, pagpalit na mga duwa ka man yung pagkapin.
2: Bitaga, ilang ko diagod.
4: Bayad, be.
2: May problema lang, Idna. Bay. Nagaya sa'yo, be. Huwag ko na kwartada.
3: Ha? Na, saktor gini akong kwarta palit ang tumba, bay. Huwag ilain.
2: Bay. Ay, hindi ako maglagot. Taman. Bayaran mo di. Tama. Paano ha?

0: sige, sige nang. Inom na liya, bay.
1: Hao.
2: Ano ba?
1: Uy. Tingali ko, kailan ako kukinsa ko din niya?
0: Wakit, bay. Karabang bukaan ni Hidri. Nakarabang kukasulti na kung alamik ko ng tumba, Hidri.
1: Oo. Tingnan ko, bagay na, bay. Kami ang ginintumba din, eh.

0: Eh, tagay ko para sumsuman. Kailangan kay inom nga sumsuman.
1: Ah, kana ba eh? Wala dito kay kahatag ba eh. Parang gini kong kwarta nga rin.
0: Palag ka? Wala problema. Kaniyo? Mung jacket, tubuha na. Ato sa nang ibilin lang idna. Gina! Sige na, hubuha na na.
1: Pero ba eh?
0: Pero ba eh? Saman?
1: Ayaw lang ba eh?
0: Palag ka. Kini mo gusto ha? Hmm? Ano? Na ba? Hubo lang deka mo.
1: Pero na.
0: Nag-angal ba? Ah, dawatan lang idna. Lang, dawatan sa jacket ha. Muna yung mong bayad sa mong kinom. Nya, katagi lang midyag para sumsuman. Nya, para sigarilyo. Maka pinaglighter.
2: Kung sa kunay mo ikot, labaw pa man is hold up.
0: Usa man lang. Di ka matag.
2: Unya, og tagaanta ka. Ang bayad ana.
0: Wala gina'y problema lang idna. Bay! Aminaw! Mahalon ni Mokrasonis. Buwa na. Ihatag na ng idna. Kay kuha pa man daw to ni bayad.
1: Ayun.
0: Unya mapadapat ang sumsuman. Sigarilyo, lighter. Unya ato man ning puno natong ginom karon.
1: Ayun lang taon ba igi. Usar ni kabukong Krasonis bay.
0: Uy. Paminaw ah.
1: Lagi bay ay sa.
0: Usa mi mong gusto kani.
1: Lagi bay.
0: Kani.
1: Lagi bay. Ay sa nga maghubo sa kuno.
0: Very good. Hmm. Dali ah! Kududuha man ka! Kumahay ginibong... Sus! Kalma lang ang inda ha! Oh, dyan ang inda!
2: Uy, ikot! Nakunsang magbuntaon kang imo man nag-ipaburlis na akong customer! Di na lang bumalik din, hindi mahanok ni mo!
1: Nang nang ha! Ako sabi, punis ako sa kabul lang, bi! Dali, dali na!
0: Gahe!
2: Wa pagani ko kahatag din mo ko sa kabul! Nga karon, imo na sa papunta ko sa kabul! Nga, saan mga po ibayin mo na i-order karon?
0: Lagi na'y problema lang, idna. No problem, gina. Ay. Hindi ko amigo, eh. Mahal ka niya, boxer. Bebe. Pagamot! Oh! Mahal niya. Tayok. Toyo!
1: Tayo lang, boy.
0: Toyo ka, di.
1: Yui.
0: Motoyo ka, di. Oh! Tabam! Anak, hubo, anak. Hubo, anak!
1: Ayaw lang ba? Di na mahimo.
0: Oo, oh, di mahimo. May gusto naman kani, ha? Gusto ka gusto ako, hindi ka?
1: Lagi ba'y mahimo? Lagi ba'y mahimo?
0: Dali ah! May kuha pa man daw! Oo, dali ah! Kaya maikot ang idna.
1: Lagi ba'y...
2: Nausar mo na, ikot ay!
0: Dali! Hubuan na!
1: Lagi ba'y?
0: Uno! Hmm? Gusto kani, ha? Kini. Murang agbayot na uno eh! Dali ah! Oh no! Hupo na na!
2: Desiling! Day, ano siya mong kaway? Dito ka sa'yong kamay! Huwag ka nang kuwan ba? Ato ang buto si Ikot! Gidato sa mga pulis, day! Tingali, mapriso yun to! Ay, Ginoo ko. Ano man, unsa naman sa diyang gibuhat? Ato na lang dito sa presinto. Aro, may bawa ka sa gibuhat sa imong anak ba? Grabe na mag-ibnap kasalbay sa ang imong anak. Day, si Ling, grabe na gina si Ikot. Ginoo taon ko, eh. Unsaon ko naman lang niya akong anak, eh. Di naman kitingali ni siya matarong. Atuan na lang dito sa presinto. Kaya ba sinday o madani mo ang sabot-sabot itong tao nga iyang ipinuangan? Kaya ako mabalik pa kung ito sindahan, day. Sige, day. Salamat ha. Sige pagpahibaw. Kaluya ang tao, mga tao nga gibuhatan ni mo sa ingon? Sa ari ko ba? Hoy, ikot! Paminaw sa ari ko. Ang salbahe sa iyo. Ikatulgan lang ko. Oko!
3: Ikasubo ko mga iksoon nga napumos ang atong oras. Busa din nilang unang utog ang atong panaguban. Sa akong pagpanamilit,

Tessia Medo, mas nailhan sa nga nga Dulce sa show business. Tumong Villa Bolsita, Bulacau, Parto. Si Dulce nagsugod og awit sa edad nga 2 anyos. O ganiyang talagsaong abilidad sa pag-awit, mo'y nagtuboy kaniya sa pagkabot og national ug international recognition. Niyatong 1978, iyang giawit ang theme song sa pelikulang Dulce Amor Ina. Ug ang unang dagkong dungugay ang nadawat, dihang siya minaog sa 4th Asian Song Festival sa iyang winning piece, Ako Ang Nagwagi, komposisyon ni George Canseco. Napili usa sa top 10 entertainers niya itong 1981, ug nangharo sa 2nd Asian Song Festival ug Australia Open Entertainment Competition, recipient sa Ali Awards Lifetime Achievement Recognition. Nagkarawat ug standing ovation sa iyang pag-audition sa circa Broadway musical sa iyang audition piece Memory. Sa pagkakaroon, si Dulce padayong aktibo sa industriya ug migahin sa iyang panahon sa pag-alagad sa Diyos, ginamit ang iyang bulawanong tingog. Dulce, tarbo sa sugbo. Sugboano ni?

0: Ian Navarro. At ang iyong atong Saire 47, karon ka ng alas 5 sa hapon, ang tunas sa lasay sa gabi. Musunod sa dimadugay ang Santos Gamisa ng Manukad Live sa CCTN Chapel. Dagang salamat, daigo ng Diyos.
1: Discover the beauty of the Philippines.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.

0: to win this fight, and he was able to accomplish that in this round. And I believe that Espinoza will be.
1: Ladies and gentlemen, big round of applause here inside the Charles F. Dodge City Center for two incredible warriors. After 12 rounds, we go to the judges' scorecards for the official decision. Efren LeBron scores the bout 113-113. Benoit Roussel scores the bout 114-112. And Steve Weisfeld scores the bout 115-111 for your winner by majority decision. And the new WBO featherweight champion of the world, Rafael El Divino Espinosa!
2: A dream comes true. Look at the emotion on the face of Rafael Espinosa. The two greatest words you can hear in this sport, and new. And applause comes from his rival, the two-time Olympic gold medalist, a hero to the people he just fought in front of. But breaking down in tears is Rafael Espinosa.
3: Makaiksunan, kaniya itong mga pangsalida deres Channel Report 7. Puro na yung World Championship. Busahay mo kalimut pagtanaw. Gawas na every Saturday, makaiksunan, sa apon. O niya, ang purpose niya aron doon na mga Pilipinong nagdamgo, nagambisyon na mahimong world champion. Tanawagin mo sa mga salida doon sa Channel 47. Kaya mismo nga itong baby, tatay, ganaan sa nagboxing, nagkapromote siya boxing. Ang boxing makatag o kayuan sa mga boxer na preparado spiritually, physically, mentally, emotionally, heart, blood, and soul. May surte ka sa boxing. It's not only a business, but it is pure gold. Ngayon, pure gold man? Kwarta dito, kwarta dito. Muna, ang kanang mga world champion anywhere around the world. Di kan sa kapubri, na yung multi-millionaire. Muna, okay, so na. Boxing? Yes. Dagkang mga tao tayong kalimutan nagtanaw. Kung mga eksyonan, ato nga nyo ang tanahan mga televiewers around the world, let us pray for each other. O gatong yan po ng Channel 47 o kadakuan sa Channel 47, hidin ba yung bilabi tatay Dodo Namichua, the president of Channel 47 and head servant of the Wizards of Love. And atong bilabi beautiful, Nanay Diane Lamichua, the Vice President of CCTN and Executive Director of the Wizards of Love. Ato sang beloved sister Dianette, and finally, praise the Lord, appearing the men and women of Channel 47. Ato ning empo ang Channel 47 makaiksunan, tigihimo ng instrumento si Gino, aron papakoyanap sa mga mayong pagtulunan sa itong kinabuhi. Aron pag-share, aron pag-impart, pag-instill, pag-inculcate para ang atong mga utok o kasing-kasing marangaton sa mga pulong sa Ginoo. The only cable television network globally operating nagadala o mga pulong sa Ginoo. So kini istasyon na gimong instrumento sa Ginoo aron kita ma-reminded sa ato mga obligasyon na we are nothing without God. So this television network is blessed by God considering non-stop ang operation operating effectively 24 hours a day globally ang maong mga salida. Kumplito. Sports, justice, Ginoo, o guban pa. So, mag-aiksunan ato sa pasalamatan ang tanan ato mga televiewers worldwide, labi na ato maiksun sa Luzon, Visayas, o Mindanao, at tanan mga Oasis of Love worldwide, tanan mga charismatic, and of course, ato sang Iyan po ang tanan ng mga official.

0: pa bang kadya? Sige pa mang kagaon. Lihok na kuno din ha. Ganina na jud kay kasigig ingon nga ni pahuway pa ka na naginuktok na sad ka. Karon nagkaon na sad ka din ha. Ingon ka ga diet ka. Ano sige mang kagaon diha? Lihok na kuno. Tapulanan nimo oy.
1: Di ba ko tapulan nate? Ugihan jud ko mapahuway.
0: Uy, ang buot na nimo na din. May kay kang pasanayon. Kuan ha. Kumani mo kaon din ha. Kaon kunog tarong dito sa kuan, kaon dito kanon. Kay muna ko ni maglakaw. Kay napakoy na ni kapiton, daghan kay ko kapiton. Ha?
2: Ate, karo ba kabantay ba? Sakto man ay ka sa barog, eh? Pang Miss World Judy mo ang barog.
3: Ha? Apili mo na din? Atong teenager pa ko? Permanente jud kong paapilon ni nanay ug ni tatay uray na ray na. Kay bawo ka? Ako na sila pildihon tanan. Ako joy mang haros.
2: Mao ba ti? Sus, sayang nga eh. Wajo kita da. Sige di ka gadaog sa una ti.
0: Sus, dili lang sa pagpanghambog day na din. Ikas 78 ko na kaapil ug ray na ray na.
2: Lo, gabi agot ti. Ya ka lang, si Titay Utsot eh. May asapam eh. Kailan may daw gano?
0: Kuan? Kausap. Ang si Tintay City kay gitabla man.
2: Paano man ate?
0: Nga hindi matabla. Nga, manghasing man si nanay. Kundi kumarain na.
2: Langa.

0: Okay, Dre, Disney, put off your turn ago. Let me teach yourself anymore, huh? Because we're going to start na our lesson, na our tutorial, huh? I'm your teacher, Cindy. I'm going to teach you about your history because your mom said na magisud puno mo history. Okay. First, ito magdugay kay para ba mo snacks. Okay, Drake. Kaila ka kinsay atong national hero? Kinsa may atong national hero sa Pilipinas, be? Naglisod jud mo? Oh, may idea? Sige, tagata mo clue. Nag-start ang iyang name sa letter J o letter R.
1: Ma'am, I know the answer, ma'am. The name is Jericho Rosales.
0: Dili man ni siya artista. Doktor man ni siya.
1: Ma'am, I know the answer, ma'am. The name is Dr. Jericho Rosales.
0: Jantin ako. Oy, mura man ni taga alternative learning center ni ako. Dili, oy! Si Doktor, mo si Rizal. Mo na itong national hero, ha? Di manin na ninyo, ha? Si Doktor Jose Rizal. Sige, be. Asa man gipatay si Doktor Jose Rizal? Kibaw mo?
2: Sa Guam, ma.
0: Dili sa Guam. Dili na sa Pilipinas. Nag-start na siya sa letrang L.
1: Ay, sa Laguna, ma'am.
0: Dili, uy! Nana siya isumpay nga park.
2: Sa IT Park?
0: Nag-start gani siya sa letrang L. Saman?

0: Nag na IT Park.
1: Why IT? Sakto to, Laguna Park. Ha? Sige, continue tabi. Naman tayo bagong hero karon, di ba? Pag-uno na nato siyang na-hero. Ang name niya kay nag-start of letter N, niyang iyang apelyedo kay nag-start of letter A.
0: Mamam, si Nora Honor.
1: Dili, uy! Dili si Nora Honor, uy! Si Nictor ni siya.
2: Ay, ay, si Senador Nora Honor. Ma'am, my lola is a fan of Nora Honor.
0: Diba, kuya? She loves Nora Honor?
2: Yes.
1: Dili in town, oy. Naman ni siya sa 500 bill gani na tong money. Patay na gani ni siya.
3: Jake, unsa man? Gibalhin na nimong kanding?
4: Wala pa, lola.
3: Ikaw ba? Di ka magtimaan. Di ba ginan man tika nga ibalhin ang kanding basta mo init nang maayo?
4: Bitaw.
3: Unya, nga nawala man nimong balhin ang kanding nga init naman kaayo?
4: Wako mamaluto.
3: Imong giihaw ang kanding! Ay, imong giluto!

0: kita mandi Pasko sa?
1: Mo lagi ja. Pero mas nindot gyud ang Pasko if kompleto ang pamilya. Bisag walay handa, bisag walay regalo, basta kompleto lang ang pamilya. Mo man ay importante.
0: Ako na din. Okay raman ko. Dili kompleto akong pamilya. Basta importante na lang ka.
1: Masig, nagkatig-atik ra ka. Klaro man ba nga wala kay gugman ako?
0: Tabaw ka na din. Ako gugman ni mo. Murag dagat.
1: Ano man?
0: Di masukod.

0: Pareha dahil ta, Jeff. Akong gugmanin mo. Mura kong blagat.
1: Ha? Nga naman? Magtatanong lang
0: sa'yo. May hunas-hunas.

0: Apo, kaon ba? Di ka mabusog ana. Unya na duwa, ini ka man mo kaon.
1: Dugang maling yung anak, Mamsi.
2: Ma! Ma!
0: Oh, unsa man pa?
2: Kaon unta ko, gutom man.
0: Oh, kaon dito! Pahungit pa da ikaw!
2: Ma, kaya bawa naman ka nga, di ko ganahag kaon guha ka.
0: Mura da ikaw anig sudaan.
1: Ay, lubusog man ko. Ikaw nga kiwas anig kaon sila.
0: Dung, bisni. Kaon dung, oy. Mapasmugid mis lulo ni mo ani. Ay, upat na ko ka oras nig hinungit ni mo. Wa, gini mahurot imong food.
2: Ma, aron mahurot, mayo pang ipang apod-apod.
0: Kamaay biyang, kusiyon ana imong simod, oy. Ah, ah, ah, ah, ah. Hish, paita ani, oy. Eh. Paita ani, oy. Na sige. Dinilan sa ka kay ako pang kutawan si kuya nimo ha. Ujos kay man naman check kaon ha. O sige dihalan sa ka.
3: Ayo. Ayo, abli man lagi ni. Yo, oi dong, bisne. Asa mas lola ni mo dong? Ah, malula ni mo.
1: Naghimog juice ni kuya.
3: Lami agog sudaan ni mo dong.
1: Gutom ka na, imuhan na natay.
3: Sure ka dong?
1: Oh.
3: La, di rabat ako makaon dong kahit nagnipon ko, pero... Sige na lang, respetara na lang na ako dong. Tingnan niya sa lula dong ha, pagkutaw ko kapi dong ha.
1: Kapi.
3: Kap, selamat kay kapa. Miyaan mo dar lutog humba kapoy. Simpla niya kong kapi kap, kaya ng 3-in-1 para di ka mahasol ba?
0: Hilukan tayo ng kabuanga ka! Amo tong sudani mo maghihulot! Wala may pas mo na kuha ni!
3: Di man tayo kumukao na to kap! Kaya nagnipon ko! Gipukos mo ko sa mong apo! Ya, lain mo sa kay balibaran! Grasya ba yan, nak, kap? Na, problema na nanay mo kung wala kay kanon, ha?
0: Bangas ka! Unsa nakagwa ka nag-ngipon, oh? Ngipon si mong kagaral!

0: Cô có ngã lăng ngã la bạc ăn bằng ăn lòng nói
1: chết con nó có
0: con nghe
1: Pacha lawas. Ano lagi nga nung hilak ka?
0: Lisod kayo, English. Atuli. Lisod kayo.
1: Assignment ninyo sa akwan?
0: Oo. Oh, nititest hindi.
1: Ano sa nagutuanis mo hindi? Pataka na matalo siya.
0: Tangkogo na, lisod kayo.
1: In English ha, bagang.
0: English buta kog mo.
1: Nari kog mo pa?
0: Oo. Oh.
1: Hugo mo na, anong giapil mo niya, Dre?
0: Lagi.
1: Ano saan naman ito ni Mr. Ahal? Ilam na! Kaya bata niya, haba kay ka. Teka pala ka. Dere, serious na niya naman sa Google?
0: Wala pa, bisan sa Yahoo po, wala.
1: Kasi sa YouTube?
0: Boss, eh, no? Sa Facebook, ah.
1: Hindi lang, ay kabla ka.
0: Ikaw, kuya, kabaw ka, ana?
1: Huwag may kakibaw, ang kuya ka, samot na ko.
0: Eh, teacher, kuya ka.
1: Oh, pero nalimot na ko, dugay na to. Ay kabla ka, kaya ako itong kuhanon si Ma'am Cindy, anong pataka na masag, anong, nay, di English sa pusod. In English ng kugo.
0: Hindi siguro kakabaw mo English, no?
1: Pero nakiagig ko sa unan, eh. Nalabyan na rin ako, nalimot, makarikol na tingali ko.
2: Oo, oh, sige, sige.
1: Uy, Cindy!
2: Ha? Ay, uy, huwag kayo nang malawag kung balik ni mo, Roy. Kay ka lang, nakabisita ka diyot, ha? Ay. Nadiri ay, ay, sus, abnormal. Sige, sige. Bye.
1: Ikaw ba? Wala kay kasugur ako. Ako may kasugur. Ako may kuhanin. Si Roti ayaw si Apilas. Jeff, ako mangon. Ano? Tanawar ko na yung assignment to. Diyan pag-answer na. Puros mo na binuang yung mga in-English. In-English bag ang in-English ng kugo. Dabay kiki. Maestra ka? Kumayabihan mo. Ang paruso na yun. Hindi pagka masukol. Matawa mo ka?
2: Matawa lang ko na yung mga kayo. Tala, ako naman gitunduan yung mga hot ko kung sa'y mga in-Inglisa ng tangkugo, kutukuto, atuli. Kung sa'y may lana, part man na sa atong body.
1: Ang una tanin mong itunlo, kanatang mga, kanang mga pagkaon, food. Kanatang ang abon kag tangkugo, ang abon kag kiki.
2: Kunya, ngayon mo na yung sa'y problema, napatabang na yung mga hot ni mo.
1: Wala, kisa'y mo tabang na eh. Ngayon mo sa cancer na, bisig search para niya sa Google. Huwag yung sakakita cancer na.
2: Google man yung Google tato. Dili ka to Google.
1: Ano naman yung matutubos, hindi? Hindi nakakalaman tudlo. Ayun, tudlo. Tarawa ko manguha nito. Muna natog buang nito. Sige na, tutuyok ito. Batutog. Tungon na assignment ni mga... Assignment, winong na assignment ta. Ano naman yung pagtudlo eh.
2: Munya, kung sa may problema ni Maron, nasuko ka? Nasuko ka sa akong mga in-English din ha, mga atuli, mga tangkugo, mga pusod. Hmm? Nasuko ka? Ay, katawa-katawa di ha.
1: Sabihin naman sa nila. Angay mo ito ang nasuko. Pero, wala na lang. Huwag kayo kailangan kita.
2: Diego? Kailangan mo ba ako? Dahil mahal mo ako? O mahal mo ako? Kaya kailangan mo ako?

0: kalimutan ka sa hapon.
1: Sige. Ang sabot sa budato. Di ko gets kasi.
2: Ang binibi. Kaya ko na yan siran. Di ba ikaw teacher, masad ka? Oh. Ano di mo kakaiba mo answer, ani? Pwede ka mo agi, ani, pang elementary, pang gani, ani?
1: Buti yung kasi kailangan mo na mo, ana.
2: Jago, muinom ka o ka na ganin para pa boost sa imong memory. Kaya ka ng imong memory sa imong brain. Wala na naglihok. Kasi yun na ng mga in English, ana.
1: Sa may English kay Kevin.
2: Sa yun na kayo na!
1: Sorry.
2: Oh, ako nang ansira na ni.
1: Oh, ansira. Sige, ansira.
2: Ako nang ansira. Teka ko, ballpen.
1: Sige.
2: Lingko, diha.
1: Sige, ansira sa kundi. Lingko, diha. Sige, ano? Kamuha mo ko, no? Sige, ito.
3: Ben Zubiri, kompositor. Artista sa bantawan, pelikula o radio. Mas nailhan sa ngang Iyo Carpo. Si Ben Zubiri ang isawan sa way kamatayong awit Matog Nila.
4: Matog Nila ako.
3: Alang sa uban, ang Matog Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Gawa sa Matog Nila, si Ben Zubiri usab ang isawan sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang batala, Alma Bonita. Ang palad ng buo, gugmang gibati ko, pasayawa ko dahi. Si Ben Zubiri, namatay niya itong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa subo. Subo ano ni?

0: Don Sergio Osmeña. Ikatulong Pangulo sa Pilipinas ug ikaduhang Pangulo ubos sa Philippine Commonwealth. Mikuha og kursong abogasiya sa University of Santo Tomas ug nahimong second bar top-notcher. 25 anyos pa lang dihang nahimong piskal sa lalawigan sa Subo ug wa pay 30 anyos dihang napiling gobernador. Napili senador niya atong 1923 hangtod 1935. Pag-ulbo sa World War II, si Don Sergio mikuyog kang Pangulong Manuel Quezon sa Estados Unidos. Og dihang namatay si Quezon niya atong 1944, si Don Sergio ang mipuli isip Pangulo sa nasod. Kauban siya ni General MacArthur ug uban pang Pilipinong General kabidunggo sa Leyte niya atong 1944. Si Don Sergio milingkod isip Pangulo sa nasod hangtod sa sunod nga presidential election niya atong 1946, di napili si Manuel Rojas isip bagong presidente. Si Don Sergio mitalikod sa politika ug migahin sa iyang panahon isip private citizen hangtod sa ipagtaliwan ni adtong 1961. Don Sergio Osmeña. Garbo sa Sugbo. Sugbo ano ni?
1: Magpakiluoy. Kung tingbayad na, ako pa'y awayon. May kana. Nga nung manguam ka ka?
2: Di na lang ko. Ikaw, Katrina, ka.
3: Nakaunta, you did not tell me. May gali this pillow. Mag-withdraw unta ko. Pero, traffic ba yan? Balik-balik sa syudad. And besides, I forgot that I have no deposit in

0: Nye, ikaw mga bubre, gudain ninyo. Ikaw, Heart. Dahilig na kay kwarta niya.
1: Na! Kuwara kay akong kwarta ka! Pag ipalit na akong tambal sa akong almoranas! Pila na ko kabuha sa kikantos, ani ay! Wag yun, wag yun! Kapitan ta kayo, amang kay kwarta. Oh, imo na yung 20, oh!
2: Paita ni Kapitana.
0: Oy, imo na lang na, Heart, oy! Ipalit na ko nito, katag 20 ra!
3: Ay, nakay good news din yung nagkatapok mo karon.
0: So, what's the good news?
1: Good news. Santa Barbara!
0: Good news. Sa may good news?
2: Yes, good
3: news. Ka, Tres Marias, ang atong city government na kinahanglan o kandidata para sa ilang pageant. O ang premyo, 500,000!
4: My God, Miss Pilo, what's the title of the contest?
3: Miss Gorgeous 2017.
1: Uy, mga pinta!
3: Mga pinta!
1: Yes, mga pinta!
0: Yes. Ganun mo, man. Ganun mo, ako'y kapitan. So, ako yun ang representante din sa atong barangay.
1: You will be there, Santa Barbara? Ikaw yun?
0: Hindi kinamahin mo eh. Kinanglan ako. Ako good champion sa among barangay. Ako kanunay maray na dito. Nganong ikaw man? Ako, John.
1: Ikaw yun? No!
5: Ano kung arthritis mo sa buda? Di kinukumubiya.

0: Escribano, puntar fotógrafo,
1: lipagon
0: panggabon, putan ka sa hawal kung ikaw tugnaon, buston pagkanon, santang ka kunit kasimod kong bro.
1: Chico, Domingo man ron. Simba ka. Simba ba ka? Una diha. Pamisita ang puting sayo na. Pero patu ang simbahan, purting gahi a. Padaygas Ginoo, purting gahi a. Una diha.
2: Simba, bubo. Ah, sa una. Sakit apa? Tapi kewa nunggu. Sakit apa sih?
1: Muna, di ba? Wala nakatutol sa simbahan. Eh, wala na ko. Katong kita pa. Sige, simba. May mapakitang tao. Kapunuhay. Diyos nung siya. Sa tinud-anay, hindi siya katutol sa simbahan. Kung wa siya iuyap. Chigo, bahalag wala kay love life. Basta na lang kay Ginoo. Kay siya na gani imong love. Siya pa gani imong life. Siya ramang guy makahatag og tinuod nga kalipay nimo ang Ginoo raman.

0: Unsa may ako ikalagad ni Mujigo? Ganahan ka mainom og kape?
1: Na?
0: Ganahan ka kape?
1: Ganahan ta.
0: Ah, sige, kuwanti ka kape.
1: Pero... ganahan akong kape. Kana manuntang kapiling tika.

0: Sige, maligag attend og party.
1: Party?
0: Party.
1: Chico. Wala man ko giatinan nga party. Kaya ang party nga akong gusto. Kanaramang ma-party ka sa akong life.

0: Caridad Sanchez, usa sa pinakamaayong character actress sa Philippine cinema. Sa iyang kabataon, iyang danggong mahimong abogado, apan may patigbabaw ang iyang gugma sa pag-arte. Estudyante pa lang, dihang nakasood sa Visayan Movies sa iyang unang pelikulang Iuluhan o Di Makaling. Gisundan kini sa pipila pa ka Visayan Movies hangtod nga nahatagan o break sa LVN Studios sa Manila. Sa ubay-ubay pelikulang iyang nahimo, siya gipasidunggan o Lifetime Achievement Award sa Star Awards niyadong 1999. Nahimong Best Supporting Actress sa FAMAS o Film Academy of the Philippines sa mga pelikulang Bagong Buwan o Maalala Mo Kaya The Movie. Hangtod karon, si Caridad Sanchez aktibo sa show business, da ang tingog sa mga subuanon na kanunay nagpaloyo kaniya. Caridad Sanchez, karmo sa Subo, subuanon eh.
1: Congratulations! Nonito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.

0: Paghangtod karon. Ang Hospisyo ni San Jose, mukha sa mga senior citizens na wala ng kapainan o sagad kanila na limta ng gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospisyo ni San Jose, usa ka buhing handumanan sa taong responsable sa katukuran niini. Siya si Don Pedro Cui. Karmo sa Subo. Subuano ni.
1: Hello mga pinalanggan ako mga silingan o welcome sa atong Miss Gorgeous Barangay Hugot, Calye 46 City 2017. God is good!
2: All the time!
1: Very good! Unya kay daghan man ta kayo karon, naghugot man gitas tumang kaluag, napatay audience ito ay natorang nas gawas. At least natay audience ng isa, di ba? Atong ipahibaw nga ang mapili nga Reyna karong adlaw mao'y mahimong representative sa atong barangay. Karon wala pa ni premyo ha, pero thank you lang una ni. Pero ato ding ipailaila atong mga hurado karon. Atong first judge si Mr. Jeff Hugalbot o si Nadine Del Monte atong second judge o si Diego Hugalbot. Barong mo, bariho. Bariho ang barong. Karoon na itong audience at yung audience ay isa ka po. Ato na ako ng niya college. Salamat kayo sa inyong pagtalaw. Okay, dito maglangan. Ato sang tawagon ng atong ka-exciting kung kaayo ka. Una pa gani ti kataw ka para murampa ka. Excited na sa kaayo ka. Samantahan ka. Uy, paghuwat ka. Ipailaila pa gani ti ka.
3: May gali this pillow.
1: Na imong konserte. Asa man imong konserte. Imong gibiyaan.
3: May gali this pillow. You're very dugay. My makeup will lanay-lanay na. Naunsa man ka.
1: Unsa man din na imong makeup. Water color din, ha? Okay, mga kaigalaan, atong sugatong sa masipang pakpak from Barangay Cantoratoy, finalist number one! From Barangay Cantoratoy, with her consorti, sa iyang gown, nga nagilak-gilak nga itong, o sa iyang itik, nga iyang lucky charm, contestant number one, please go up to the stage. Please? Uso kayo sa gamay di haoy?
3: Contestant number one, my golly, this pillow. The only daughter of Mang Juan from Barangay Kalunasan. And my name is Catherine Binuntagay Jr. Moran. I thank you.
1: Smile sa din ha, uy. Unso masad ka kagulanan pa sa dimugnaw. Pagpili sa imong judge para sa imong question.
3: May golly, this pillow. Unso may question ba? Addiction or subtraction?
1: Ano kung may mabungutan on? Ask to your judge. Choose one judge for your question.
3: Okay. I choose Jeff.
4: Good evening, candidate number one. My question is, kung mamatay ka og mapohon, ngayon, di pa man karon.
3: Thank you, thank you. Thank you for that very wonderful and goosebump question. Can you repeat the question, please?
5: Bungol, mas siguro rin katitaha, eh. Nakadunggaw kung kaya kung ako sa gawas, siya na asdol, wala noon.
6: Kung mamatay ka umapon ba, ngayon, di pa man karon.
3: My golly, this pillow, that's very easy. Because wala pa mahuman ang gipahibuhat na kong lungon. I thank you!
1: Okay, Suprema. Ibalik na siyang langog na gipuyan. Let's proceed. Our contestant number two. Please. Contestant number two. Where is contestant number two?
3: Toko.
7: Nakakita ko anong imong number nang now, number two.
1: Anong tawagan na itong finalist number two? Miss Bridget Pilot Monterevalo. Sa iyan ka? Nga blue and white with...
7: Gago kayo, sir! Sir! Sir! Tapangan ta na lang ganig alas, sir, oy! Kadus, ama man tamang tamaagbo tayo sa space, sir! Napayagal kay kutistan ko, sir, oy!
5: Ano nang tuga-tuga pa man ang apel? Uy, na-hype na din ang

0: contestant number 2, Bridget Pilot Monterbalo from San Francisco. I thank you.
1: Ngayon, ni appeal po man ka manang, nga nagkurug-kurug naman ka.
0: Manangin nga dyan!
1: Choose your judge, please. Your judge, please. Sa imong para sa imong buluhan o question. Your judge, choose.
0: Okay.
1: Siya.
2: Siya. Ah, dai. Ako na ito pag. Ako hataga question na. Hi, Miss Jet. Walang lisit paglakaw ka, dagko kaga kwintas. Here's your question based on our questions. The question is, the question. What?
0: Where?
2: What? What? What are the 9 planets?
0: Pwede na kong answer?
3: Mani mo! Tiguwang naman ka!
0: Masukot ay ka!
4: Bawal ako sa answer. First planet is Mercury.
2: Wow! Very impressive. Siya mo na ka, Bob. Unsa may sunod nga planeta? In particular order.
4: The second planet is Rosie Pharmacy. The third is 380 Pharmacy.
1: Oh, wait. Ngano naabot na mangkag mga pharmacy? Nga mga planets man ipangutan na.
4: Ay, gisanta mang kami mo. Pagani kong human, napay generic pharmacy.
5: Red, my left.
1: Okay, yun na lang sumpay. Basit asa na sa tapadong imong mga answer ron.
4: Right.
1: Goodbye. Supremo, please, take your...
6: Ma, pwede ko mo request? May wheelchair niya. Arin na mo.
1: Okay. Our candidate number 3, all the way from the city of Naga. Candidate number 3,
7: boy. Murami kaluparo.
1: Candidate number 3.
8: Uy! Ang tawag na ko! Uy! Number 3 ko na!
3: Bungas ka!
1: All the way from the city of Naga, Cap Maymay D. Maakwanta!
9: Sa iyang attire! Sa iyang gown!
1: Oh my God!
2: Apat-apat na sila.
10: Hi! I'm Cap Maymay D. Maakwanta! Kung gusto mong mapalit og lana, tagtuluan ng dira ang garapa. Kung sapa inyong ginugayan, palit na!
1: Uy, susan mo tawag ni kasinyalan ba rin kung mag-contestan. Contest ka niya, dilik ka niya, nag-promote ka din ha, kung sa'yo mong pamaligya din ha. Susan mo ka, uy?
11: Kaskas, may screenplay ni mga tawhana.
10: Ayaw, pagbuot, kaya ako'y kapitan.
1: Ay, isang pagbuot, kaya ako'y MC din rin, no? Katabian ba ni mo? Pagbili lang, judge, para sa'yo mong question.
10: Pili ka to akong pa-question?
1: Dili! Judge! Pagpiling judge din ha! Ayun na, audience!
10: Judge number 2, please!
12: Hi, Cap! Mauni akong pangutana.
10: Papasad ko ito ba?
12: Kamaayo, Benny mo ko si Uncap eh. Listen! If pentagon have 5 sides and hexagon has 6 sides, what shape have 10 sides?
10: Pwede call a friend?
1: Kung mo itong mag-call a friend ka, tubag na din ha!

0: 5, pentagon. Ang 6, hexagon. Ah! Kaibaw, nako! Anagon! Ang 10 sides, anagon.
1: Hala, kalami, pwede mong tukod. Sinagot ni mo, mais? Oh my God, kasi niya mais. Kasi niya lang, nani akong mga kontesa. Pag natuwag ko sa amo, napukun na ani, nina. Sige, mo prosinta, supremo. Pali mo kukuha na. Mo prosinta sa itong kontesa.
2: Number 4, please.
1: Finalist, number 4.
3: Hala, natuwag. Kaya ko marabang papayhan na. Uy! Uy! Ito muna, uy!
1: Oh, daog lagi ko, ha? Oh, daog na ko!
4: Oh, unsay daog na ka! Wapagani ka kapasaw!
5: Santa Barbara! Winner na ko na lang ko'y corona! Doa ka bug, doa pagila ko sa trofe! Mupasok pa dahi ko!
4: Wapagani ka bahuman!
5: Nalang! Nata na!
1: Contestant number 4!
5: Ay, dugaya, bihuman ay kontesa eh! Nakatog na ko! Di ba pwede din lang kung paso-paso? Dito nang tag-question na lang sa grabe?
1: Musa man, gandali. Teka, sige, eto sa stage, please. Okay. Nako'y question ni mo.
5: Santa Barbara.
1: Okay, kaya gandali man ka, ka.
4: Final... Uy, stage na tutong-tong dito.
5: Ah, dili mo gadong ka ako! I-question!
1: Sa tanan nga finalist, dire, kaya gandali man ka, unsa may naani mo, nga aron makaingon ka ug ang mga judges nga ikaw may pilion para maimong winner.
5: Very good question, very nice question. I like the question. Who made the question?
1: Ampot, MC ra man ko diri.
5: Ma'am, ang wa nila nga nana ko Almoranas, ma'am. Ipatani ka buang inantos na ko, sakit na kaayo. I thank you!
6: Sakit-sakit, gisiguro kay mubangil biya na siya.
1: Bangas ka. I'm sorry. Ano ba sa candidates, please?
5: Sakita na sa mga.
1: Ano ba sa candidates para sa inyong final nga, kuan? Paso-paso?
5: Dalihan na sila, oy! Hanga rin ang kandidato, at nasakit na kaayo.
1: Sila, paso mo ka sa din ka. Then, pag sayo mo, sayo. Dance number, please.
5: Manayo, me!
1: Una, padayin mo sa'yo mga
5: kanta. Kasamotsod, lotsod, agoy.
1: Sige, sayo na mo.
5: Ayay mo, sayo. Agoy, agoy.
1: Oh, sige. No music. No music, oy! You play music, may galing this pillow.
5: Dawin na niya, oy! Diwan na, sudlot, sasakit na kayo.

0: compared to the marriage.
1: For the ball ra ng homosexuality attorney, okay. It's not PI.
0: Oh. Pero kung mawag na yung basis.
1: Ang, ato siya sa voidability siguro. Oh, right. But kung ang si woman sa narcissistic, pwede.
0: So money basis ni man.
1: Oh.
0: Pero naibaw naman siya narcissistic na siya.
1: Pwede man, because moingon magkanga ka ng you saw it, pero you
0: thought that she will change.
1: Oh, you married her anyway. That turned out nga it is incurable. Turned out it was greed. Eh, kinahanglan mo sa siya greed. Di man po pwede nga, basta-basta lang
0: nga.
1: Yeah,
0: correct.
1: Ganahan lang yun siya magpagwapa. Eh, dili po naman. Oh,
0: okay, so may kitang narcissistic ka ng grave na imong pagka narcissistic. Unsa manifestation sa grave na narcissism? Kanang kita tag-samin mo,
2: kanang vain kayo. Hindi siguro.
1: Narcissism siguro for me is kanang, for example, naakay 20 pesos. Mm-hmm. And then, gamay, 20 no, then maka-afford. 200 pesos.
0: Saan naabot ang 20 pesos?
2: For neto. Yeah.
1: So, you have money nga. Igo na yun. And then you have the choice tingali of buying a makeup set or food.
2: Sustenance for the family.
1: Formula sa imong baby. Formula sa imong baby, right? So, and then you would choose the book. This is very simplistic, but inyan ilang tingaling example mga I would choose the makeup.
0: All right.
1: O, so bahalag,
0: there's a part of me that I'm a very narcissistic person, yeah, man.
1: Oh, makay baby.
2: So
1: na kay mommy, di ba? Kana bang imong personality ba nga?
0: Yes.
1: Maura gid na imong kwarta atin ni Reg. You have to make a choice. Sa imong kaugalingon, unya bisag mag-suffer tong usa that you are supposed to be supporting or caring for. Kana,
2: So many giingon sa Supreme Court in many cases, mameno, nga it has to go into your capacity to fulfill your essential marital obligation. Yes.
1: If you do not have the understanding, for example din ha, asawa nga dili muluto for the husband.
0: Oh.
1: Okay.
0: So, alam mo. All right.
1: Pwede ba ma-PI? Pwede ba ma-psychological capacity? So, depende sa rason. So, for example, dili siya muluto kay gihilantan siya. That's a physical reason. Of course, di na siya.
0: Di na pwede. Okay.
1: Or, di siya muluto kay maglago siya na mong siyang bana kay di mangani mo hatag ang palit o bugas. So, di po na siya PI because that's a refusal.
0: Okay.
1: But, dili siya muluto because wajud siya kasabot nga aw lutuan din ang bana aw video day ko aw ano di ay
0: pero that's so patriarchal mami di ba
1: I know it is makita taglay ra example nga dili
0: pero is that can that be psychological incapacity
1: kana dili it's not the fact nga ning luto siya or nga kinahanglan ba siya muluto
0: domestic like for example domestic chores is that really part of a marital obligation
1: atong,
0: of a woman?
1: Atong ilisan o mothering na lamang.
0: Okay.
1: Or beta pa. Pwede mo po sa bana ka ng support ni mo sa profession sa imong bana. Hindi na lang ng lutuan kayo mura patriarchal tinod kayo. Or children. Mother, normal maginas mother to take care of kids, right? So if she doesn't take care of her kids because she is sick, like she's bedridden, dili na. O mwingong ka nga, dili ko mo kuani mo at imani mo sa mga bata kay kanang masalbahis kin ako mga anak so pwede po nag because I refuse to.
0: Oh my goodness,
1: but if you say nga ngano di ay og mga anak di ay ko og mogawas ning bata sa akong tiyan ako din na siyang pakanon or ako din siya nang atimanon. I don't understand.
0: There you go.
1: Wow ba? That's probably a psychological incapacity.
2: Kanang abandonment, mami, I mean kung contentious mo dyan na siya nga issue ito. Okay, sometimes, maingon sila na ang abandonment would be a sign of psychological incapacity.
1: Yeah. Santos case, the first case that reached the Supreme Court, abandon niya yung anak less than a year old.
0: Oh my goodness, we are pressed of time but we haven't even finished psychological incapacity, mamay. But karon unsa magid karon, mamay? Kailangan tag psychiatrist karon?
1: Dili
0: na. Mao ni pinakabag-o nga decision sa Supreme Court. But unsa man gyud, ikaw nga lawyer ka and you file an annulment case.
1: Yeah.
0: Di ba ka mahadlok di ka mo present
1: ka to kuan?
0: Okay, because mahadlok, you know the Supreme Court has always been you know, magsigisag ilis-ilis, di ba?
2: Or flip-flopping sa mga
0: decisions. So,
1: ang reason mangod sa Supreme Court when it said nga di na kinahanglan ang psychiatrist is because gitangtang man nila tong root cause.
0: Okay.
1: So dili na kinahanglan mangita og personality disorder.
0: All right.
1: Pero para nako, for you to say nga kanang imong pagkapalahubog ug pagkadili mo hatag og kuan, that's a psychological problem. I need a psychiatrist to link.
0: There you go. Mm-hmm.
1: So mo nang makuha gyapon kog psychiatrist.
0: Para na ko pod, no? Let's just be safe about it because anytime the Supreme Court may flip-flop, no?
1: Yes.
0: And then
1: we're dipito.
0: Mausab na pod ang ilang decision because your case might be

0: o karon sa kompletong detalye sa mga balita. Lapu-lapu City Police Office gitahasan sa Police Regional Office 7 pagsusi sa giingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit sa kadalanan sa Barangay Ibo. Mga CCTV camera gipang subay na sa kapulisan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante.
1: Mihimo na silang imbestigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office sa gingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit na gibutang sa kadalanan. Mato ni Police sa Colonel Kimberly Muritas, PRO 7 Chief of Staff, o samtangan ng ASEAN spokesperson, nga ilang gitingwa nga mailhan ang naghimo sa pagguba sa bawga mga dayan-dayan. Yang ipasabot nga kwarta sa gobyerno ang gigasto sa bawga mga decoration, o ngayon lang nga ilhon o pasakanog kaso ang naghimo nini. Awhag sa Police Regional Office 7 sa publiko, nga ampingan ng butang nga iya sa gobyerno tungod kay buhis sa mga tao ang gigasto o gipalitin.
2: We remind the public to please take good care of our government properties. Pera po natin yan, no? Pera natin ang ginamit dyan, pinambili dyan. So, huwag po natin sayangin yung resources, yung pinupuntahan ng taxes natin. That's the money of the people. And we request and we seek everyone's cooperation to secure all these properties to make sure that we show the beauty of the Cebu.
1: Ibutyag ni Muritas nga ang tanang CCTV camera sa dakbayan sa Lapu-Lapu makita sa Multi-Agency Command Center CONMAC lagip na sa syudad sa Sugbo o Gawandawe subay sa karihukan sa 48 ASEAN Summit. Ilang gipang susi aga mga CCTV mataga iskina sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron mailhan kung kinsa ang naguba sa mga dayan-dayan. Lagip sa makita sa CCTV ang tanang deployment sa kapulisan o kasundaluhan alang sa seguridad sa mga delegado. Una na nga miyawag si Mayor Cindy King Chan sa kapulisan nga ilhon kinsa ang naguba sa ilang gipamutang nga dekorasyon sa Barangay Ibo nga giagian sa convoy sa mga delegado sa ASEAN Summit. Siyang post sa social media ay ang gipahibaw ang mga upunganon nga muhatag siya og ganti sa makatudlo sa naguba sa mga dayan-dayan sa daplin sa karsada. Arnold Bustamante, CCTV News.
0: Sunod sa Mandawi, planong muhatag og ganti sa mga makatudlo sa mga tao responsable sa pag-vandalize sa mga kural sa syudad. Kinitungod ang bagong gipintalan sa syudad ang gihugaw-hugawan na usab pagbalik. Ang kasayuran nato ni Mary Rose Sagarino.
3: Giangkon sa mga opisyal sa syudad sa Mandawi nga hagit alang kanila ang pagmino sa vandalism sa mga kurala. Tungod ni ini, nagpatuma na og mga lakang sa tinguha nga mahunong kini. Nakigalayon sa konseho sa syudad aron sa pag-amend sa curfew sa minor de edad sayo nga pagpatuman sugod alas 10 sa gabi. Gipaamindar usab ang anti-vandalism ordinance. Apan aduna gihapoy naghugaw-hugaw gani ang bagong gilimpyuhan og gipintalan para pag-andam sa ASEAN Summit ang gi-vandalize na usab pagbalik. Tungod ni ini, giplano karon nga mutanyag og ganti sa mga makahatag og impormasyon o makatudlo sa mga tawo nga

0: responsable sa pag-vandalize sa mga pader sa syudad.
1: Hugaw-hugaw, kung dili magali magkasumbog, ay inyong silingan, pwede pa rin yung mabidyuhan lang. Pada sa atong Mandawi Affairs na kanyang Facebook page, I was considering magkani using my personal funds na mahatag kong award. Tag 2,000 reward. Reward. Reward na kung kinsa ni magkasayang ng video, kung kinsa ni mga naghugaw-hugaw. Para minimize
0: gusto usab nga hugot nga ipatuman ang community service isip silot batok sa mga masakpang mag-vandalize.
1: Dili ini nato ma-eradicate or at least ma-minimize kay ato mga siyudad niya. Kusog kita mare mga bisita diri yang kinsa ta malipay ang ruling nung tag pagawa sa kanang inyong balay oi di ba kanang inyong siyudad. So, para ato manintan na. Diba sumayin tag kanang mga kinabangay lang sa ta.
0: Mato di uwano nga ipadayon sa syudad ang pagpanglimpyo o beautification bisan pa og mahuman na ang ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
2: Pakyas ang giduso nga petisyon ni Attorney Man Scarpio aron mapugngan ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Kinihuman gibasura sa Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang reklamo sa kampo ni Carpio. Matod sa korte nga walay jurisdiksyon ng RTC aron manghilabot sa gahom sa House of Representatives nga mohimo og impeachment proceedings subay sa nalatid sa konstitusyon. Samtang gibasura usab sa korte ang gipangayo nga writ of preliminary injunction batok kang House Speaker Boji D, House Committee on Justice Chairperson Representative Gervil Luistro ug BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Gitataw nga adunay gahum ang House Committee on Justice nga mo-issue og subpoena nga kabahin sa ilang constitutional mandate sa impeachment process. Samtang moabot na sa 215 ka mga kongresista ang andam mubutar pabor sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinisumapan ni Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon base sa ilang gihimong konsultasyon sa Kamara. Ang maong gidaghanon sama sa mga mipirma sa unang impeachment complaint ni atong Pebrero 2025 nga sa kauwahian gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional tungod sa kakuwang sa due process. Ning higayuna kumpiyansa si Ridon nga makasaka sa Senado ang articles of impeachment tungod kay sobra na kini sa 106 ka mga boto nga minimum requirement aron mapasaka ang kaso. Sa report sa House Committee on Justice, adunay nakita nga probable cause ang komite labot sa mga aligasyon kabahin sa misuse sa confidential funds gamo abot sa 612.5 million pesos. Apil na ang 448 million pesos nga gipauli sa Vice Presidente. Gisiguro ni Mayor Nestor Archival nga nagpabiling luwas ang padayong katukuran sa Cebu City Medical Center building. Gisusi nilang Archival ang mga ibabaw nga andana sa CCMC building o gisubay kung nasunod ba sa mga safety standards ang pagpatukod ni ini. Kuyog sa mayor ang mga sakop sa Department of Health, Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official o ubang mga hingtungdang departamento sa syudad niatong Miyerkules sa hapon. Mato ni Archival nga kabahin lang kini sa pagpalig-on pa sa koordinasyon o pagtubag sa mga operational concerns samtang nagpadayon ang katukuran sa mga hospital rooms. Gitinguhan ni Archival nga mahuman sulod sa gitakdang panahon ang nahabiling mga andana sa CCMC building ug hayan magamit kini sa publiko. Kapin 4 million ka mga estudyante lukop nasod maayo na ang ilang pagsabot sa leksyon sulod sa eskwelahan. Kini ang nahimong report sa Department of Education ning pagtapos sa school year 2025 to 2026. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
3: Gitaho sa Department of Education nga maayo na ang pagbasa o pagsabot sa muabot sa 4.5 million ka mga estudyante sa tanang grade levels lukop Pilipinas ning pagtapos sa school year 2025-2026. Gikan kini sa ilang kahimtang kanyadto diin, hinay ang ilang literacy skills o pagkat-on sa ilang mga gipampasa o sa mga nakita sa matag leksyon. Matod ni Education Secretary Sunny Angara, nga resulta kini sa subsob nga pagpaningkamot sa ahensya pinagi sa mga remedial o ubang literacy programs sulod sa eskwelahan. Tugod nini, hinihina nang nakabot ang pagmenos sa ihap sa mga tinunang nagdisod sa pagsabot. gisigurong gyapon niyang

0: Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos. Or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now!
1: Balik sa atong mga balita, kutob na lang karong adlawa ang pag-apod sa food packages ngadto sa Walang Gutom program sa Department of Social Welfare and Development 7. Gituyo kini sa DSWD 7 aron matagan og higayon ang mga nga makakuha sa hinabang ang mga beneficiaries nga napakyas sa pagpahimulos niini gumikan sa lain-laing hinungdan. Ana sa 3,641 ka mga beneficiaries sa Walang Gutom program ang wala pa nakakuha sa ilang hinabang as of April 30. Dili na muhatag og extension ang National Program Management Office alang sa ikaupat nga redemption period sa hinabang. Nasayrang giapod ang maong tabang pinaagi sa electronic benefit transfer cards aron makapalit sa ilang pagkaon ngadto sa partner stores. Midagop sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang grupo sa mga taxi drivers aron pagpaklaro sa gipatumang fuel subsidy program. Matod sa LTFRB 7, nga dunay mga driver ang naglibog sa sistema sa pag-apod sa maong matang sa hinabang. Nakaigayon si Regional Director Abusamen Matuan sa pagpaklaro sa matang sa distribution sa fuel subsidy assistance. Dungan sa pasalig nga makadawat usab ang mga tabangunong driver nga apektado sab sa nasinating global fuel crisis. Giapod ang ayuda alang sa mga public utility drivers pinaagi sa cash, fuel subsidy card o di ba kaha sa e-wallet platforms. Mihatag og libreng sakay ang Lapu-Lapu City Government ngadto sa mga commuters nga mopaingon sa tagsa-tagsa nilang panulngay. Gisugdan kagahapon ang maong inisyatiba aron matabangan ang mga apektadong mga jeepney drivers sa nagpadayong global fuel crisis. Libreng makasakay ang mga residente gikan alas 6:30 hangtod alas 7:30 sa buntag gikan sa babag paingon sa merkado. Wabot sa 24 ka mga jeepney drivers ang gipaubos sa napo kaadlaw nga cash for work program sa syudad. Kabahin kini sa gihimong mga lakang sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron matabangan ang mga sektor nga apektado sa mahal na kaayo nga presyo sa petroleum products.

0: East Asian nations kung ASEAN ang epekto sa gyera sa Middle East. Sa Economic Community Council meeting, nagipanguluan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, gitinguhan nilang mapadayon ang pagbinayloay sa mga produkto tali sa 11 ka mga nasod sa rehiyon. Kinibisan pa man og naapektuhan ang logistics sector tungod sa nagkasakang presyo sa krudo nga may epekto sa nagpadayong kagubot. Sumapa ni Roque nga kung maggamit nila ang mamahimong kasabutan, unsaon pagpadayon sa pinalitay sa mga produkto, hayan masalvar pa ang ekonomiya sa isig kanasod nga di halos matandog bisan sa krisis.
1: And that it remains just as critical today because the challenges we face now, from rising energy costs to supply chain disruptions, are at their core disruptions to connectivity, and their effects are immediate, felt across our economies and by our people.
0: Hila ni Roque ang kontribusyon sa Sugbo isip ganghaan kung gateway sa trade and industry sa nasod ug sa rehiyon ug maayong dapit aron magpadayon ang nagkadaiyang negosyo kay pinaagi sa maayong pagpakig-alayon ug klarong koneksyon. Makalingkawas kadugayan ang Southeast Asia sa epekto sa global fuel crisis.
1: Because beyond this room, what matters is impact. Our people will not see the discussions, but they will feel the results. In stable prices, functioning supply chains, and continued opportunities.
0: Samtang sa ASEAN Political Security Meeting, gitingo sa mga ASEAN member states ang malinawong pamuyo bisan og padayon ang panagbangi sa isig kahabig sa Middle East. Gipanguluan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga diskusyon bahin sa hugot nga seguridad, pagtahod sa international law ug maayong koordinasyon sa isig kanasod. Gawas sa nanlaing hulga sa palibot, gibantayan sa mga nasod ang cybersecurity diin. Gikabalak-an ang posible paggamit sa modernong teknolohiya aron makahimo og krimen.
2: Our vision is crystal clear: a peaceful, stable, and secure region based on the fundamental principles as enshrined in the ASEAN Charter, the UN Charter, and principles of international law.
0: Ginikainusab sa mga nasod sa Southeast Asia nga mupasulabi pa ang transnational crimes ngadto sa isig kanasod. Mao'ng kinahanglanon ang commitment sa mga member countries.
2: I look forward to our discussions today as we take stock of the progress thus far in this political security pillar under the backdrop of recent developments concerning the region's political security landscape.
3: Sumadaon tanan-tanan ang mga isyong gipangtuki sa ASEAN karong adlaw dinhi sa Sugbo, kinilang ang gisiguro sa mga delegado gikan sa isig kanasod sa Southeast Asia. Kinahanlan magpadayon ang pagbinayloay sa serbisyo ug produkto tali sa isig kanasod, samtang gisiguro ang mas luwas nga pamuyo bisan pa man sa lain-laing hagit nga giatubang sa rehiyon. Reporting gikan dinhi sa International Media Center, Gian Navarro, CCTN News.
4: Luwas nga pagpahigayon sa mga mahinungdanong panagtapok sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo, gipalabi sa National Organizing Committee pinaagi sa giandam nga contingency plans. Taliwa kini sa gibantayang lakat sa panahon ug posibleng hulga sa seguridad. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
0: Naabtan sa mga tigbalita nga gisusi sa mga sakop sa ASEAN 2026 National Organizing Committee ang kahimtang sa palibot sa International Media Center sa siyudad sa Lapu-Lapu. Nagbahas-bahas sa mga sakop sa Community on Security, Peace and Order, and Emergency Preparedness sa mga venues sa ASEAN Summit aron pagsuta sa gipahimutang na nga ilang security plan. Matod ni Undersecretary Ignacio Madriaga sa Department of National Defense o chairperson sa maong komite nga naka-standby ang mga medical teams nga muhatiman sa mga adunay gipamati sa lawas o ubang emergency. Naka-alerto usab ang mga security teams sa sulod o gawas sa venue aron malayo sa kakuyaw ang mga meetings o ubang kalihukan.
5: To put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a success.
0: Gisalig niya ang mga sakop sa Police Regional Office 7 sa pagpahimutang silang security plans aron magpabiling hapsay ang tanang meetings ang tunda sa pagpauli sa mga delegado. Laing gibantayan sa mga komite ang posibleng daotang lakat sa panahon dini sa Sugbo, ilabi na ang mga pagpanguan.
5: Contingencies, man-made, natural, are all covered. So we are making the rounds because this is the critical day and to ensure that

Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cines Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cines Cebu.
3: Si Mami Lula.
4: Unsay Mami?
3: Si Mami Lula good.
4: Unsa man iya ngan?
3: Mami Lula.
4: Oh, sige Mami Lula. Karon sultihe ko. Unsa man imo tuyo ni Mami Lula?
3: Nayi og pan.
4: Pan?
3: Oh, pan. Nagigutom naman ko.
4: Hain man dayon nyo. Wa ka katutol? Nasaag ka?
3: Unsa day na imong da?
4: Oh, kini? Buwa dog itlog. Amo ning sudan.
3: Way pan?
4: Wa ra ba? Pero, aron makakaan kag pan? Kini o, imong hanan eh. Na may sukli.
3: Salamat ha.
4: Wesa pa yan. Balit siya nagpaan ha. Sige, nako na nga to.
5: Mami! Tara o. Sus! Tukan niya sa di mong nabalik de.
6: Aami, alaman mo ako mata nga alias gawas.
5: Puso mata!
4: Ambot, wa mo ko kain lahat. Basta, naabtan ako. Sige, glantaw din sud.
5: Pasig ka nang. Tighingos o grabe.
4: Di, sa tingali mi, eh. Butan mo to sa pantanaw. Nya, naluoy ko ba kay gigutom ko na siya mi?
5: Unya?
4: Wa man siya nisulti sa ngaan siyang dipangita. Ako na rin hatag. Naingan man to siyang nangita ko no siyang Mami Lola? Mami Lola?
5: Hay ka mo ng mata!
4: Nilakaw naman to mi. Paghuman ako hatag ang 10 pesos. Uy, hala.
5: Ano sa mata?
4: May kinakuan. Nakalimot ko palit ang mantika.
5: Na! Putsa ako! Wala na ito pagluto niya na ron. Malangguan kayo! Mahimo rin nag-isumba! Anong itlog? Di na pinisumba!
4: Aw, mahimo man ang lapuan ng itlog, eh?
5: Lapuan na! Para mo nang hilang pa! Sige, bro! Pupalit ito ba din ka?
4: Kunya, me. Wa naman ko'y kwarta. Ako naman nahatag sa bata ang 5 pesos na nabilin. Wa kay sinsiyo diha, me?
5: Nah, sinsiyo. Wa na yung turoy, sinsiyo na basta inarong adlaw.
4: Unsa na kang adlaw doon na yung sinsiyo eh.
5: Uma, tingali day. Wa lang ito yung kumparta yun. Pangundang ako sa ginto eh.
4: Daan pa yun ko. Oh, hindi me. Ako sa ang swayer, pangundang ito sa tilahan. Basig mo sugod.
5: Oh, sige, swayer lang dito din. Pero, ay, parang gusa.
4: Ano naman sa dimi?
5: Kinsa man tong lalaki na imong ika-istura na itong gawas? Kinsa to?
4: Kuan me. Kanang si Lester man ko na to siya. Lester Panuhot. Ana, Lester Panuhot.
5: Panuhot?
4: Hmm,

0: ba ni Arte ha?
1: Arte good. Nakay ginaw na, may?
0: Ang saman. Ang imo na sang ka-text, may? Basigig pa nga ini mag-load.
1: Dili, uy.
0: Muli mo, pagyod. Bisag nasakpan na.
1: Mamit siya, uy.
0: Ay, talaga anong mga batang undong? Kahas ka ay nasload.
1: Mamsi, dili na ni Batanon. Bago pa nina ako nakita.
0: Say bago?
1: Bago lagi. O pa isa ka oras?
0: Diin mo na ni Mukit eh.
1: Dinirigod sa tunduon?
0: Kisa may nani?
1: Ako an. Teresa Batikon. Kana, Mamsi. Maunang klasiha sa babae nga akong ipangita. Kung iya kong subtun, pakaslan ko siya kadaghan.
0: Nganong kadaghan man dong? Kas baboy, ana, ah?
1: Ah, bahalag kas baboy. Basta iyan ako subtun.
0: Ungo ka ba na sila kaliwat dong?
1: Ah, bahala nag-unguoy.
0: Anya, di ka mahadlok na malupad na ba na sila tungang gabi eh?
1: Ah, mayo noon. Way kas pliti.
0: Mahimong anananggal.
1: Ah, kaon ko ka nananggal.

0: Ay, salamat. Ngayon na dyan ta.
1: Uli na lang sa inyo ba, Chart?
0: Uli na dyan ko.
1: Ay, napaghapit-hapit, ha? Eh, masangit na po kag-inom. Ikakakuyog na kugma. Kapuyo na sila.
0: Ah, di na ko patuntuan ng inom, bay. Makadaot na sa lawas.
1: Kana, walay husto.
0: Eh, sorry, kipakitaon kwarta. Unya, ato lang iinom.
1: Mo ganay mong buhaton, bay, Chart? Yan, wala ka? Muna.
0: Ako na eh?
1: Oh, imo na bahin. Nya, gusto na na?
0: Oh, sakto na kayo ni eh.
1: Oh, lagi.
0: Okay na kayo.
1: Ah, sato pa. Kuntinto na ka na.
0: May na lang ni. Kaysa magsigi kong lingkod, nyawa ko'y mapaabot. Kuntinto na kay kuani.
1: Muna eh, husto. Makuntinto ka sa grasya nga gihatag si Ginoo.
0: May na lang ni. Naigamay, saan man dako kung wadi ha.
1: Kanagyod.
0: Unya bay, kining washing machine na sa koy bahay na ani kung ato na ipatimbang.

0: namang duha nakakita ni bay. Hatagan sa kunimog bahin ani.
1: Ah, murag. Di siguro na ako ipatimbang bay.
0: Oh, imo gining ayuhon di naman ni mada.
1: Ah. Kunya na ta magsabot ani. Kundi na ko mada kayo.
0: Oh, ikaw gud. Ya, ya rin ako.
1: Sige.
0: Ugma ha. Oh, ugma. Sayo-sayo ta, ramdako-dako gagi.
1: Sige.

0: narating ito sa doon, wak man nagpahibawan ko. Ano sa man? Gutom na ka? Andam naman eh.
1: Sa'yo mga parang ipa ni hapon eh. Maligo na lang.
2: Kunya, di ka na baka nagbuwad sa in eh. Nakadaot na ba na?
1: Ah, nagpahuhay ko dito ganiha rin. Kailangan manggal.
2: Sigurado ka?
1: Uy! Pwerte bahay na mo ni Richard dito. Mugno kayo.
2: Tempa kuya, kumusta man imong pangwarta?
1: Okay naman. Kilahos na mo patimbang kay inahal na kita kwarta per me.
2: Maulag eh.
1: Hindi na lang tingog-tingog dahil eh. Huwag na yun tayo saktong puhunan.
2: Gusto yun ka kuya.
1: Sige de. O niya na may istorya mayo. Hindi ko margo kaligo. Okay? Tingin tayo.
2: Ya, sige na ka. Ya, kanay mong isul. Okay, dili na niya na nga to kay. Ako'y bahala. Mula ba, anak?
1: Uy, huwag mo mo kanina eh.
2: Jesus! Ako'y bahala, anak. Olimpyo lagi na.
1: Teka.

0: Mbak Putih has convinced you.
1: Hello, David.
2: Doon sa kada Marchita? Nikalit ka naman sa tunga?
1: David, hi man tong imong anak kagwapo, David.
2: Unsa may tuyo nimo sa akong anak?
1: Ah, di man kay ang imong anak mo ay akong tuyo, David. Kamu mong duha.
2: Unsa may tuyo nimo namong duha?
1: Ah, kuan ka na. Imbitahon unta ta mong duha.
2: Unsa may okasyon?
1: Kuan ka. Hubkas.
2: Hubkas?
1: Oh, hubkas. Ang ag children's party di Petra. Hubkas mas akong ba nagusunod adlaw. Ya, imbitahon ta mo kay maghikay man ko.
2: Na de kay kwarto chit.
1: Mao lagi ka. Ni ako kay manghuam lagi ta ko kwarta si mong anak.
2: Daan pa lagi gyud ko.
1: Tingin na lang.
2: Uwa malungo ko diha.
1: Bisag gamay lang. Kana bang wa makinang nag-requirements?
2: Hala, sige. Pauli na lang sa dito sa inyo, kaya adtuon talang karong gabi eh.
3: Sige, daya. Siguro, daya. Dala niya ang kwarta, ha?
2: Akong paningkamutan. Pila ba imong kinahanglan?
4: Kaya, mag-apo na ta. Uy, hala. Washing machine man lagi eh. Mao na ni mag-isaad na ako, kaya?
5: Oh, boli. Pero, ako kuni paningkamutan nga maayo.
4: Uy, ubaon di ay ni.

0: Oh, amo mo rin napulitan dito sa kasagutan, day.
1: Gilabay na rin sa tangiya.
0: Gilabay mo lang, day?
1: Kaya maayo ka din mo, kuya. Daghan na ba kagipang ayo sa una nga mga butang. Isamot, manuog ka guba.
0: O kadto, wapang man kayo itong maguba. Lahit na sanin.
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: Pag-sure ha, kuya, eh.
0: Kini, daan naman yung guba. Maayaw yun din ako.
1: Eh, tara, manihapon to, eh. Gutom.

0: Sí.
1: Oh, Mister. Tag-ilis man lagi ka.
0: Suroy sa ko, Ma'am C.
1: Asa man ka mo suroy?
0: Sa gasa lang, kanang malingaw ko.
1: Tingayag mo suod na sagkagkidlap-kidlap, ha? Usik ra ba kayo na kwarta dong?
0: Puol na Ma'am C.
1: Aw lagi.
0: Sige, Ma'am C. Alis ako.
1: Dritsu, ha? Ay paghapit sa bayas ungo.
0: Ma'am C, sadoy. Unhan, manta.
1: Pasadaan rin nga ako ba? Tingalig magmahay ka.
0: Kapugong ka ako sa kong gibati, Ma'am C.
1: Ay pugni. Para di ka makasawag ungo.
0: Ay, ungo.
1: Ay, giyugog, supa ka. Aron di ko maglagot ni mo.
0: Sige na lang, eh. Harin ako, Ma'am C.
1: Hoy! Akong di pa himang na ni mo, ha?
0: Mage, kung di ko kalimot.
2: Labada mo di ha, labada. Wow, sa puti has kang
3: TRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan og aksyon ug kasulbaran sa kapulisan. TRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasong padayong isuway, hatagan og katinawan, pinaagi ni Maong Tulumanon. TRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.

0: Mr. Putty has convinced you.
1: Sama Kak Don Julius. Apa mau ke kempauai? Kakak kapunya?
2: Apa mau ke buat konsen kawas ni? Ya, saya kawas masak.
1: Kan saya mentung gubak nga washing machine dito. Ano mo matun ni mo i-apil o patimbang?
2: Ako tu suaya ng ayaw ni.
1: Pasti lang. Wapag yung kabuhulong niya ng pagpangita ni mo ayuhunon, no?
2: Ako rago ng talingaw ng ayaw ni.
1: Unya! Kayo ba amon di kayo na ayaw sukad isang usap? Wapag yung kapuli, anak!
2: Malingaw mo sa kumi?
1: Ah, mas maayo naman lang hinuna kay kaysa magsigi kag soroy.
2: Maayo mo lang.
1: Pero kay basig bapatuyang na lang kag kalingaw di ayaw niya makalimutan lang ka pagpangita pang sa unon. Nahanaramot akong apo.
2: Digod. Ano niya pong papadumi?
1: Ay, saan? Pariha lang mo si Teresa. Sige, saan? Rohantod ka ron, wag yun.
2: Di ako rita sa kalisod mi. Unyara naman yun, anak mi.
1: Unyang makalisod na lang yun, hantod-hantod. Unsao naman lang. Di, nagyong po kakita sa kong mga ato.
2: Mami sa doy. Oh. Tawata ni.
1: Gusto mo na.
2: Ibao man ko nga. Huwag na bibigay pang gasto. Isutian mo kong inay, Teresa. Huwag na yung tunog kayo magkuot. Sa palit na lagmantika, waha.
1: So, sa gulis, Teresa. Uti mo ang katapusan na 5 pisos, iya magigihatag niya itong giingon niyang bata.
2: Ay, mas na kinahanglan pa siguro itong bata agay na to. Saan din na lang to? Nakatabang kasi gutom. Oh, tawa mo kami.
1: Kahinomdom mo kung daddy ni mo, yan ang imong sinultihan.
3: Iwat kita kasi mo, amahan mo Diyos. Masinabutan ka ayo.
2: Ang dangon din itong panag-istorya eh. Oh, luwatan eh.
3: Habibi.
2: Ibawa mo ko ba? Anong nahinomdom kang daddy?
3: Nga naman ko, Nobe.
2: Hugkas naman ni daddy sa mga alaw.
3: Maayo. Kaya nahinomdom ka.
2: Ayaw ka bala kami. Maningka mo tumayo. Gusto na siguro lang doon na tayo gamay hikay. O makapamisa ka.
3: Kana mo'y pinaka-importante, no? Ang pagpamisa, mali po'y nagkas daddy ni mo, anak.
2: Okay. Ako'y bahala.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.

0: aiuta.
1: Ulargan ang yuka.
2: Tito,
1: oy, dili, oy, ako pinido. Wa na ilang ayan, kanta. Ura mismo, tikang kadayon nga to sa Manila. Unsa pa'y dagayan?
2: Gusto ang tao na magkakita ni si Bukoy sa katapoy sa higayon.
3: Tayong pagod ay?
4: Unsa mga gudi ay rason day sa tangan nung yung magkampalagahon o layo. Ha? Kasaka? Kinsa man ka?
5: Ako si Angel, gikan sa langit. Anya, ipakatawa ko dali sa yuta.
4: Ha? Ikaw angel ka?
5: Hindi na ba siya mutuo? Daga na kay, di mutuo na ako, oy.
4: Oy, og angel pa kay pangilad, oy. Kay bawa ko kung si angel, doon ay pako niya ikaw. Ano mong kay pako?
6: Ikaw, ton.
4: Pasamli ka.
7: Ito, marami siya ko ganit. Nawag tangan, good.
6: Ito, wala nang ipangit ka.
5: Pakusit mo. Nawag tangan siya ko gluluron.
4: Kara? Ha? Eh, nangita, ikang biyando.
8: Hindi ta pagkasulti ni mo, attorney, ay. Murag yung nahayag-hayagan. Nahayagan, yun di kay mura. Kasabot na ko. Abi ni mo, good attorney. Duhara na sila kami nagsuon si mama na ako o kanang akong tiabitang. Unya, na ako sa ila puyo. Karon duha pud mi kami nagsuon. Ako igsuon ambot og hay na to siya maglaroy-laroy ron. Basta kay ako nahibaw jud ko nga na jud mi katungod ana. Pero gusto na ako nga ma-enjoy pud na ako bang akong katungod unta na bisag makapakupras lang kog kausa ana tagbaw na ko oy. Silbi baos lang kausa okay na kay ko. Dayon ato ni paagig balaod may kinia ka. Unsa may akong buhaton ni attorney?
7: Atong buhaton karon aron dili dako gasto no kay di atong diretsyo po nang kurti-kurti kay abogado ra may kwarta na mudato sa mot ang abogado ana no ang buhaton ani ato tas barangay no imong ipatawag imong iyaan aron ipasabot sa barangay nga ikay na kay katungod ikay mo banos o muhulip sa katungod sa imong inhan kung kambahin katong kung ang yuta labotig o 10 hectares tungao ni nila 5 hectares sila ikay mo kuha sa 5 hektarya niya ikay mo representar po sa imong igsoon o niya ang imo lang igsoon mo reklamo niya kung imo po na igasto nga magte sigado di ka man sipsuyop suyop
8: liyoy
7: muna muna nga kwaon ni mo ang imo kutot ipasabot ni sa barangay muna ang simple nga o yano pamagi nga di kinalang matug korte nga maayuso at husayon ang pagka panagbingkil sa suod sa pamilya.
8: Ah ano din na gusto sabot ako pero ang ako ini kay mura magbiklon lang kusko iya ana torneo oy. Mura gusto niya nga mawa na ko siyang pananaw ba. Mo ni usab ay kung buhato na pud ini. Kinagaaway na pud mi karon. Mura magyud og kuhaan minis katungod oy. Bi kon pud dugangi pagyud ang akong na, nahibaw-an gikan nimo. May man ka kay naka human ka man ana. Ako hinumdum ka nako.
7: Oh, brad ba kay ka?
8: Oh, ako tong maligyang sigarilyos gawas. Mong kaila ko nimo.
7: Wala, gato ko.

0: Pultri ato, apul si kag siro. Kaya pangitlog.
1: Bito, imo mo sing ipahibahoy. Pero bito, ato na yun sa mga ako pag yung buhaton lain.
2: Joy!
0: Ato ang kapat?
2: Ita lang yung kulunod yan, Joy. Ita ka ba?
0: Wow, maupay pagsuroy ginako.
2: Asam din ta ka?
0: Suroy lang, good. Sa atong barkada.
2: Unya. Asa naman tong batang tiguang?
0: Angel. Angel maguno to siya. Kapoy ko tong bata apart. Hasul kayo. Nagahapon, si pakuyog na ko kay mangita ko sa bugoy.
2: Unya, kita ninyo.
0: Ibaho pa lang kapat. Pito ka police station among giadto. Kay mamugos mong siya.
2: Magunsa mo sar mus mga police station?
0: Mangita laging bugoy.
2: Unya, inyong nakitaan sa bugoy.
0: Wa na mo nakitaan. Pero amo na hibawaan. Napriso din silang Julamon o si Bugoy.
2: Ha?
0: Huh? Okay. Wa mo din sila ka bayad silang giinom.
1: Kuha na turni ba? Eh, murag nasabot man yun ako nga kung iyan, di yun makigsitol, di makighusay. Murag gusto mo niya suluhon, God. Kasagara na ba nang nagsulo na ba, mapraning.
3: Oh, kung di yun mahusay mo sa barangay, dito ka mga ikag certificate to file action, nga di yun mahusay na sa sus barangay, doon lang kag abogado. Para makwarta po tang abogado, ano eh. File ng kaso ka to sa korte na.
1: Nimo?
3: Oh, depende nimo. Kung gapuhan ka na ako, ako yung abogado nimo.
1: Para ba ko'y kwarta, sugot ka kag tabla.
3: Dili, bahay yuta. Bahay na ko sa yuta nimo.
1: Oh, yung nana din. Nga, yung bahay, no? Oh, okay, basta kay... Mora yun ako, tunay. Nga, imo lang kong katabangan. Kung si maayong buhaton ini, kay... Eh, ba, umdug kang wak ko'y sapi lagi. Unsa man, mayo na itong buhaton ini. Huwag mong ko'y kwartang ikagastog-gaso. Sabi kong buhaton.
3: Sige, muna itong buhaton. Kay huwag kay kwarta ka, tabangan ti ka nga masangat ang kaso sa kurte. Unya ini ka usay sa kaso, ni kadaog na to, kay mudaog bigita, kay pabor mo na to ang balaod. Aw, na kay ikaray tayo bahalag, maluoy ka na ko. Ang imong abogado, magpagapog gamay, at kaganay mong bayan sa yuta ng imong makuha.
1: Ah, gusto day no? 10 hektaryas. Duha sila magbahin. Tag 5. Sige, atunay, okay ko, tagaantik kang size. size naman, ayoy. Kuwang day. Sige, ana na lang. Tagaantik ka, bisag dos imo na. Ang ako lang, makuha yun ako ang among katungod. Paita sa din niyo, huwag magpakahilonggod ta. Ang balaod maila. Unya kay gusto na ako, ang balaod masabak sa ato.
3: Sige, Joe. Kung sa imong desisyon, sa imong hukom, huwag na kagmaayo ron, kung uyon ka sa itong kasabutan, atuwa lang ko sa opisina. Huh?
1: Sige, atunay. Okay, kaya na yun. Makakwarta na ta. Pamasok ko sa gatos, bi.
3: Sus. Sorry ka, Joe, kay abogado ako, pero wala po'y kwarta. Ang tibok-tibok kwarta na ako. Tibok si Kumil. Kita lang kwarta, ha?
1: Sura sa daan na, oy. Paitasad ni mo, oy. Lisog, bigtindahan din, he. Why mo sisiwa na dali, oy. Napakoy kwarta, hatagan na lang din ka, oy.

PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatanganong aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapos pa na yung isubay. At sa ganong katinawan, pinaagid ni Mahong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang ka ninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.

0: at imo si bayaay kun kay ato ay naabot man kadiri.
1: Di ako. Nangita ako sa akong apo. Kung nga nagtuni ba?
0: Uy! Ay, imposible, God. Ari ka mang ita si mong apo din sa amo? O si pagtuon mo din sa mong panimalay, dangpanan?
1: Ay, ka-strict sabi ni mo tulo, eh.
0: Lain siya, God, di. Bitaw, Biando. Nangita sa kong sako ang pag-umangkon diri, natingam sa kuwa man sa diri. On definitely, wala sa diri, tuni ng iyong pangita. Mau ba?
1: Pero, wa mas tuni diri. Wa kay 100 ya, kay.
0: Wa!
1: Ipalit mong tuba.
0: Ha? Nangita ka pa si mong apo? Mangayi pag yung 100 diri sa ako. Ang tumako, information center diri.
1: Sige ba, kawa kay kwarta. Mangayi kong 100 ni mo kay ipalit na kong tuba.
0: Kung wa kay kwarta, problema na ni mo. Hala, panungko diya silingan ay. Naasiro na yung tuba diya ay.
1: Sige. Basta mahugan ko, imo sa ha? Kaya mo siya ka ako ng sanggutan?
0: Oh, ako sa. Sige. Ako pa yung magpa-hospital niya.
1: Sige.
0: Siguang na si Abog Lala. Away! Away!
2: Agaong Yosyo!
0: Yeah!

0: cómo voy? ¿Y cómo ando con Calet? Estaba yo un sombrero.
1: Kung kaya itong sagutan, Boss Lord. Ako bang tawgon sila si Boy Akyat?
2: Ayalosa, kita lang sa'yo magsabot karon.
1: Kung kaya itong sabutan, agaw.
2: Ato yung una-una, nagugin mong gisugyot. Pinagpuliso na to ang ahinsya sa syudad. Okay ko na.
1: Mau ba? Apang magkinahanglan din yung makuting na baglan.
2: Kuting? Uy, katul ka na, uy. Napakan ako, ana.
1: Dili na mo'y bibuot na ko ipasabot, Boss Lucio.
2: Kuting, mga.
1: O say, kuting, sa inyo, dogo. Ngantos akong buong kalibutan. Why, dogo? Di lang na ako itabi. Boss Lucio, atong siguroon ang planong way palpak. Mau misteriya ko ni mong makuting.
2: Sabi ko kuting.
1: Wanam zool ang imong ubang? Kay patumaro si kagbayo, prop.
2: Ay, sigit-sangit lang ito yan, kanu zool! Di away. Karong sunod adlaw. Ato na tumanon yung plano. Gusto ko magdato. Kaya kung magdama dato na ta, kinikalibutan na ana to, ato ang tanang gahom.
1: Lucio, gusto na akong padatuon, tika. Datuon, tika. Kaya ato ang dinautan.
2: Ilan!
3: Si Santa? Mulargas, Canada?
4: Si Santa, Mulargas, Canada? Oh, klaro kayo.
3: Jo, ano mo kuno?
4: Tana ka gano? Aron kuno, malayo ni mo.
3: Si malayo? Malayo sa nako? Nayabag mo?
4: Supakon din ani mo. Naman na istorya si Auntie Tito Cholo. Nga, binabayi. Mau lagi kuno kay aron kuno mapalayo siya ni mo si Santa.
3: Sampai labot ako ana eh.
4: Na basta kay mauna. Abi ni mo gudbugoy. Si Santa mo ramgog nagpakaron ingnon. Nga trato mo.

0: awak petir bang ke atas. Hubung ke ibu hutan awak.
1: Nah. Lulu apa? Lulu.
0: Bidri bin. Tudri. Oh ini.
1: Kurang apa?
0: Kalau hubung ke yang nanti gua gak ada. Hubung ke yuk.
1: Lulu.
0: Lulu. Sampai bila. Aha. Sejak lalu. Lalu hubung
1: ke. Baik. Biar tak mah. Pernah ke baik.
0: Oh sige. Selamat pak ya.
1: Sige. Di mana sini mau lulu?
2: Kinsa itong tawanan ito niya? Kinsa ito siya? Saan?
0: Si Itchoy ito, oy! Ako itong barkada!
2: Barkada ba si Kuya mo, ha?
0: Nanayabag na noon! Uyab, me! Babae ko! Kada kong laki na ko! Yabag, uri ka, lo!
2: Kinsa may naging unimong laki ka? Ha? Nga babae man ka? Uy, ito niya! Gusto na kong magminiw ka! Samtang buhay pa ko! Nagkasabot ka!
0: Ikaw lo ba? Pero may manggikunin mo yung tultuhon. Basta yung malimot ko lo nga, puhanti ka. Toho ka di kong suko yung sumbagay na, knockdown ka ron.
2: Ha? Ay, sumbagay na ako?
0: Oo, sumbagay ko lo.
2: Gusto ko kita? Ha? Sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
0: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
3: sige, Lah kau kena?
4: Asam tak?
3: Kita kesapi. Asal pusantai.
4: Si asal pusantai. Ano masal ka?
3: Isa may di masal na jo. Pahintoy yung gisultira ko ba? Nagiangkong kusanta ngayong uyab.
4: Sabi taon sad ka, mura sabi ka tau bayot. Ano sabi na ana? Si Daga. Si Daga? Si Santa Daga. Nga ikaw ulitaw.
3: Ano ka, Joy? Kana si Santa, ang pagtanawa na, nagsuon, waylain.
4: Ikaw lagi, nagsuon ang imo. Ya, Santa, naglami naman yung pagbati. Lain niya.
3: Jo, mas may nga nga taksapi. Aron, kabeta sa trust ng Santa eh. Hasol kayo.
4: Hasol? Asam tao, manglakaw ta.
3: Patag syudad?
4: Siyudad, hello! Magustuhan ta dito?
3: Hindi ta taksapit. Basta may baka jackpot ah! Na!
4: Jackpot, jackpot! Ay,
3: ano na yun?
4: Alas na! Ikaw ko to'y na!
5: Kita, pulos mo ta doon na yung kwarta. Magbubuwa kita!
3: Asam na ka, boy? Ito, boy, asam ka.
5: Maglipay-lipay tag ato. Kamu, asa mo? Maglipay-lipay mag inyo. Siya, pabaglain ko kapwa.
3: Kuyo guno yung eh. Kung asa ka wad to.
5: Eh ba mo? Dilingan ko sa kuyang. Teka, bin house ba?
3: Ako ato rin ka nga to?
5: Hmm. Muna ato ko pa doon nga to. Kung buwan mo na ako, di ko kalugar.
3: Sige. Huwag may mihimo kung di ka pakuyog na mo.
5: Listen mo kayo mag-ubagod ta. Di ko kalabas ako iyab. Nagimigay ka ko niya.

Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas. Ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte, dihang siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Marunila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagminiugusab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwa na usab pipila na katuwig ang nakalabay. Hangtod garon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, da garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, garbo sa Subo,

0: na lang. Ah, yung asam kita pa ingon ron.
1: Ah, ako mo ato nun, te. Ali, rubing na ta sa atong barangay.
0: Okay. Yeah. Ako na to kung sa'y mga panghitabo ron sa atong barangay nga angay na tong panalipdan.
2: Wala yun.
0: Di ba?
2: Rubing na
0: panalipod din ito.
1: Okay, mga tanong.
0: Oh, chief, tanong panalo. Ikaw. Assistant chief. Kunya, associate chief.
2: Pero, ang ako, ano yung panit? Kita rubing ron. Ano yung sugatan ako si Buyak lang?
0: Oo, oh, problema.
2: Ha?
0: O sa'yo mula? Oh, garupi! Imo ha?
2: Binuti.
0: Oh, binuti. Ako ah, polisi. Kung magbinuang siya, aw.
2: Aw, ako sa binuang ato.
0: Piti-piti din siya na to.
2: Ako siya.
0: Pero pa din, aron paglikay sa kagubot, magkinahan na, kung makit ang ato sa Buyak yan, hangi mo na itong siya nga. Hubian yung siya din sa itong barangay, kay siya mo'y dahag kagubot din sa itong mga tao sa barangay.
2: Kana, lagi badaan itong hangyo, kanag palinaw.
0: Aw, di siya mangyo, aw, sa ako naman.
2: Kasi mayo ay, makungos na ta.
0: Para mawa, mawa kagubot ba?
2: Oh.
0: Na kasi mulikay, kita mulikay.
2: Ayaw sa...
0: Kurayon, kita italawa na nga. Kita may gadaan palaon. Tungod kay giing na ang tani kung si Alyupi. Nga kinahang lang panalipdan nato ang atong mga constituent din sa atong barangay.
2: Kana.
0: Di ba? Kita may daag kalinaw din sa atong barangay. Mao nga, ang kalinaw atong ihatag kanila. Ang kalinaw, manaa ka ninyo. Unya mo tubag, sad sila. Ang kinilaw, anaasad ninyo.
2: Oh.
0: Sila yung mukha tayo.
2: Okay, okay, kayo.
0: Okay.
2: Tara.
0: Sige.
2: Oh.
0: Muli buwak yan? Muli yung patkat.
3: Dia San Pedro! Gaya kayo nag-uos si Bugoy, oy, di magkati siya mo to ang angil ko gikan sa langit.
4: Kana, maoy dako kayo ni mong sayop. Kaya nagpahibaw ka na angil ka nga gikan sa langit.
3: Ha?
5: Ingon, ba't sila nga makaluwas ko nun ang mga amigo na ito nga naikwarta? Kung sa laging problema niyo mo, nagkana ba naman sa kalit? Naluwag na kayo kundi yan to, babe.
6: Ito,
5: ang loob ito. Hugot na tali na may usyos na bukas ang misbutong kay ko. Ikaw maluwi ito, babe.
6: Sa mga na yung problema niyo?
5: Kapon,

0: gagol gud sidin ko. Mura man sila ngayong buwang kung mga on.
1: Ayaw pa ta kaginaan, Gris. Oy, mga tao rasad na sila, parehas na to.
2: Ikaw, si Dudod. Ang unang tao na nakita ni James Mestizo, pag-abot niya din sa inyong kalimutan.
3: Oh, sakto ka. Ako.
2: Ikaw, di ay Dudod.
3: Oh, Dudod ko!
2: Ha? Ikaw sa kang hidin ko.
3: Ha? Oh, hindi ko! Hindi ko! Huwag ko ilamot ang hidin ko! Dudod ko! Pero dili ko ang apelido na ko. Dudod, dili ko!
4: Asamok ang gusto mo mo? Iyato ba yung sakasan ni Dudod ng Estila?
3: O niya lang, yeah!
4: Mura magkapoy na kayo ng kagubot at ang gapo?
5: Ha? Wala ilang kong nakitaan dito! Si Susit, si Risa, at ang gwapo, o gistong!
6: O sa may lang itong buhat dito?
5: Permiro, nag-istorya silang upat. Pagkataon-taon, nagbalain sila si Istong o Anton Guapo. Sila na po'y nagsulti.
6: Huwag iti mailan nga nabalik si Bobo.
7: Teresa! Teres! Nano, Daisit? Si Manukaryo, nibalik na! Ha?
8: Ano nagtaki ang manasiya?
7: Manukaryo! Dali, pahuway una. Kay karong taod-taod, madutas bahay sa sundao sa una.
2: Ha? Bahay sa sundao sa una?

0: parece que no.
1: Qué gusto, mamá, que suelte ni de Cristo,
0: para que suelte ese gran Cris. Reunímonos ahí, no nos mantuvimos a with garbage.
1: Dile eso, with garbage, ¿sabes? So with garbage.
0: Garage.
1: Nasayang gudu pag pamina pag sulting dudu tiyo, sir.
0: Pulis niyo!
1: Gusto lang kong kisulting de Grace tiyo, sir.
0: Wa na din is Grace.
1: Ha, hindi ay.
0: Tunas Amerika, nagminyog Amerikano.
1: Dali agod.
0: Oh, madali mga Amerikano.
1: Tinood ya tiyo, sir.
0: O lagi, nagminyo nag Amerikano, Grace. Eh, mayroon nag Amerikano. Claro, king in English Americano, ang imo, way raro!
1: Ngayon nga sa dino, you start, uy, mahard mo sa taano.
0: Ah! Mahard pa? Kasabot ka kung sarang mahard, Jill!
1: Oo! Oh, Americano rin ka mom in English, asta sa go!
0: Baby, unsa mo to ng heart, Jill?
1: Heart it, good!
0: Heart na good!
1: Oo, oh, heart it! Kipasikita ni Indegris akong kasing-kasing.
0: Kuyawa!
1: Muna manamilit na lang ko, Tiyo Sart.
0: Unsaon ko nun mo pagpanamilit, Jel?
1: Ako indun, Indegris, bisan sakit. Andam kong magkikanta.
0: Ano, Sir? Usi, sabay!
1: Kalipay ko ang kalipay mo.
0: Usa ba ka, Jel?
1: It hurt to say goodbye.
0: Inhato si Gubay!
1: Usahan! Nagdambo ako!
0: Sige ka ta!
1: Nga nung nabuhi ka!
0: Ato!

0: James Mestizo niya?
1: Pangita-pangita, beda yung James Mestizo, oy. Dinkan-dinkan, oy! Oo, unya.
0: Dami kayo.
2: Kariyo Mahikiro.
1: Kinsa na ba sila si Kariyo Mahikiro, Dudut? Kinsa na sila?

0: isa. Ay, man si Anton guwapo.
1: Kuan, ilakaw. Doon na ko ito, siyempre ito sa gawas. Ah, hindi nga iban. Di hanggang ika sa nangutang nga nilang kariyong may kiro.
0: Oh, nga naman di ay?
1: Iba ka sa ilang istoryahan?
0: Doon ako'y nadunggan. Pero, dili tanan.
1: Ang sabi mo nadunggan na iban?
0: Nag-iskot man na sila ni Noy Bubo.
1: Ha? E nga naman kapas bubo ka.
0: Ambot! Basta, ang giingon ni Manoy Carillo, siya may mag-insulti ni Noy Bubo.
1: Huwag na sila may isgot naman ni Atong Guwapo, di ba?

0: sebutan man mo nga dili man mo importante.
1: Ha? Naina siya na pagkasulti, areban eh.
0: Kumidyar, bitanan na istong.
1: Oh, mahano yun asag.
0: Mahadlok mo kung gabaan no istong.
1: Mahano ko din tayong gabaan ka.
0: Gabaan man punot na basta dili ko numutahod sa maguwang panyag-edad.
1: Ha? Huh?
0: Labi na ikaw, mura ka na akong tatay.
1: Sino tatay na noon ko? Anak sa mantagan ba eh?
2: Diyo ko matuog na Ginoo.
3: Pero umabulo ng bata niya.
4: Nangita na ginigantas.
5: Kasabot ka, akong ipakuha.
6: Dayo!
7: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
8: Mayo.
9: Sa dayo.
8: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
10: Basin gadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
11: Unsay reparation, Monsignor?
12: Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
13: Dagan kanato ang nagduda kun duna bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: mo kami tinuod, makitay. Apan, lahi ang isulti ni bubok na to. Mao'y apong, nagkinangla niya ang gahom sa mga liso kay iyang gamiton sa pagpanalipod kang James Mistiso. Sa buot mo pasipaan niya, hindi sa kalimutan sa mga tao.
1: Mao di ay, nga imo dayon siyang gihatagan, manukaryo.
2: Nya, John man nato iniron manukaryo.
0: Ako ra gyapoy bahala nini mga inay.
1: Unsa man imong buhaton manong karyo?
3: Dinhi lang mo.
2: Asa man ka manong karyo?
3: Suwayan akong kontak sa buko. Kay mo siya kini. Kinahanglan magkasulti mi.
2: Mupakita pa kahato.
3: Kung dili siya mupakita, nanita siya glatos.
2: Sabi latos manukaryo.
3: Latos. Kastigo. Katilaw kastigo kanako kanang bungutuna. Unod paggahi-gahi siya siyang o.

0: Do. Do. Ngomong-ngomong. Ikai guardianin.
1: Bodoh. Yui.
0: Oh iya. Danu ketemu mangka dia.
1: Nggak bagi huna-huna.
0: Duna deh kayak huna-huna.
1: Mamok sa deh. Saya pagtulong mo na ako, pahoy! Kumuha may kong mubati o kasakit!
0: Dagway ba yan mo tong? Sakit, sakitan ka ka? Kapating ni Mugnaong?
1: Mux, gusto na ba ako magbagos kong inabuhi? Magbinuutan ako.
0: Dagway sa magbinuutan!
1: Ginuulog yung Mux? Ginuutan ako? Naigugman mo ko?
0: Naigugman na sad!
1: Lagi? Pero, gisakitan naman nung ko ini?
0: Nga nung gisakitan man ko no ka?
1: Giing na naman nung ko sa akong gihigugman na mura na kong ihintatay?

0: katong. Di ban-ban.
1: Nganong mamili man sa kagbatan on?
0: Isang nga ko piliun mo, Mox.
1: Kanang parehas na ko.
0: Nagagabay.
2: Your song.
3: Your music.
4: Your listening pleasure. Sing it, Cebu!

0: kacau lagi.
1: Binatang ni nang Rita, Orbita.
0: Punya. Kita os bubuk.
1: Wah, lagi gyud. Mingaw kang kamingawan.
0: Ay. Kamingawan god. Mingaw gyud na.
1: Ugay kay kung barug-barug da please dagat. May gani wa ko matimingis man taga.
0: Usa man isman taga.
1: Asawa gumun tugo.
0: Nam tugo na sad. Libog man taninyo.
1: Ana ni libog-libog brad. Nas James Mestizo.
0: Muram tong lakaw.
1: Sus, guna oy.
0: Unsa man ka nugon?
1: Duna ta ko isulti niya. Importante kayo.
0: Naa kay papirmahan.
1: Pirmahan god. Wa oy.
0: Unsa man imong tuyo ni James Mestizo?
1: Duna ko isulti niya.
0: Unsa man?
1: Bahin ni Karyo Mahikiro.
0: Unsa man si Karyo Mahikiro?
1: Tagailan ang kalibutan.
0: Kalibutan?
2: Kung mao, wala'y dumadapig ni Bubok.
0: Wala. At ito na ba ni James Mestizo?
2: Maya na muna-una, ha? James Mestizo, kita.
0: Okay. James Mestizo na lang.
3: Ingnal ng tiguang, ha? Nadi siya makapugong. Sa kupagabuhaton, atol sa kasal ng dududog sila.
4: Ha?
3: Huh? Mora tayo akong tuyo.
4: Kayo una, Dungjil, kung hain ka man ibutang sa Ginoo, balik town. Kay titi ka ibay lubisan pila ka book Amerikano.

0: Espiritu Santo. Mo'y baya.
1: Mano, asa may imong buhaton?
0: Nagsalig siya itong gahom sa mga liso na akong gihatag niya.
2: Kisa may ang gigugma? Si Deban Bangot? Problemahon pag yun na niya. Iyago ng pangulitawan.

0: Good morning. Si Ato.
1: Si Doktora Nia.
0: Sure.
1: Bukawas na tayo. Wata lang.
0: Doc! Excuse me, Diay. Nasa ito yung name mo.
2: Ang say Ato?

0: Da. Magpatatang banta ako.
1: Excuse me, sa ano ka?
2: Ben, kung saan may akong ikatabang?
1: Do. Tabangin ko.
2: Maunang namutan ako. Kung saan may akong ikatabang? I want straight to the point. May diatiman pa ko.
1: Do. Gusto na kong ipakuha ang akong kisapak. Dok. Dok, tabangi ko. Please. Graduating ko next sem.
2: Kung saan ito yung magkuha?
1: Medical student ko, dok.
2: Medical student, mandiay ka. Huwag ang kamaturan, anak. Nagsulog pa gani ka sa inyong uniform. And for sure, naghibaw siguro ka kung unsay katungdanan sa doktor. Is to save life. Dili mo patay.
1: Huwag mong good mahibaw akong parents in ito. Please, tabangi taon ko. Magkabayad ko.
2: Excuse me.
1: Maluoy ka. Please.
2: Pakatawha ang imong anak. Magbaos ra na ninyo.

0: dok.
1: Ah, may nung isad. Kamusta ang mga bata din ni?
0: Okay naman dok. Yung balakan. Bayo ra, mga bata. Kapoy ka, dok? Doon na tingali ng anak kaganin ng buntag, no? O diba, kaganihan ka adlawon?
1: Sama sana anda ng karing. Matag adlaw. Nagay bata nga ipakataw.
0: Murag, lapoy. Gagod kaayo sa akong tanaw, dok.
1: Nang, mamayaw ka o pinulong na. Inom ko.
0: Oh, sige. Dali, dali.
2: Ayaw mo pagdilid kuan, ha? Saba-saba kento pa ang gamay bata, ha? O niya, kining ako may panghipo ko ang dali, pahimutan ayaw tadluga. Kaya ako si mami ninyo, masuko niya ito nga nagkatag-katag mo dali, ha? Kadang inyong duwaan, ikaw man yung duwa, hiposa, iso sa sudlanan. Okay?
3: Yes, yeah, yeah.
2: Very good. Sige, ikaw man yung duwa niya, ha? Sela? Murag nang mataang gamay, da? Ipaliyaw rin ko ati man. Kay doon na po kitiwas sundire.
0: Ah, nang ganun.
2: Sige. Mga bata, ha? Ako kitugon ninyo, ha? Sige.

0: Gusto na akong ipakuha ang akong kisamak. Dok, Dok, tabangi ko. Please. Graduating ko next sem.
1: Namang di man yung tumawa sa akong nanguna, umayahan na. Kaya mo, kaisong niyang niyang niyo, may pakuha ang niyang isabak.
2: Mora na imuha, Dok? Dili ka lang kaon?
3: Ah, kini lang nang. Salamat.
2: Excuse me, Dok.
3: Nang, ayo sa. Lingkod sa dere kay nakoy istorya nimo.
4: Paano ako ka ako ade?
5: Dalin na.
4: Oo, di ka.
6: Si Pani?
5: Ang bin na ba?
6: Ibagayin na ito mga ipagsaba. Ha? Kaya manghilak si Jason. Natuog pa na ba ito? Ay, kamang duha ha? Magsaba-saba pagkali mag-usap. Kamatagan itong bata. Makatilaw yun muna ko, ha? Kasabot mo?
7: Sabot man niya.
6: O, sige.
5: Ya, ya!
6: O, nga no?
7: Magduha lang sa gawas niya.
6: Pananghid mo ni Lola Karin ninyo kung musugot ba?
7: Ikaw lang pananghit, Steph.
8: Ay, ikaw lang.
7: Ay, ikaw lang.
8: Ikaw lang.
7: Ay, ikaw lang.
9: Your song.
10: Your music.
9: Your listening pleasure. Sing it, Cebu!

0: Kining, Dok, unsa may mong isulti na ako? Unsa man, doon na si pasyente ng anak, niya milayas, niya ibili na sabi mo? Ha?
1: Ah, huwa man ang. Pulos man maayo pagkabutang ang naaron sa maternity.
0: Saan kugong tanaw ni mo, Dok? Ora, doon na magiging nagka-disturbo si mo muna-muna?
1: Di manggod mawasaw na una na ko ng karing ang dagway sa babay na nidool na ko karon sa klinik. Estudyante.
0: Ha? Estudyante?
1: Una, intern. Gustong magpa-abort.
0: Ha? Magpa-abort? Magpakuha? Wait! Kaya kong sa, Ana!
1: Dakugid kayong sa, na. Huwag sa among ipanumpaan, isip po sa kadoktor. Mura man lagi sa yun na itong bayana.
0: Estudyante pa? Ni Mabdos? Na, labing siguro, huwag yung kalibutan na naman giniganan.
1: Mauna na. Graduating ko na sila sunod sa semester. Huwag yung siguro yung kalibutan ang giniganan sa iyang sitwasyon.
0: Mauna di ha. Nahibaw silang problema. Nga anong gito yung an?
1: Naupang tanang. Malamdagan ang una-una ang bayana. Huwag pakatawahan tong bata.

0: Teng kering. Oh, oh, unsa man na? Unsa man na?
1: Ilisan lang tubig.
0: Ah, di ay lang. Di ako na lang.
1: Ako na lang.
0: Ay, no, unsa man. Di naman bitaw ko. Ako na lang. Ha? Sige, basta ikaw.
1: Ah, Teng kering. May hayo ra ba itong mga bata nga magduwa ko na sila sa gawas?
0: Mugawas? Na, di na ba ginamimo? Dili mo sugutan doktora, anak.
1: Ay, anharaman ko sa loon ba? Dili nga to sa gawas. Nalirikot sa suod sa lagwerta na to.
2: Aw, oh, nakubag. Naghangyo ni mo nga mga dugod sa gawas. Na, dili gina mahimo, ha? Si doktora ang manubag. Kun-un sa mga hitabo na ng mga bata.
1: Ay, lain may ato ng karing. Kana bang gamay nga bata, tanos ang manakuha sa iyang inahan.
2: Kain, kanang laki? Si Jason?
1: Ay, ulagi. Kanang gamay good. Tanos ang na sa kuha, ah.
2: Ay, ang hibaw anak ko, nga kasalunon di ay nag-foreigner ang babae. O niya, kay, waman mahibaw ang foreigner nga di ay ipamablusan siyang Pinoy.
1: Sa ato pa di ay nangkaring, Pinoy ang amahan niya ng bataa. O niya, ato siya sa kano magpakasal?
2: Oo, oh, Pinoy. Pero, wa mahibaw ang kano nga di ay doon na si anak. Mauna nga gihangyo ang doktora nga ibili no sa dinhi ng bata.
1: Uy, kaluwi sa diyan ng bata, ano? Mabiyaan yun di ay na.
2: Maog yun. Na, magdugay pag yun na dinhing bata

0: Good girl, good girl. Balik oras, Mami Bin.
1: Mami, play me sa gawas, Mami Bin. Dito, Mami.
0: Okay, musugot si Mami, pero manangid sa mo nilula ka rin, ha? Kunya, di ko gusto nga magpabadlong mo. Nakasabot?
2: Yes, Mami!
0: Oh, very good. Mupahuway si Mami kay Gikapoy. Dili dyan mo magsaba-saba, ha?
2: Yes, Mami! Thank you, Mami!
0: Okay.
1: Manangid sa aming lula ka rin, ha?
0: Okay.
1: Yeah.

0: Doctor's Maternity, may I help you?
1: May I speak to Dr. Raquel?
0: Tuwa ka pa siya sa iyang residence. Ano si ato?
1: Kuan, personal. Mahimo ko mahayo sa iyang number sa bay?
0: Bahin sa unsa man ang tati ay imong tuyo, ma'am.
1: Kinahanglan pa ka. Isulti na ko akong tuyo?
0: Yes, ma'am. Ihatag lang na ko ang iyang number sa residence kung may kalabutan sa iyang pagka-doktor ang imong tuyo.
1: Gusto lang kong magpa-prenatal.
0: Nako lang diri, ma'am. Unsa may imong gusto nga adlaw? Unsa orasa? Kay akong schedule eh. Kinsa dito yung ani mo, Mrs.?
2: Gibutang man.

0: Paulina.
1: Sa
2: Delfino Home Care. Sarap na po.
0: Okay.

0: Aurora Keros Residence?
1: Malihog kong doktora. Sultihin siya nga, dun ay delivery. Ni Ana nga ba sa labor room?
0: Oh, ako lang sultihan.
1: Palihog lang ha. Sige, thank you.

0: Diana, kung sis?
1: Agay! Ah! Ang doktor, wapa!
0: Ni Ana to kong, isa dito yung nan.
1: Agay! Sakita na uy!
2: 120 over 70, normal lang. Niya, tabot-abot lang sa kami, doktorahan. Niya, mo excuse ako ka, Jot, kay dito na ko sa gawas.
1: Niya. Salamat ka, ayo.
2: Ayaw lang ko, ay, relax lang. Ayaw lang, basta kalma lang. Okay? Excuse me.
0: Isa dito yung mga miss.
1: Ay! Hindi kay pagyon! Sakit na ka, ayo!
0: Abot-abot ang tagal na, relax lang. Kisa gete mo na?
1: Tapos na magkaayo, uy! Hindi naman ni Madahan! Sakit kaayo!
3: Mga lama...
4: Dili nilang muna kuto ba nga itong panaguban mga igsoon, kaya nang pupustong sa dakating oras. Apan sa dili, pa kung manamilit, kini ang ibiling ko kaninyo. Ang imong pagkabuhi dini sa kalibutan, may katuyuan. Busa, sa bisan unsa nga sitwasyon, nga imong atubahon, ang Ginoo muluwas kayo kanimo. Aron matuman ang iyang mayong plano alang kanimo. Daghang salamat sa inyong pakiuban. Shalom.

0: Usaka pagtuo, usaka tingog, usaka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: TRO7's Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ang aksyon o kasumbaran sa kapulisan. TRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapos pa na yung isuway at tagan ang katinawan, pinahagin ni Maong Tulumanon. TRO7 Action Files. Abang Peninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO 7 Action

0: sa may atong participasyon diyan dapita?
1: Naagya pun tay mga participation sir sa Kuan Sir Asian Summit sir considering nga ang akong area sir dool sa Kuan Sir sa Mactan sir being held ang Asian Summit sir. Ang among Kuan Sir

0: sa kay kay akbang medida ay mohang area og sa Mactan kana sa Mactan barangay Mactan.
1: Yes sir.
0: Nya naapod bakita ginadako kay hotel diya sa Sangrila, yes, no? So ang imong inyong assignment diya sa kapulisan mao ang pagmonitor sa mga coastal island pod, yes, kanang mga baybayon ana.
1: Yes sir. Yes.
0: Mm-hmm. So kumusta man ang atoang unsa man ning Ulango Island, no? Pila man ni ka barangay ang nagkumpos aning imuhang station?
1: Ang Ulango Island, sir, composed na siya consisting of kan, sir, 11 barangay, sir, 8 from the mainland, sir, o niya 3 from the islet, sir. Ang sa mainland na barangay nato, sir, maoning kan, sir, barangay Santa Rosa, Talima, Baring, Kauoy, Tinggo, Tungasan, Sabang, San Vicente. O nga nga tong tulo ka islet, sir, mao ang barangay Kaubyan, sir.
0: Mm-hmm.
1: Kaubyan, Pangan-an, o ang Kauhagan, sir. Ang pinakalayo na to nga barangay, sir, mao na siya ang Kaubyan, sir.
0: Kaubyan.
1: Yes,
0: so, gikan sa kanang isla, lain po niya ang isla, sir?
1: Lain po na isla, sir, ang Kaubyan, sir. Tulo na ka isla ang kuan, sir, ang barangay islet nato sir sa kuan, sir.
0: So, kung sa tuning mga barangay, Kaubyan?
1: Kaubyan, Pangan-an, o kuan, sir, kanang Kauhagan.
0: Unya unsa man po ilang sakyan ani kung ari ka manukad sa Lapu-Lapu, separit asa ka na gani Mactan or sa Lapu-Lapu gid ba? Unsa may separit gini sila mga barko dito or mga pambot?
1: Pambot sir, pambot ilang sakyan sir padong sa kuan sir sa Kaubyan. Unya nasay padong sa Kauhagan sir.
0: Pambot gyapon.
1: Pambot gyapon sir.
0: Kanang barag barko dia roro dia asa man gikan na padong asa man sa Mudunggo.
1: Kanang roro sir, Mudunggo na siya sir sa Santa Rosa Wharf sir.
0: Aha. Og, so under gyapon na ni mo Santa Rosa.
1: Yes sir. Mm-hmm. Under gyapon na sa police station.
0: Kanya ikaw kung gikan imo ha police station, imo ato ka nitulo ka ilit, unsa man si sakyan nimo?
1: Magkuan ko kuan sir, pambot sir. Naamantay kuan sir. Pambot sir nga intended for seaborne patrol sir.
0: Aha. Pila man sa ka minutos?
1: Ang kuan sir, ang Kaubyan sir kay layo-layo.
0: Oy, pinakalayo.
1: Yes sir. 45 to 1 hour sir ang panato sir, depende na
0: kung manukad ka sa imong
1: bawa kung bawat sir ang
0: kung manukad ka sa Ulango.
1: Yes sir.
0: Kato pa umanukad ta diri sa Lapu-Lapu sa kanang Mactan
1: mga 1 hour sir, 1 hour kapin sir,
0: 1 hour gyapon kapin.
1: Yes sir.
0: Oh yeah, umanukad imo 1 hour gyapon nga
1: dulduo naman sir, 40 to 1 hour sir.
0: Ana siguro ila yung subaya no nga madugo
1: sa
0: no.
1: Ay, among kuan sir kanang gamay man ang kuan sir.
0: Ah, gamay
1: ay. Pambot sir ba?
0: Ah, ko pero ordinaryo lang gato ka nang prokusukusok pa to.
1: Ah, yes sir.
0: Ah, sige, mo standby sa ta, mo balik na ta mangigala kay nabot na tong usa ka bisita. Kaniya ato tining kaning kuron kadyot. Kaya ron di ta maputol no. So mo break sa ta kadyot, sa tong pag break mga higala, ato na ni abot na sa nato ka mga usa sa mga duha nato ka bisita mga higala no. Ato sa ning ipahimutang, please stand by.
2: P-R-O-7 Action File.

0: location in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: PRO7 Action Files.
4: Okay, balik din sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Sama sa gihapon, mga higala. Kini gihapon yung ubos nga laga, Dennis Rigner Tabar. Mo'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3. O niya, sa akong nang gikaingon, mag-inusara ta karon, tugod kay nga to ang partner, mga higala, nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagare Rayos. Tuwas na pula po, busy kayo sa ASEAN Summit. No? Mo na nga kasabot na punta, nga wa siya makatunga karon sa ato ang programa. Kay kung di lang gina siya busy or busy pa na siya, basta madala lang siyang oras, naagi doon tanah siya. Pero karon mag gigil madala, kay lapulapo, masagot. O niya, di sa pwede mabiyaan to nga ito. No? O niya, ang ato apod nga iya po doon tang reliever o ta, mupuli niya, guwa siya. Naapoy, atinan po nga importante kayong meeting for a seminar, no? Nga si DJ Kwan, kana gani nga, sa niya ito ang Kwan, kana ito ang... dili, kiningusan na ito, kito ito na ito? Boy Maxoy. Wata sa tungunaw na si Boy Maxoy, mga igala. Moto niya, nag-taste na ko si Boy Maxoy, niingon nga, wapod ko na siya. So muna, pero nabot na ito ang laing bisita. Ako nang ikaingon niyo, doon na kita ni siya, sa Cebu City rin siya. Pero kibaw sa tanga, busy kay ni sila abot, no? Karong mga panahon na. Ito ang officer in charge diha sa Police Station 3. No? Sa Cebu City Police Office, wala ang kundili si Captain Michael Sevilla. Sir, maing hapon.
5: Yes, sir. Good afternoon, sir. Maing hapon, sir.
4: Sir Michael Sevilla, Station 3. So, sa ito ang mga nagtanaw karon, labi na kay Wakayo Maswito, no? Kaya nang nagtanaw ko, taga Mindanao, uban mo po ng tagalaing mga lugar, asa man yung Station 3 sa Dakbayan sa Sugbo?
5: Sa extension sa kuan, sir, Legazpi Extension, dira sa Barangay San Roque, sa May Peruno, sir.
4: Aha. So, muna mas nailan siya sa pangan nga waterfront?
5: Yes, sir, waterfront.
4: So, kung nakaibaw mo, kung magkabantay mo, waterfront police station, mas nailhan mo gunit siya waterfront police station kaysa station 3, mga higala, no? So, waterfront police station, mga higala. So, bro. Oh. Ato pa na yung gamay kay musulod man on air, no? So, Police Station 3, mga higala, sa Waterfront Police Station. Kanan sa may Pier 1?
5: Yes, sir.
4: Pier 1. Sa may mga naglangkob, ano yung mga barangay dito?
5: Upatra ka barangay ang covered na to, Ana, sir. Barangay Tihero, Barangay San Roque, Barangay Tinago, Barangay Santo Niño.
4: Sa kining tulo ka mga, upat ka mga barangay, asa may dako ani population?
5: Sa... akong pagkaibaw, sir, ang barangay Tinago, sir.
4: Tinago. Di magukay ni siya, di magukay ni siya ingon gud nga kana ganing residential gud kayo nga area, no? Kining station na 3 gud.
5: Yes, sir.
4: Naa kini noon kining Tihero. No, api bang Tihero ani?
5: Tihero, barangay Tihero, sir, barangay Tinago,
4: barangay. Kining Tihero, daghan sang tao diri, no? Ilan ni Randy Gurion, nakot sa Randy Gurion. Unya ang Tinago naa po rin noon ni. Ako sa tuning usap, Barangay
5: Santo Niño.
4: Santo Niño. Kining Santo Niño, more on mga kuha na ni siya. Mga establishment na ni siya, kining Santo Niño. Pero ginganlan po ng Santo Niño, kay naapo rin ang area diya sa simbahan,
5: yes,
4: di ba?
5: Yes, sir.
4: Santo Niño. Ang kining usa, ang sa tuning usap, barangay...
5: Barangay San Roque.
4: San Roque. Kining San Roque, tupad ni siya sa Tinago.
5: Yes, sir.
4: Mao ni silang mga barangay yapod. Mao na nagsumpay. Kanang waterfront, kanang yung area ng waterfront, asa man na siya nga under sa...
5: Na under, may nabilong sa Roque. Barangay San Roque, sir.
4: San Roque, no? Okay, madol-dol man siya. Pilang sa population, ani?
5: Sir, naadari akong gida, sir. Total land area na, sir, 161.18 hectares. Population, sir, over...

0: Overall sa upat ka sa akong area, sir, is 24,444. Natay barangay nga upat katakong na-mention, sir. Mm. Ang atong voters sa registered is 22,494. Mm. Ang atong police to population ratio, sir, sa pagkakaroon is 1:616, sir. Mm.
1: Oh, kung makabantay mo, upat ka barangay, but 24,000 lang, no? Ang iyahang population tungod kay lahi man ni siyang area. Muna man ni mga commercial.
0: Yes,
1: no? Dili man ni siya parihaan ng sa Guadalupe nga grabe yun kayo. Mga 60,000 na siguro na ilang population dito sa Dakopos mga barangay.
0: Yes,
1: so, kini iyaha, di ba, more on naala na ang gininoy mga residential, but sagol siya.
0: Sagol, sir, sagol. Number one, kanang sa pantalan, naman tayo mga trabahante dira sa Pasko.
1: Mm.
0: Dili, taga-dira, nagpuyo, pero nadira na narbaho.
1: Mm.
0: Mostly dira, sir. Anapoy mga taga-din na narbaho sa layan nga barangay sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: Dili na to covered, sir. Mm-hmm.
1: So, dili gini siya ingon ng mga residential yun, no?
0: Yes, sir.
1: Puro gini residential kay syudad na biyasan.
0: Syudad na, sir.
1: Mm, syudad naman. So, money ang yaha nga area, pero nakabase sila diya sa may waterfront police station. Kung wala mo pantalan sa Pier 1, yan ang kilid sa building sa Alo, na yung mga building diyan, kapag magbarko, ang kilid, ana, kanang kilid, anang Plaza Independencia, o, naa diyan, kanang Port San Pedro,
0: yes,
1: dapit, no? Muna siya ay waterfront police station. So, doon na yung mga panghitabo diya, naman yun naman, ito tag waterfront, i-report sa waterfront. So, muna, waterfront police station ang nga, ana, but, considered na siya sa police station 3.
0: Yes, sir.
1: Okay. So, sa imuha nga ito, Sir Chavez, pila may imong population dito ulito?
2: Ang population dito sa Kuan, sir, sa Olango Island, sir, na atay Kuan, sir, 45,701, sir.
1: 45,701?
2: Yes, sir.
1: Ang voting population na?
2: Ang voting population na to, sir, na atay 27,862, sir.
1: Mm-hmm. So, mas dako-dako siya sa kang sir nga upat ka barangay. Imo, isla siya, pero daga-daga siya din mga butante niya, no?
2: Daggan po, sir, ang
1: 27,862. Mode na diyan mga politiko, diyan sila pulapo nga pabuton gina resulta sa isla. O kinsay mo, kinsay mga majority nga to sa isla, kinsay dako nga makakuhugbutos dito sa isla, murag mangindahay sila nga og nalubong sila dili sa main island, at least makatapak-tapak ang paugikan sa isla.
2: Isla, sir, makabawi, no? Sir.
1: Makabawi sila. Yes, so muna, iyahay yung paningkamot dito sa isla, yun. Kaya, daghang yung mga panya nga to, no?
2: Yes, sir.
1: Kay, takot-ako mo din mo population nga to. Yan ka na 27,000, labi nagmayor, mabutar ba gina sila, no?
2: Yes, sir. Butar gina, sir, mas dako, sir.
1: Sa so, mga mayor nga eleksyon, presidente, di ba?
2: Yes, sir, diba? Mayor.
1: Mabutar gina mga tawhan na niya. So, pila naman kaka-tuig nga to?
2: Kuan pa ko, sir, na niasyong ko, sir, sa kuan, sir, January 19, sir.
1: Karong tuiga?
2: Yes, sir. Mag 4 months pa ko, sir.
1: DMD ka gikan di ay nga?
2: Gikan ko sa kuwan, sir. CMFC, sir. Sa Lapu-Lapu. Mm-hmm. CMFC Lapu-Lapu.
1: Aha. Before sa CMFC Lapu-Lapu, diyan yung Lapu-Lapu na-assign sukad?
2: Di, sir. Na-assign pa ko Cebu Province, sir. Cebu Provincial Police Office, sir. Nahipi ko sa Madridios Police mm-hmm. Station, sir. After sa Madridios Police Station, sir, nahipi ko sa Poro Municipal Police Station, sir.
1: Ngiga sa dani mong mga assignment, no? Madidihos niya, dito Madidihos niya Poro, mga isla man dito sa Kamotis, di ba?
2: Yes, sir.
1: Sa 5th District?
2: Yes, sir. Poro isla na nga po na kuwanan, sir, na hipihan, sir.
1: Oo, niya karon naabot na sa kag-isla des Ulango.
2: Yes,
1: pag-isla, gida na yung mga hipi-hipi, gida yung kuwana. So, mo din na yung panit lamik, kaysa lang kasi kakaw seafoods, no? Di ba? Napabay seafoods dito sa Ulango?
2: Naagyapon, sir. Daggang yapon.
1: Iyo, mahal niya. Mahal mo ko nagyapon.
2: Ang kuwan dito, sir, na taas-taas yun, sir, pero gamay ra, sir, tigil kayo, kuwan, sir, mahal.
1: Di kayo mahal?
2: Yes, sir.
1: Mo na yung problema ko nung ato, kaya mahal ka sa nanan. Yung saan, nagika nag-buhol o di ala nagikuha, gyapon?
2: Ang uman, sir, sa Buhol na kay Kuan, sir.
1: Managat
2: sila, sir, sa Buhol.
1: Ah, Buhol sila managat?
2: Yes, sir.
1: So, sige, niya, unsa ba, lateral imo ang Kuan? Naglateral ka?
2: Yes, sir, lateral lang akong source of Kuan, sir. Relationship, sir.
1: Pero nindot na yung mga assignment, ha? Kaya mga ulang, kaya puro yun mga Kuan, puro yun mga hippie, puro yun isla. Sunod, ana, ito na po kasbantayan, ana. Isla Japan. Pero at least, kuan, kanaganing nindot sad kay ikaw may hipi dito na lugar ah.

0: Kunya, tanang barangay dito. Sige na, pista dito ron.
1: Sige, pista, sir. Starting karong Mayo, sir. Antod na nakuha, sir. July, sir.
0: So, naagi mga...
1: Na, sir. Adlaw-adlaw na.
0: Naagi, adlaw, naagi, pista nga to.
1: Na, sir.
0: Kada sityo, bisag mga sityo, mapista.
1: Mga sityo, sir. Pistahan, yun ilang sityo.
0: Barangay,
1: sir.
0: Ano, sir?
1: Naapod, sir. Barangay, sir.
0: Nya gabi as imong invitasyon na nano kay di mo sa kape ni mo adto na kay imbitaron kas kapitan ikob sa kag imong kamadto.
1: Oh sir, daghan gyud mga imbitar dito sir, basta kanang pista sir na.
0: Moy na kanindot tani happy lagi. Kay basta sa pista gud murag may musunod pare, ano? No, sir sibilya no. O mga imbitar gani na ang mga kapitan o kanang pare ang happy di gyud makalimtan. Maapil kis invitasyon. Sige, mauna pa ang invite ang happy gani no. Kaysa pare. Oh, yahaya ning bito, yahaya bito ning mga hippie bito, labi na nana sa isla o niya. Karon, buwan sa Mayo, wanay hunong ang pista diya. Kay, mo man na sa ulanggo, sige man na sa pista, nga to sa Mayo, mara man na sa, kay doon mong na sila nga to sa buhol, natakda na sila nga to sa buhol ba, daghan kayo mga pista-pista. So, sige kay kaganto, o nasa panahon, balibara ni mo.
1: Naipanahon sir, huwag mabisi sir, pero huwag dita busy sir.
0: Ayaw, maghahinig, gina, kaya magluod mo na ang mga
1: yes sir.
0: Kapitan nga mga imbitar ni mo niya, guman ni mo naog sa kapitan, imbitaron sa kas konsihal. Yan nasa kasuod nga tong higala na sa dito mga amigo ni mo, imbitaron na sa ka. Yahaya ni hipi, mga hipi bitaw sa. Ikaw di sir Sibilya, kumusta man di oi pista di sa tuad sa kuno? Imong upat ka barangay.
2: Sukat paglingkod sir, wa pa man sir.
0: Wa pa man sir. Pila pa mga ka semana di o pila mga kabuhan?
2: Mga less than 2 weeks pa sir.
0: Ah, napil ka tong dagko nga kanang reshuffle nga gihimo ni Sir Ilanan?
2: Wala, pero nagsunod niya to, sir.
0: Nagsunod mo ato? Yes, sir. So, asam rin ka sa una yung mga assignment, eh?
2: Sa operation, sir, sa Cebu City Headquarters.
0: Sa headquarters ka, operation ka. Yes, sir. Kaya karon, kisa may imong gipulian, ang hippie po niya. Kisa maasa na maroon ang hippie?
2: Ilis, si Major Basingaw, sir, na nasa headquarters, sir.
0: So, nag-ilis na mo?
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Yeah, kumusta man yung imuhang barangay, kumusta man yung imuhang station 3? Kumusta man ato ang peace and order niya?
2: Yes, sir, sa pagkakaroon, sir, ang programa sa national, sa regional, ato rang gi-sustain gyapon sir parehan ng Sandurot, Bulabog. So far ang atong kuan din ha, peace and order, manageable raman sir, wala man tayo dagko nga mapanghitabo. So ang atong gibuhat karon sir, pag-sustain lang sa unsay program nga gi-implement sa atong headquarters.
0: Kining unsa may inyong participation na niyato ang ASEAN Summit karon nga mapaingon na ba nang ato sa NUSTAR nya, unsa may role niyo diha?
2: Ang instruction sa taas sir, ang atong visibility as is lang sa kuan sa gawas sa krusada. Mm-hmm.
0: Krusada gito.
2: Ang atong anti-criminality padayon lang gyapon.
0: Mm-hmm.
2: Kung naay mga kuan kailangan nga augmentation mo provide man ta. Yes sir.
0: So normal ra inyo ang kuan ya katong mga inyo lang gipadaghanan ang mga police krusada gyud.
2: Yes sir.
0: Bitaw kay kanang bang muhang area ra ba diha kanang plaza Independencia. Murag asam sa nimo agi ning mga kuan diay. Asam din mo agi ning delegasyon sa imong kuan. Ari siguro ni si Silix no. Aron ma show or ari na sige ari dan sa Mandawi Bridge mo atake ba ari dilan ta mong tanag asa ay kay ingali for security reasons ad ba?
2: Yes sir.
0: Oh, security purposes pod. Pero tan-aw ko wari pod ni sila sa si Silix para ma showcase pod ning nagdugtong sa Cordoba og sa kuan Cebu City. Mo na ya pero ang inyo ha diya bantay gyud mo sa krusada.
2: Yes sir.
0: Kay tingkaso lag nay mga delegasyon yung ma-traffic unya.
2: Yes, sir.
0: ang pagka relibo naman na gyud nato sa so, inyong kalakihay noon.
2: Sigurado gyud na sir. So mao na sir nga ang atong road security as extra sir.
0: Sigurado gyud na. Sigurado gyud ma-relib lo.
2: Yes sir.
0: Kaya given na gina kay nagani na masangit-sangit gani diyan dapat yung na-traffic sir. Ngano bisag mga 2 minutos na siguro. Bisag 2 minutos lang nga sango nga ma-traffic. Patay yung hippie diya yun. Diigay mag marilibuhan yun na yun. So, muna, grabe ang road security. Tinood na, no? So, kumusta man ang mong i-focus crimes diya?
2: Ang atong i-focus, sir, sa pagkakaroon, ang theft mo niya itong medyo...
0: Dasas?
2: Yes, sir. Mostly, ano, sir, shoplifting, sir. Pero atong na nang address na natay mga gihimo nga kuha na ni sir, prevention, sir.
0: Bingot ang shoplifting. Asa man, sir, nga mga... Asa man ni dapat mahitabo?
2: Usually, sa downtown Colon, sir.
0: Ano naman, imuha ng area ng Colon?
2: Yes, sir. Metro, sir, atuwa ng area, sir. Kanang sa may area Colonnade, atuwa pa na, sir.
0: Ah, okay. Yes, so, ang Colonnade o ang Gaisano Metro, Colon, imo na?
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Nga area?
2: Yes,
0: sir. Ah, okay. Sumpay pa man ng atusbay ka ng Santo Niño, no?
2: Yes, sir. Santo Niño,
0: mo na mga dana di ay?
2: Yes, sir.
0: Ah, so, bini, ang shoplifting, dito may tabo sa mga Colon o sa kanang mga kanang mga

0: Dia ada pita.
1: Yes, sir.
0: Sapir deh, wak.
1: Wak kaitai na balita na dawat nga report, sir. Di na sa area kung shoplifting lang wala kayo, sir.
0: Wala kayo. So, diri gyud sa kulon. Unsa man kadaghan ang unsa may mga involved ba ni mga bata, mga minors?
1: Dili man mga minors, sir. Ang naman sa mga legal age. Unya, so sa mga tonggi mo nga visibility, mao na ngayon, igawas mo sa mall na din police para na po'y magpatrolling. Para nga tong visibility, constant, sir. At least, maminus-minusan ang mga isilinti, sir.
0: Unsa may kuana ni, unsa may kana ganing imuhang mga pamaagi ani nga gi-adapt ka ron. Kay, kibaw ko nga bago pa ka, niya, doon pa ka kasimana pag-lingkod ni mo. So, istadihan ni mo ning dapita diri, ang taas, ang TIF. So mo na nga unsa may mo mga adjustment gibuhat ani?
1: Natay mga realignment, sir. For example, ang katong previous na to nga mga EOS nga di na kaayo gamit diha ang area atong gibutang dito sa mga crime prone. For example kani, gawas pod na potay ang atong operatiba ato na pong gilandad ani aron pagpaniid na potay mobile. Na potay ang headquarters nagprovide pod nato support through nang sa Timario kana magmotor, magpolis. O kana mobile gan sa MPO, sir.
0: So naka-focus ninyo ang ko Andre, diri ninyo gi-focus sa inyo ang pagbantay dis kolon kay diri man ang taas sa theft.
1: Yes, sir.
0: Ang uban nga mga kaso like sa kanang homicide, murder, wata na nga mga kaso, rape,
1: wala sir, wala. In fact sa atong record karon, I mean last year nalantay usa ka murder, usa pud ka rape kung ako masayo. Kanya kanin sila nga mga kuan kaso cleared na ni sir.
0: Cleared na pud siya, sir. So, at least, ato ang nabantayan nga kinirig yung TIF. Di po tayo may buong aning TIF. Kaya, kung ang mga daghang kayong tao ang kulon, no? Bisang ganing gabiing dako, daghang kayong tao, di ba?
1: Yes, sir.
0: Unsa man, naagya po mo yung papatrolya dyan, na mo yung mga checkpoint yung gagabihin dyan.
1: Kana, usap po na sa itong gihimo karon, sir, nga trabaho ka na itong checkpoint. Labi na kong gabiin na. Gitawag na ito nga random. Kay para pagpakita sa mga tao nga safety ang agianan nga lang agian, sir, labi na kong gabiin.
0: Usa ning orasan yun mamingaw ning kulon, sir. Ikaw kana ganing hippie diya, nagabantay ka. Unsa man gining orasan kay kining kulon bisag gabiing dako, murag murag ha manung tao ani noon? Kabantay ko, budha mang tao tik uli ana ba?
1: Sa downtown area, sir, kana mga last jis mingaw na, sir.
0: Alas jis mingaw na.
1: Yes, sir.
0: So asa man sang aligri na ana, wala na.
1: Wala na, sir. Huwag na yung mga activities sa uptown na ng area, sir.
0: Uptown na. Di naman yung area, no?
1: Dili na, sir.
0: Ang kanang Plaza Independencia, kanang Suruyan na, di. Unsa man ang oras sa mamingaw?
1: Musita na, sir. Last Jess, mamingaw po na siya before 10. Siguro mga 9, ana, mga 8.
0: Oh, sir. Doon din na, di?
1: Yes, sir. I-close na, sir.
0: Huwag din na, di. Kanang nga ng mga tuhog na mga pagsusuroy?
1: Di na pwede, sir.
0: Ah, di. Di na pwede, di. Yablihan, ha?
1: Buntag na po, sir.
0: Ngayon sa oras, ha?
1: Di po ko kasulti, pero most likely mga alas 4, alas 5 na.
0: Ah, nadiha. No. Okay na, may mag-jogging sa nindot. Magpunan jogging-jogingan diyan napita.
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. So, alas 10, mingaw na gawas. Udo na yung night market, no?
1: Yes, sir.
0: Diyas sa kanang kulon.
1: Night market sa kulon, sir.
0: Yes, muna, maragbadugay kas nalangay mingaw.
1: Yes, sir.
0: Sige. So, sa imuhang ito, sir, kuan, kanaganing Chavez, dito sa Station 1 ni mo, dito sa Olango, sa may pinakataas nga to sa imong it-focus crimes?
2: Ang pinakataas na ko dito, sir, karong kuan na, sir. From January to April 2026, sir. Kining rape, sir.
0: Uy.
2: Natay duha ka cases sa rape, sir. Kwan, sir. Kanya, isa ang physical injury, sir. Three ra mga atong kwan, sir. Sa eight focus crime nato, sir. Three ka recorded incident, sir.
0: Sa banis, rape?
2: Rape o slight physical injury, sir.
0: Kining slight physical injury, unsa man eh? Kanang away lang pamilya? Or hubog?
2: Yes, sir. Kanang makainom, sir. Mauna, sir, mag-kwan, sir. Mag-away, sir. Mag-kwan sa kwan, sir.
0: Muna naka-kwan dito sa isla. Labi na kanang mga baryo-baryo. Kay, niya may tabo ni Bernice o Sabado?
2: Yes, sir. Yung ang kwan, sir. Bernice Sabado, sir. Niya kanang mga pista, sir.
0: Oh, ano, no?
2: Yes, sir. Pero natay mga kwan, sir. Kanang crime prevention, sir. Kanang pista, sir. Ato ginabutangan o kwan, sir. Kanang police, sir. Naagiloy police na mo provide o kwan, sir. Security coverage, sir, and safety and security coverage, sir, until nga mahuman ang activity, sir, para malikaya ng mga kuan, sir.
0: Tabo.
2: Yes, sir.
0: Kining imong lugos, unsa man ni? Mga kisa may mga suspect ni? Suda pos bay or unsa man ni?
2: Naay kuan, sir, kanang relative, sir.
0: Relative,
2: kanang kuan, sir.
0: Yung sa may status ni, na-file na ni kaso?
2: File na sir, ang duha, sir.
0: Ang duha, yun?
2: Yes, sir.
0: Unsa may mga biktima ni, mga minors? Dili, sir.
2: Naay minor.

0: minors, pero niya na illegal age.
1: Na po illegal age.
0: Yes.
1: Aha. So, ang importante nga napailan ng kaso ninyo.
0: Yes, sir.
1: So consider na ning assault.
0: Yes, sir.
1: So sa it-focus kay nimo kay ang naa nimo duha ka lugos ug usa ka slight physical injury.
0: Yes, sir.
1: Nga di na kay nangilad sa usa ka lugar, no? Unya mao ni ang imong natala nga kaso niya. Ay noon, lapo-lapo, bisag lapo-lapo ni siya, pero tuwa mo kung isla.
0: Isla, sir.
1: Oh, mingaw mo sa ni lugar, sir.
0: Mararag probinsya po, sir.
1: Marapong probinsya, no?
0: O Langgo, sir. Yes, sir.
1: Yon sa may muhang mga intervention, ano yung kinindo ka lugos?
0: Kana, sir, nagkwanta, sir. Nag-conduct information, kwan, sir. Dissemination, sir. O ka ng mga seminar, sir. Kabahin sa paglik. Malikayan ng kwan, sir. Ka ng logo, sir. Ato, di kwan, sir. Pero barangay, sir, ang atong WCPD, sir, mag-conduct og seminar, sir. Onya ako po sir, mag-conduct po gogkuan sir, kanang sa community engagement sir, ang ako mga target sir, kanang mga laki sir, nga kuan sir,
1: dili
0: mga babae ato ang kuan na sir sa rape sir, target sir, appeal sad ng mga laki sir, kay ato paibaw ng mga laki sir, kung pilay penalty yun na sir, sa logo sir, para di sila mag-kuan sir, matintal pag buhat na nga kuan sir,
1: kay
0: nobel man na sir.
1: Correct, delikado yung kesta na. So, mo na yung mga intervention dito?
0: Yes, sir. Mm.
1: This ato, sir, sa session 3, o sa session 3, wala mo tayo lugos, no?
2: Wala tayo, sir.
1: Mm, wala tayo na. So, may na sa dinoon na. Pero kini mo ang mga snatching diha. Mo na itaghan po.
2: Yes, sir.
1: Kini snatching. Unsa man ni sila? Kanang katumbag ka itong mga, kanang mga cellphone, ana? Lain-lain?
2: Lain-lain, sir. Kasagaran ka ng alahas, yung ana, sir.
1: Snatching, ano? Labnigit?
2: Yes, sir. Dili man yung kasagaran, kuhaan ka, sir. Frequent.
1: Pero na agad?
2: Na, sir.
1: Kining muna, no, atong advice ato mga kaigsuunan niya, gamano mo kulon, kay higit malikayan, no, kaya ang ganahan ko ka matugwatug ka kulon, muna kag, sa ako, makatug ko kulon, makatug ko mga kanyana, makalabay ko rin sa una na namigyan hades kulon, muna makinumdum to sa itong mga karaan po si Jante pata sa una sa UV, nga, so paso tayo ang gapita ba, no, pero si Jante pata ato, no niya so paso din to tiyab daghang king tao malingaw jud ka ba niya nakakita mga ngadtong mga baligyaonon diha nga mga barato so kun sala imo makita diha nga og kun sa imo gusto pagitaw na agyud no pero mao lagi na di ka pagapon mo kumpiyansa kay bisa pag na kay pulis nga makita diha ana mo gyud mga buangon no so ang inyong advice ana sir nga og mahimo din lang gyud mapasaya-saya sa ilang mga mahalong butang o mga labi na mga lahas
2: tinod sir sakto na sir. Ang atong god ang kaniya tong kwan ang siguradad nato magsugod sa tong kagulingon sir. Kung si pulis lang atong pasagdan dili pod siguro maayo kun dili magsugod sa tong kagulingon sir. Kay bawa man ta kanang lugar dagang mga tao. So magamping ta atong alahas kun dili man gani kailangan ikuan isulob atong taguan.
1: Taguan na lang.
2: Yes sir.
1: Nya kanang tong mga cellphone ita magsigpasaya. Atong bag, di na to, yung mga napsak, taris luyo, laslasan na yung kuhaan, o bakuhao ng mga, yun ay mga kuhaan kayo, na yung mga marunong kasanan, hindi dyan ka makabantay, mga bli o bag, no, naghahan mo na, kakita tayo na sa mga makuha sa CCTV,
2: yes, sir.
1: No, nga, nabiktima sila, ina naman, nang, hindi ka kabantay, o di laslas, kuton, o, oh, so muna magbat yun na kita, so, kining imuhang, nahitabo diyan sa imong it-focus crime, nindo tasad, no? Kay maura mag-i-caso sa dili man sa dingin.
2: Yes, sir. Mga petty crimes.
1: Mga petty crimes sa mga sagyot. Sige. Sa ito pagbalik, mga igala, ato isgutan ang mga flagship program po, no? Sa PNP. Nilabi na ni nga kampanya sa illegal nga drugas, illegal nga sugal, no? Abot lang ka sa isla dito, kaya ni illegal nga sugal, naagig hapon siguro ni labi na kay nag-angat ng pista. Yung muta na punta niya itong mga bisita, karon kung kining pistas mga barangay, allowed na ba ni nga doon mga tigbakay? No aton isgutan sa tong pagbalik may daghan kay nangutana nako nga so this bag-o naman ato ang RD ron no bag-o na ato ang CD san giyalaw da ba ni ato ang tigbakay basta pista lang no aton isgutan sa tong pagbalik mga igala please stand by
3: PRO7 action files.

0: Mabuhay!
1: Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos. Or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now!
2: PRO7 Action Files.
3: Balik din sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Sama sa gihapon may gala, kinigihapon yung ubos nga lagad, Dennis Rigner Tabar, may magiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapon na. No? Sa atong bisita gihapon, na diri si Captain Michael Sevilla, ang atong officer in charge sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office. Yan na po diri si Captain Vicente Chavez, ang acting station commander usab sa Police Station 1. Diya sa Olango Island, Bangaygala, nga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office. Sige, atong unahon si Sir Chavez, no, sa Olango Island, sa Dakbayas, Lapu-Lapu. So, ato ang flagship program, sir. Ito mag-una. Pila ito ka barangay mo, ha?
4: 11, sir. 11 barangay.
3: Pila may drug cleared, ani?
4: Ang kwan, sir. Ang 10 barangay, sir, drug cleared na sir. O niya, usa ang drug free, sir.
3: Drug free?
4: Yes, sir.
3: Drug free. Sungiligan. So, unsa may unsa mang barangay ang drug free ani?
4: Ang barangay Kauhagan, sir. Yung Ailit.
3: Pilam sa barangay na Puyo, pilam sa katawan ng Puyo ani?
4: Almost tulo. One, sir. Ang kuan, sir. Ang nagpuyo, sir, sa kuan, sir, sa
3: kining drug free ba?
4: Sa Kauhagan, sir.
3: Pilam sa katawan ng Puyo ani, tingali sa nung tulo rin ni kabuok mo na drug free rin sila. Gamay rin si kinistanan.
4: Sa Kauhagan, sir, na ata total population, sir, sa 725, sir.
3: Mao di ay, sir.
4: Gamay ragit, sir.
3: Gamay ragit din, 700, no? Yes. So, mo ni drug free siya. So, mahuog na niyang tibok isla siya, considered na drug cleared.
4: Yes, sir. Drug cleared na ang concert, tibok isla, sir.
3: Tibok isla.
4: Yes,
3: So, unsa may, bisan pag drug cleared siya, doon na Japon kay mga operation Japon nga nabuhat Japon?
4: Yes, sir. Bisan drug cleared ang kwan, sir, Olango Island, sir, padayong giapunta sa atong mga monitoring, sir. In fact, sir, na atay 8 operation conducted, sir, on illegal drugs, sir, nga nag-positive, sir. Nag-positive ang result, sir, na atay sa 8 operation, sir, 8 atong nadakpan na, sir, o napailan atong nato o kaso, sir.
3: 8 ang nadakpan?
4: Yes, sir.
3: Unya, pusa mo ni, mga kuala ni, mga
4: street level
3: individual ani sila. Yes, why mga high value ani?
4: Wala sir, wala.
3: Kita ganito na puni sila.
4: Or yes, dayo. Sir, ang kuang sir, naay dayo sir, nya naay taga dito ra pud sir.
3: Unsa may puni nasud o ani nilang mga dayo nga abot man po sila ngadto pamaligya, nagto sila di sila madakpan.
4: Kanang piyesta sir, dito sir sa

0: sir, sa isla sa Ulanggo, sir. Kanang pista, sir, mao gina'y tigpuan sa puan, sir.
1: Mausab, no?
0: Mao na yamong bantayanan, sir, kada pista, sir. Kay, lisod kayo dito, sir, kung makadakop na sad mi, sir, ang puan, sir, dugay na sad mi makadakop o gusab, sir, kay,
1: mulay lo sila.
0: Sir, musibat ng uban, sir, ang puan, sir. Yamo balik na pila na po ka week, sir.
1: So, kining ilang mga baligya, ginagmayera ni?
0: Ginagmayera, sir. Ang kuwan, sir. Ilang mga baligya sa tagatikuan, sir. Dito, sir.
1: Pero, may, sir, inyo naman po, inyo naman pong na-monitor, sir. Napalitan, gininyo gihapon.
0: Yes, sir. Ato na na-monitor, sir. Kaya naman tayo mga kuwan, sir. Ang sa akong area, sir, ako nag-sectoring ang akong intel, sir. Every barangay na nag-intel sa na kuwan, sir. Kanya na tayo mga BIN, sir. Katong mga BIN na to, sir.
1: Yung way, dak pa na ni checkpoint?
0: Wala, sir. Wala.
1: Wala. Puro gini, bypass. Puro gini.
0: Bypass, sir. Ang atong guan, sir. Bypass to guan, sir.
1: Very good, no?
0: Daak, sir.
1: So at least doon naman yung dak pang walo niya. Napailan na ni kaso tanan?
0: Napailan na to tanan o kaso, sir. Kanang walo, sir.
1: Kaya sa illegal gambling?
0: O, sa gambling, sir, naagi akong tayo nadakpan, sir. Sa akong paglingkod, sir, from January to April, sir, na ito operation conducted, sir. Kanya, napail po na natong kaso, sir.
1: Ngayon, unsa may mga kausama ni nga mga sugal ilang gapilan?
0: Kanang kuan sir, Madjong sir, unya bulitsi po sir.
1: Madjong o bulitsi?
0: Yes sir.
1: Saan ang bulitsi?
0: Kana siyang card sir nga kuan sir. Card siya sir nga... Kanang naagay
2: pa sir. Likiton
0: sir sa kuan sir.
2: Sold sa kapubaron, kanang galon maron.
1: Unya, koton?
0: Yes sir. Koton sir, logo na nila sir.
1: Unya, tanawon, unsa may pagdaog na? Pustaan, doon mo ito pa rin na?
0: Kung sa'y card, yes, sir. Katong parihag card, sir, mautoy mo kuwan.
1: Mudaog?
0: Muda, kay bonot diri sa galon, sir. Mautoy mo kuwan dito, sir.
1: Yabaga sa nanduwaan. Tama, malingaw dito na din.
0: Malingaw man ang
1: tagal bulitsi, sa... Bulitsi nga na.
0: Yes, sir. Bulitsi ang...
1: O, ay tigbak kayo dito?
0: Ang tigbak kayo dito, sir, na ay tigbak kayo, sir. Pero di kay kuwan, sir, kanang tagur.
1: Tago-tago?
0: Oh, tago-tago, sir. Pero kanang layo na kayo, sir, sa ato ang kuwan, sir, nga ay... Kuan na to, sir. Naapalanta sa karsada, sir.
1: Sibat
0: na? Wala na tayo maabtan dito, sir, sa area nga kuan, sir.
1: Kung saan na inyo ang ito? Karon, uso naman pista ron sa Mayo. Gyalaw dito ang kanang tigbakay basta pista lang or wala?
0: Ang sa mainland, sir, wala, sir, sa kuan, sir. Sa mainland, sa Ulanggo, sir. Pero ang sa islet, sir, na ay tigbakay, sir. Ang sa islet, barangay islet, sir.
1: Ang islet, sir?
0: Ang sa mainland, sir, naara sa cockpit arena, git, sir.
1: Ano mo yung cockpit arena dito,
0: yes, sir? Naata, sir.
1: Ah, okay. Ang inyohang kuan, inyohang loose firearms?
0: Sa loose firearms, sir, naasad tayo mga kuan, sir, nga giturnover, sir. Giturnover sa mga tao dito, sir. Resulta na, sir, sa atong pagkuan, sir, sa...
1: Auhag nila?
0: Pag-auhag na to, sir, nga. Kung na ay mga armas nga bisang guba, sir, or kanang...
1: Iuli lang?
0: Walay mga lisensya, sir. Iuli
1: ra nila, turnover lang, turnover lang.
0: Yes, sir, kay dili raman sila mapailan po itong kaso, sir.
1: So, naragin na nga ng turnover, sir?
0: Yes, sir, naatay, kuan, sir, nga upat nang na-turnover, sir, o niya. Kanang duha, sir, kuan na, sir. Sa police operation ng duha, sir.
1: Ano man?
0: Onom na tanan, sir.
1: Nagpabuto siya? Or na
0: nagdala-dala, sir, sa arma, sir. Na-reported sa ato, sir.
1: Yan, yeah, na-aptan ninyo yung na-armas?
0: Yes, sir.
1: Gi-applyan yung search warrant?
0: Dili, caught in the act, sir, nga nagdala, sir, o kwan, sir.
1: Very sick. Anong dadaan, sir? Nakubog siya?
0: Na-kwan, sir. Ang upan, sir, nga kwan, sir. Hubog ng makainom, sir, ba?
1: Yung magkaragara na yun?
0: Yes, sir.
1: Muna. Picto na na. Kanang mga... hubog niya magdadag armas kay magaragara ba o niya maalarma ang dakpan pailag kaso wana looy na kay pamilya hilak-hilak na.
0: Oh, yes, sir.
1: Niya sa wanted persons?
0: Sa wanted persons, sir, na atay 12 operasyon na nakandak, sir. O niya ang kuwana na, sir, ang onom, sir.
1: Most wanted?
0: Na to, sir. Yes, sir. Na, ang lima, sir, other wanted persons, sir, ang isa, sir, maunang buwan ako, sir, most wanted.
1: Most wanted? Person,
0: sir. Regional level, sir.
1: Regional level siya?
0: Onom, sir, buwan na, sir, patay, sir.
1: Ha?
0: Patay
1: na. Patay na rin, onom?
0: Yes, sir, yes, sir.
1: Patay, street, tago-tago?
0: Namatay na, sir, tungod sa katigwang, sir.
1: Asa, gidugayo na nga, gidugayo na nga kaso nila, niya wa ma-serve?
0: Yes, sir.
1: Yaya nila, no? Kalingkawa sila diri. Ah, dito, gipriso na po, tapos ginawa dito siguro nun. Matuhan na. So, ang usahan ni most wanted, ni?
0: Yes, sir. Most

0: One team ng
1: regional level, kapil naman siya.
0: Top 3, sir.
1: Top 3 siya?
0: Yes, sir.
1: Ah, dito siya sa Ulanggo Ritago?
0: Dito na sir, sa Kuan, sir. Taga Ulanggo, ginahanguan, sir.
1: Nanonong siya mo si Bat? Wala siya kaya bawang na siya kaso pa? Oh. Kung kumpiyansa rin siya siya?
0: Kumpiyansa rin siya, sir. Nga Kuan, sir.
1: Hindi siya madakpan?
0: Yes, sir.
1: May ayaw kaya. Eh. Madahang di madakpan nga. Stricto na kayo polis. Kuha ganit ka polis clearance gani. Sangit gani kasi umpangan. Di naman gani kakauli hinoon. Mapriso naman gani ka hinoon. So, ay nagana sir, gana na, kana na hindi ko clearance dito, kana ganing police clearance ito.
0: Pin- so far sir, akong pagling ko dito,
1: wala
0: sir,
1: pa?
0: Negative pa sir. Pero ato, okay, para nyo nang ang atong concern nga, kanang sa profiling sir, sa new residence sir, para ato sa mag-check sir.
1: Ang... Diba sir, civilian, na may uban na, kanang na, mabulo ay, dagang kasanan.
2: Kuan man na sir, kanang atong clearance, national mag sir. So, wala tood ka na rin na kayo mag-crimen, pero sa tarayang lugar.
1: Una kay kaso dito,
2: makita sir.
1: So mura na siya kana ganing ma mura na NBI no?
2: Yes sir.
1: Ma profile lang ka makita lang ato maggawas na dito ma hit na ka dito.
2: Mo na sir.
1: Sige arita si imong area.
2: Yes sir.
1: Sa upat ka barangay pila may drug cleared ani?
2: Usa sir.
1: San? Usa pa?
2: Yo sa pasir, usa pa sir.
1: Unsa man yung barangay?
2: Barangay Santo Niño sir.
1: Santo Niño.
2: Yes sir.
1: Angay ra sa ni Santo Niño drug cleared sa kinabi Santo Niño diyan nagbantay. Lain sige sige ko pamaligya. Oh, so drug clearance siya.
2: Drug clearance.
1: Ang kanang tinago og tinago San Roque, Tejero.
2: Ato pa na.
1: Wa pa ginay, wa ginay padulungan pa siguro pa.
2: Ato nang itrabaho on.
1: Di pa ni kamutan ni nimo.
2: Ato na ba nang kamutan sir?
1: Oh, pero kamuti ni kay tan-aw sa nako ini mga barangay murag wagi wagi pruha ni. Og mo drug clear mga nini murag katawa og mga tigbaligyag drugas diya kayo nga drug clear na ta wala tay. Kay digita mo lisog ini tuhoan ni mga barangay gitinuosad og wagi wagi na maligya. Challenge mga lugar
2: na, challenge kina sa PNP sir.
1: Tinood dako ng challenge sa PNP labi na ning kining sa Tejero kining sa sus ka ng Tejero Nadia Villa Gonzalo no nada no
2: yes sir.
1: Oh niya ang kanang tinago ay sus samot daghan kayo sa Roque Jesus dapat talan diya dapat daghan kayo wa kita ni sud kay ning lugar mga lugar ra gitro mo lagi na challenge sa tong kapulisan no niyo sa may namoy na dakpan sa illegal nga drugs
2: na sir na natay ko answer karon tuiga lang sir. Natay upat sa Mayo, natay 20 sa Abril, naputay 13 sa March, pag February, natay 10, pag January, natay 5.
1: Gabi no, daghan na kusog yung kayo inyo ang pag
2: trabaho
1: no? Yes, niya upakita ni mo, naagi kuha.
2: Na sir.
1: So, unsa man ni pero na ni mga high value ni or daw na lang mga kuan ni street
2: mga street level kasagaran sir
1: inagmay lang
2: sir
1: unya unsa may status ani na file na ni kaso
2: yes sir na file na sir
1: na file na ni arrest unya unsa man ni sila taga diha gini sila
2: taga diha sir na yoban mga dayo pod ya sir
1: dayo pod yes, kining imong gipanganlan nga mga dakop ninyo mostly asa man ni nga barangay
2: di magkaparehas kasagaran Tejero naay kanang sa Tinago.
1: Di magkapareha.
2: Na po.
1: Kunasa na pinang transaksyon, no?
2: Yes, sir.
1: Kinamay usay nga taga-Tejero, niya ari ang transaksyon diri sa daing barangay.
2: Oh, yes, sir.
1: Silingang barangay. So, importante nga inyong gimonitor.
2: Yes, sir. Padayo na itong monitoring nga, sir.
1: Pero sa imong pag-monitor, wakay mga nabantayan niya nga mga high value?
2: Sa akong paglingkod, wala pa, sir.
1: Wala kayo nabantayan? Wala pa, sir. Aha. Sa kanang kuan, illegal gambling?
2: Yes, sir. Illegal gambling, usama na sa atong flagship. Padayo na itong trabaho na, sir. In fact, natay na dakpan kanang mga tongits, nga na sir, tanan ng mga illegal. Ato nang gikuan, gimonitor, kanang baraha, kanang hantak, usap po na sir. Mayingon kag tigbakay, bawal magin na sir. So ato po nang wala sir, ato po nang gimonitor sir.
1: Kuha na gi-allowed ang tigbakay sa pista sir? Pista sa barangay?
2: Wala pa na.
1: Wala no?
2: Risgo man na kayo sir. Mm-hmm. Nagod na gamay ko chilyo ang manok mo udaga na manglabok loy kay naspot
1: so imo pasabot nimo nga bisag barangay nga pista wa gyud nag-allow di sa ato
2: wala gyud
1: nag-allow batis ano kay Cebu City manggod
2: nya Cebu City sa
1: di sad maayo bitaw nya ngano mo to sa akong amigo na ko dito sa Labangon nga na okay naman ko no ngano na
2: ato pa nang i-check sir
1: ato nang tanawuno yes, nang na okay na dito sila ha nga lingaw naman ko no kay mga tao nga to kay okay na ko no na okay na ino nang bag-o atong RD diha.
2: Ato nang i-check sir, ato nang
1: i-check. Ipatanaw niya kung nagnaan, tinuod ba nga okay na. Okay, sa muna bawa, sa hipi, wala pa nag-allow. dako sa kinang tulubago ninyo sa
2: kami
1: sa hipino.

0: Kung ma naay ma-monitor nga dunay tigbakay sa usa ka sa inyoha, bisag dili ninyo og sa imong area lang ba? No, nya wa ka kabadlong. Nya kay mingon sa rason nga pista. Ayay, kada kong tulubagon mo na matay, marili, punta na gi-uras.
1: Sigurado yun na, sir.
0: Sige, so, kining, unsa may sagad ng mga illegal nga gambling sa inyo sa syudad? Kailahin man sa Ulanggo, ila bulitsi.
1: Yes, sir.
0: Karong yung kukaduan ng bulitsi, mo na bulitsi, day?
1: Ang common kayo, sir, kanang tong it, sir. Kanang
0: tong
1: hantak.
0: Hits, no?
1: Yes, sir, hantak.
0: Nga tong it, sir, hantak?
1: Yes, sir. So, kaya na gi-tolerate lang. Okay, gambling mong Japon na mo na hinungdan.
0: Kaya itong age, mo na braha?
1: Iya, basa, yes, sir.
0: Braha siya?
1: Yes, sir.
0: Gamit siya braha, no, di ba?
1: Yes, sir.
0: Uh-huh. Unya, ang sakuan, kana ganing loose firearms?
1: Oh, sa loose firearms, sir, ang atong kuan, sir, ang atong operation natay usa, nakakuatag usa. Sa Japon, kabahin siya sa atong flagship, atong Japon na siya ang ipokusan, sir. Hmm. Dili, pwede nga ang atong silingan na yung mga armas, delikado kayo, sir. So, mo na, kabisag alarma lang, sir, ato na sir, isuhon, sir.
0: Unya kanang kuat kanang armas nga mga surrender do amoy mga surrender ya
1: sa akong paglingkod wala pa
0: may
1: nakadawat yes sir.
0: Mm-hmm. Sige. Sa to ang wanted persons.
1: Yes sir, sa atong wanted persons sir nakakuha pud ta level 4 sa municipal level lang sir. Mm-hmm. Unya padayo na atong monitoring sir sa atong iwaran. Yes sir.
0: Iwaran no. So muna atong hago nga to ang mga kaigsuonan ba nga nagtanaminaw na tan-aw na to karon. May boom mo. No, doon na ganin mo yung mga kaso diha sa uban nga mga lugar. Ay, gawin mo pag-expect nga, abi kay nanaw mo diri sa taga-Mindanao mo, nga nanaw mo diri sa Cebu City, arin mo kuha diri, arin mo manabaw, kay layo mo dito sa Mindanao, ay, gawin mo pagdahom na anak, no? Tungkol kay ganin mo na, no, na naiiwaran.
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Oh, electronic na diri. So, maglusot na na, makita na na sa record, masango na na yung pangaan nga to. Gawat, huwag mo na i-justify nga parehala na nga ni mo, kana, no? Saan mo sa ipaagi ninyo na, sir? Umingon na ko ang kaparehara mo na nakungan. Di mo na ako.
1: Ato nang ikaw ang
0: search. Kaya di mo ko taga-Mindanao.
1: Usually naman dyan yung mga makuha clearance nga mahit sila, sir. Dili po na ingon nga.
0: Gito. Ato di i-consider na. Oh.
1: Ato saan nang ikaw, sir. I-validate, sir.
0: Validate, gito.
1: Yes, sir.
0: Kiluoy sa kayo nga maaan lang inoon.
1: Yes, sir.
0: Di, pareha din pangan. Di
1: yes,
0: ay.
1: Sir.
0: Oo. So, naagin mo'y dakop diha ng mga inaanak po at ng mga wanted persons, gito.
1: Naa, sir. Naa, sir.
0: Mm-hmm. Sige. So, kumusta man ang ato ang bag-ong arde? Unsa may iyang mga kamanduan ninyo as Cebu Police? Sige, gyapon to inyo ang mga checkpoint? Kato inyo ang
1: yes,
0: mga inyohang, kasi nga na nakatong ganing outpost?
1: Natay out. Oh, yes, sir. So, gyato rin gi-kuan, sir. Gi-implement gyapon, sir. As per directive sa taas, sir. Ang atong outpost. Yes, sir. Ang atong checkpoints.
0: Mm-hmm.
1: Ang atong Bulabog. Ang atong Pakisandurot. Sa LGU, ukang safer cities ato nang gi-implement sir.
0: Mm.
1: Unya naatay mga tropa nga naka-under bag-o ra nakahuman og seminar ato silang gi-encourage nga every time nga magpatrolya sila ilang i-implement ang kaning mga lagda kaning mga local ordinance smoking kanang
0: kukasukas.
1: Oo, kasi nga na magkasukas.
0: Kasukas, bijoki.
1: Bawal na. Yan po tayo, curfew, sir. Yes, sir.
0: Katong curfew?
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So, dito sa imo sa isla, sir, naagya po kay curfew nga to?
2: Yes, sir. Naagya po tayo curfew, sir.
0: Yan, sa iyo man mga to, mga tao dito? Wabay 7-11 dito, ha?
2: Wala, sir. Wala.
0: Sa iyo, kay mato, mga tao nga to, basta way 7-11. Mura man yung makapaligri sa usa ka siyudad kay, o sa usa ka lugar, basta niya 7-11, kay 24 hours man.
2: Yes.
0: So, tagos sa mura sa mato, mga tao nga to?
2: Kasagaran dito, sir, sa kwan, sir. Kung walay piyesta, sir, mga alas 9, sir.
0: Alam mo na?
2: Yes, sir.
0: Kanya, sige, mag-checkpoint gyapon dito, sige mingaw.
2: Yes, sir, mag-checkpoint gyapon dito, sir. Kaya naamay mga kwan gyapon, sir, sa piyesta, sir, ka ng mga kwan, sir. Motor-motor, sir.
0: Ah, oo. Oh. So, pero, ang
2: mingaw na dito, sir, ka ng alas 12 to alas 2, sir, sa tungang gabi.
0: Alas 2?
2: Wala na gano'y mga... nga mangagi sir kung kwan sir kana
0: pero kala stress na nana kay sugo
2: na
0: sa
2: panagat sir
0: panagat
2: sir yes sir
0: mm.
2: Kanang alas stress magsugo na kwan pod kay na may managat sir
0: na managat
2: managat sir
0: bitaw sige so kining sa toa diri sir ato ang checkpoint ato 24 hours gapon or daily ra depende ra magabi eh
1: sir natay shifting sa atong duty nga 12 hours morning 12 hours morning pod nga panggabi eh. kana sila nga mga shifting nagkantak na sila checkpoint sir
0: na sila checkpoint
1: ila yes, around the clock na sir
0: pila ba isa kana na to down there sa

0: Station 3.
1: Sa karon sir, natay duha ka patrol sir.
0: Karang dagdagan pa gina?
1: Yes sir.
0: Motor?
1: Wala sir.
0: Wala tayong motor diha. Sa imuha dito sir Chavez, pila man ka kanaganing patrol car imuha dito?
2: Naagay pong tayo duha dito sir nga kuan sir, patrol car sir. Ang usa sir, donated na sa kuan sir,
0: LGO
2: sir. Ang usa sa PNP sir.
0: PNP git siya. So yes, function pa ng duha?
2: Function pa ng duha sir.
0: O niya, ang katoy muhang, motor, ang imong pambot ni mo, in kaso doon ay alarma dito sa mga eyelid dito, mo ito'y gamito ninyo?
2: Yes, sir. Mauto'y atong gamito.
0: Pwede kayo pulis, gibutang gidaan nga ito sa area.
2: Ang kwan, sir, kanang kung wala lagi kayo mga activities para yan ng kwan, sir, Asian Summit, sir, naagit tayo, big patroller, sir, sa kwan, sir, kanang sa barangay eyelid, sir. Oh, na tayo na-assign dito nga upat ka personnel, sir.
0: Aron, dili na lang mo, sir. Aron, dili. Aron kaso dun yung alarma ba? Dali na lang ba?
2: Yes, sir. Sila na lang dito mukuan, sir. Nga, kwao na lang sa akong personnel dito sa mainland, sir. Ang kwan, sir. Ang suspect kwan, sir.
0: Sige. So, ato ning dali aras uras may galaw. Tarutan na ako. Hapit naman siya di alas 3 di ay. Sige, ato na lang ning pangayuan o mensahe, no? Ang ato ang duha ka mga bisita karon. Ilabi na kini si si Sir Sibilia. Pipila pa lang siya kasimana nga naglingko diya sa Station 3, I know nga iyag po nang mapalambo diha, no? Iyan ang mapangitaan og mga pamaagi kay kada hipi lain-lain man jog style, no? Lain-lain man og pero dili nini bag-o nimo sir nga hipi ka sir.
1: Dili na sir.
0: Kay di man kada hipi sa una di sa
1: kwan? Sa province pa ko sir. Kami ni classmate na hipi mi sa province. Sa Santander, sa far south sir.
0: Santander ka?
1: Yes sir. Sa Pinamungahan na hipi po ko sir.
0: Ang hipi ka sa Pinamungahan?
1: Yes sir.
0: Isa may mayor nga to, Jitjik? Mayor Jitjik pa or si Glena?
1: Si Glena, sir.
0: Si Mayor Glena?
1: Yes, sir. Kana itong kuhan, sir, pamahagi sa pag-lead sa itong mga tao. Ato rin nang gi-kuhan, sir, gi-padayon lang, patas itong pag-lead sa ila, ha. Kanya, huwag na ay mga
0: angay, course, angay
1: i-implement.
0: I-implement pa usap, ipa-improve.
1: Ato rin i-improve po. So, pinasubay po sa lagda, sa taas. Sir.
0: Yes, tinood. Sige. So, yung mensahe, sir, para sa taga under sa imuhang Station 3, like yes, sa Tinago, Tejero, San Roque, o Santo Niño.
1: Yes, sir. Para sa mga tao sa under sa akong AOR, mangailan ko sa inyong suportar kay kaniya itong gibuhat karon nga pag-mintinar sa Kahapsay Kalinaw, di malani trabaho sa police kundi trabaho kuan pud ni sa komunidad sir.
0: Yes, tinuod.
1: Dili mi mo success sa among imuon nga programa kung wala inyong pagtabang. So padayon mi nga mga moyo sa inyong suporta.
0: Sige. Sir Chavez, sa imong mensahe para sa taga-isla sa Olanggo.
2: Sa taga-isla sa Olanggo sir, nagkuang gyapon ko sir sa ila sir, naghangyo ta sir nga i-continue nila ang ilang suporta sa Police Station 1, sir. Kaya sa pagkakaroon, sir, ako mang makita, sir, nga very supportive ditong mga taga-Olanggo, sir. Mm-hmm. Mo report yun na sila, sir, sa buwan, sir, maunang daghan sa mga kanang dakok sa drug, sir. Mm-hmm. Kanang buwan, dako kayo kung pasalamat niya. Kanang sa buwan, sa lost firearm, kung naapay mga kuwan nga mga tao nga naay mga armas nga walay lisensya, pwede ragin nila i-turn over sa police station or magpa-assist sila o barangay official kung mahadlok sila para ma-turn over sa amo asira ang kuan sir, ang unlicensed firearm. Yes. Dilera na nato, dakpon sila sir, ato rin na kuan sir, kay voluntary turn over man na nila sir. Kanya, sa Corpio po, ang mga residents sa Olanggo, labi na katong mga inahan, tabang lang sad mo nga ma-monitor ninyo inyong mga anak no kay para di pod na sila mabiktima kay og na nang mga minor de edad ang mga bata noon gud karon sir maoy prone sa ato ang cancer sa illegal drugs mao nang ato na nang safety kung mga alas gis na sa kwan sa gabi oh daghang kay salamat sir maoro na nga kong cancer sir.
0: Okay. Wante kong oras, Miguel, pagpadayon sa itong tulumanon. Anya, kung gusto mo mutanaw sa replay og ma, alas 9 to alas 10 sa gabi eh. Anya, pero katong gusto yung mo replay na, mutanaw na, mo review sa toang program, kay live man ta sa toang FB page sa CCTN Channel 47, ingon man sa PRO7, i-live man sa buta karon. So, muna, nga, pwede na mo makatanaw po, no? Labi na sa toang mag-discuss karon. Anya, sir, salamat kay Sir Sevilla.
1: Sir, salamat sa imbitasyon.
0: Anya, magka... Primero pa ba ninyo mga kwan?
1: Yes, sir.
0: Primero pa, no? Kamunduha, primero yes, pa gin mo. First time pa gin ninyo duha.
1: Yes,
0: so, sa madugay nyo si Gihipi, makabalik na mo diri, lain na sa inyo

station na niya ato ang mga pohon-pohon na butong manglawas. Yes, no, sir, Chavez, amping sa pagpauli, ha? Yes. Niya, matay kong kong regala, kinina lang inyong ubus ka alaga, Dennis Rigner Tabar. Ako mo ingon, mayong hapon ka na tong tanan.

Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Tanda ikaw pa. Si Bawewayan ko ni mo. Ewewa na ba kay ka? Nakalog.

0: La pasta que es Judy.
1: Té, pasensya ka ayo, napikihan siya po karoon. Pero promise ni next week, magkabayad na po.
0: Magparihin mo nas, nandito mo nang nasin mong tupad. Next week? Ba't tayo lagi?

0: país empujan. No, mani. No. ¿A cómo se le es un hombre, no hay que volver con la primera vez. 22 días. A pagar. Pero ese outfit para que consumos a shopping. No, la hija. Buena de costumbre, que siga un bobo.
1: Oye.
0: Ay, patay, patay. Mata mong girl, tambang ginang amiga, ha?
1: O, ano man?
0: Ako baka sa taas na iyan. Taas, na kay misis utang.
1: Kino may utang niya?
0: Na, tara. 8,462. May 35 centavos ang iyong utang din niya. Bawa rin dibayad, bawa rin dibayad.
1: Bawa rin pa 35.
0: Oh!
1: Ay, hindi, kalma. Kalma. Dahil makikilailan niya. Dato, kayo. Baday.
0: Well,
1: pero uy, before anak ko.
0: Tama,
1: na,
0: Dora. Kita ka, kita ka. Sa one shot. Wala, ay, kung may fire, pumunta na po.
1: Ay, ayun,
0: na,
1: Dora.
0: Uy.
1: Ikaw sa last.

0: na angay mong i-request, sir. Dali, dali, dali, kahit yun.
1: Ay.
0: Sud, sud, nasud. Sir, mo na to itong sabot, ha?
1: Ay,
0: Sige, ha?

0: Potong sa kuning smoke ha. Ikatataod kay maligo na ko. Para fresh ba?
1: Usa ka oras na ta dinhi. Unsa man? Wa kay plano?
2: Dinhi pa ka nabuhi? Ila edad mo nag-start kaning matangas na baho? Wa ba ka puli? O may bana ba ka? May anak?
1: Time paragod. Reporter ka? Sige. Tagsa-tagsaon akong tubag yung pangtana, ha? Sa tiuna, kung pila na ko katuigan ng trabaho, ha? 3 years pa. Pero, dali kayo na laos. Saon taman, niapil man tiyan ng busyo, ha? Sigig inom. Makabuang. Kung magpadayon ba ko ang trabaho, ha? Kinsa bagod taong babae ang magpabilin ining matang na trabaho, eh. Nga, mangutana ka kung nganong nisod ko ang trabaho, ha? Wa ko'y laing gibasol kundi ang akong inahan. Siya ang nakaingon na ining tanan. Makainom doon pagani ko na ikuha ko sa DSWD. Tungod sa iyong pagkabisyosa. Sigig inom-inom. Sigig gubog-gubog. Masuya na lang ko sa ubang bata. Na sila'y mama. Na sila'y papa. Happy family. Tapoy nakaayo. Pero, padayong gihap ko. Kaya sa man ko paingon.
2: Di pa wa yang tanan. Di pa wa yang tanan sa pagbag-o.
1: Na pa day pagbag-o.
2: Mas buhay pang tao. Dunay paglaon.
1: Di ko mutuwa na sir eh.
2: Kyle. Ako si Kyle.
1: Ako si Julia. Dagan pa kayo ka gawa na ibawi sa dagan sa akong kinabuhi. Sa akong mga kaagi. Ikaw, mahimong sutihan ko niyo sa kaagi sa inyong kinabuhi?
2: Mauto akong kaagi.
1: Maumaura gyud itag kaagi sa kinabuhi, sa? Lahi lang ka. Kay dato man ka. Pobre ko. Pero parihat ang nga ikalagot sa itong mga ginikanan.
2: Hindi na ako siya makasaylo sa iyong ibuhat. Siya ang inundan na nung namatay akong pinanggang inahan. Pero may ako nakita si mami na gila. Pinakadlaw, buwa siya sa bahay. Siguro ko, tuwa siya sa iyong kapit.
1: Kung mahimo pa lang ah, makapili og laing ginahan, dugay rin akong gibuhat. Kung mahimo pa lang, mas piliun akong dili ka kataw na ining kalibutan. Ingon sila, nindot daw po yan ang kalibutan. Pero para na ako, daghang pagsuway, puno sa kasakit. Unsa naman tayo ni, eh. Drama nang gayo ta.

0: Anna, 200 pieces. Her veneers also 200 pieces. For the food, sa hotel na lang siya, magpa-schedule lang ta for food tasting. Sa VIP tables, nanapunta, nandito na lang siya. Ano? So, nanapunta yung cakes, Anna, 5 layers. Also, sa selling works na to, fresh flowers atong gamiton. So, ma'am, nanabakay team nga na kuan, kung sa itong maipang decors, Anna, color, motif, team, nanaka, ma'am? Ma'am?
1: Ma'am. Ma'am.
0: Ma'am, nakapili na ka?
2: Unsa to?
0: Ay, nangutan ako lang kung nanabakay team or motif nga napilian para sa atong decors na to sa venue.
2: Pwede, ganun. Susunod na lang natin meeting, miss.
0: Ah, sure. May problema. I'll make sure nga bongga inyohang wedding. So, see you next week. Sir?
1: Sige.
0: Ma'am?
2: Thank you.
0: Thank you.
1: Sige, ato di ka, ma'am.
0: Okay.
3: Late na sila. Papamitaan siya lang babae.
4: Julia! Julia! Julia!
5: Ang saman!
4: Kana sa mga kutob na imo kong likay, anak.
5: Likay? Ikaw ang likay.
3: Sa imong responsibilidad din ako.
4: Basta inuha ko, Lok. Pagkamatay ni Papa ni mo, wala ko may bones sa'yo ako buhang doon.
3: Kay sukad ba? Mamagit ka may nagman yun. Nagsigi ka laghandong niya ng laking imong gisaran. Angkog niya na buang ka sa sigig inom.
4: Nakbasa inuha ko, Lok. Nagmahay na ko sa akong gibuhat, Lok. Basta inuha ko.
3: Uli na ang pagmahal.
4: Kahit tuwag di mo, na inunin niya akong kinabuhi.

0: sundot? Makapasaylo ba ko niya?
1: Kinsay nga niya?
0: Bisang paglitok na lang siya nga. Hindi ko ganaan malitok.
1: May chance nga doon ay mahitabong kapasayloan na mong inahan ug anak. Ang Diyos na gay magbuot.
0: Diyos ra man jud atong gisaligan sa pagpakabuhi aning kalibutan na.
1: Ngano dili man kamo balik sa imong amahan?
0: Isumbalik na ko imong pangutana. Ngano di man kamo balik sa imong inahan?
1: Kay dili pa man ako kaya.
0: Mausa na akong tubag. Di pa na ako kaya.
1: Inigawas na to. Mupalit ag tambal ha. Kay nagsigi kag ubo-ubo. Nya, nakabantay ko. Medyo nigamay ka.

0: stressan yung ako eh. Baka guol kay naging Sarah.
1: Basin meant to be ta?
0: Gusto ko magpakasal nimo.
1: I'm sure di hap eh. Sa estado sa imong kinabuhi, magpakasal yun ka na ako nga babaeng bayaran? Why dungog? Why dignidad? Usa pa, dili mo na kagunuangan ng butanga.
2: Musta naman, Day? Katapusan naman ron. Paminaw, ha? Kung dili gani ka kabayad...
3: Makabayad na lagi ko, Tay. Apagi lang ko.
2: Ugma! Sige na kayong imong ugma! Nahurot na nimo ang tanang ugma! Hoy! Kalibyan akong apartment, no? Barato! Ragyo kayo ni. Mas maayo tingaling. Maginahinay na lang kagpangitag imong kabalhinan. Jesus, gapon! Doon na kita'y gusto mo apang dili. Pero akong di palibaran, kaya nagtuo ko na mubayad ka ro.

0: Yo ya. Oh, insang. Oke. Ilmu. Iku yang duit.
1: Loh.

0: Unsa ko may rason? Ano nagpakita ka?
1: Na. Dugay na ko nangita nimo. Apan ikaw mismo mo'y muli kay nako.
0: Ingano? Nagbahay na kasi mong gibuhat?
1: Kanus apa man ay kunin mo mapasahilo?
0: Tungod ni mo, namatay si mama. Tungod kay imo may gibiyaan.
1: Nak, nakipahos mama ni mo. Nung wala na may kumama, mas nagpusa na mo.
0: Bisan na. Imo lang tami ipaglaban para na ako. Para makumpleto ang itong pamilya.

0: Ang Ginoo na lang mag-igo ani kung tagbuon pa ba ni ani niya. Dugay na kayo ni wala kita eh. Duha ka semana na siya wa'ng kontak na ko.
1: Oh. Napul ang tingali.
0: Tingali. Pero abin mo muday. Di pwede siya mahilabot na ako. Kasi kira mid-storya sa soul sa motel. Nga. Usahin. Makatuog na lang niya. Nga. Makamata na namig doon pa. Wala ko. Sige, amig.
1: Sinututok ka ng kisami.
0: Sige, amig tutok sa kisami. Nga. Mga tawa na lang sa amin.
1: Ay, mo dahil. Mysteryoso kayo natawang na. Kita ka sa bayot, no?
0: Hindi, masa? Ingon siya. Siya ko sa gabi mo. Pero last na mong kita, dahil nang hagad na siya nakikasan.
1: Oh! Really? Kuha na lang, ka na. Hagad na siya kasalin mo. O ka na, gura! Gura! Kay dato na. Sige!
0: Dahil, bisag ko yung ama, yung bisag ko ba nila ko? Kaya ang kanang kasal dahil sagrado ka ayun mo. Nga, sabi na basta-basta. Nga dahil, dapat kung kaslon mo, dapat na may love sa usag-usa.
2: Dahil, Julia! Nakay customer dai ikay gi pangita kana ta
0: dili lang sa ko dai ay
2: It's a miracle Mara Clara ikaw na
1: dai kana ako lang dai ako lang kay si Julia na ana gi huwat nga dai mo contact niya ako lang kay okay haling gabi eh sige na
2: okay haling sige gabi sige sige sige ikaw na lang ha let's go
1: okay. Ha, ako na yan. Sige, sige, sige.
2: Okay, ako na kayo. Ano ko yan? Ay, pagdali ka.

हेलो इंसा असन हॉस्पिटल।

0: Parehas ta. Mo sigurong gabot atong kapalaran.
1: Unsa man ang imong sakit?
0: Kung makahibaw ka, di ka po nimulikayan.
1: Dili o dili, di na mahitabo.
0: Ang rason, nalang dito kay Labdan, Julia, may age ko.

0: Painumdum man ko nato. Kanang manood tag motel. Magsige na lang tagtutok sa kisam ni. Eh. Pero limpyo lang ni. Eh.
1: Pagkalindo itong tasa. Kung matagal pa huwag tasa kinabuhi sa Ginoo.
0: Ampo lang ko tagod. Basta ikaw, tumar sa imong tambal para maayo ka. Makauli na sad ka. Basta kaya ko, naara ko nimo, mati man.
1: Walang iba o isa. Magusunod ay kakabuhan ni natiman ako din sa hospital.
0: Mauna'y sakto. Di mo talikod. For better or for worse.
1: Till death do us part. Urag kasal. Wala ni kayo, ha? AIDS na nila na ako karo. Ako si Kyle. May AIDS.
0: Ako si Julia. Ang babaeng bayaran.
2: Na, si Minerva.
1: Dugay na kong naibaw. Na was kipili ni mo siya kaysa na ako.
2: Ako, wala niyo kong kaibaw kung sa iangin akong buhaton. Para lang papasayal ko nimo.
3: Kyle?

0: Mereka istri akhirnya muncul ya. Aku siang di pasaput. Nyawak ke ilang putih. Amor ini dua hal ini apa?
1: Anu gak sayang-sayang bangka? Gak selenun bangka?
0: Mabitan na akong nauna-unaan. Yun ang akong sayangan ng panahon. Kung pwede pa lang ibalik, ikaw gid akong piliin. Dita kami nani.
1: Huwag na ang tanan. Huwag na tayo mahimo.
0: Parehas ng duha ni Julia. Mga saag niya dahan. Tungod na mong mga kinikanan nga ang amo lang kagaling mo may mong ginawa na. Siguro wala'y pasilong papilita sa namo.

0: Neck.
1: Ngano na ka diri?
0: Gikuha lang na ako akong mga gamit na nabili na.
1: Abi na ko. Narimati na sa bangko atong bay.
0: Hapit. Pero gibayra na ni Ricardo.
1: Oh. Hatagi niya ko sa bahin na. Kay sigurado man yung maimuhan ng bay. Kaslo na nabiya mo.
0: Dili na madayon. Gikansel na naman ang kasali, Ricardo. Nakaamgumi nga. Dili may magmalipayon.
1: Kaya nga naman.
0: Unsao na mo pagmalipayon. Parihas ming duha. Wa mi pasayloa sa among mga anak. Sukad nga nagkita mi ni Ricardo. Wa namang yung kamagmalipayon. Kay naa pa'y nakakuwang sa akong inabuhi na.
1: Pero wa mo kundi mo pangita.
0: Kipangita ni kay na. Ibaw ang ginuwa na. Pagawas na ako sa rehab. Tanang paagi, gibuhat ko. Makita na tika. Nagsadiyan na kita tika. Huwan ako sa imong kinabuhi. Oh, siguro, dili na gid ko magbalipayon. Sana ko ang tanana. Sana ko kay giuna ko ang akong kalipay. O ako mahibaw na limot ko kay ikaw diay. Ikaw ang tinuod kong kalipay. No.

Ha ha ha.

Thank you.

0: og karon sa kompletong detalye sa mga balita. Lapu-Lapu City Police Office gitahasan sa Police Regional Office 7 pagsusi sa giingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit sa kadalanan sa Barangay Ibo. Mga CCTV camera gipang subay na sa kapulisan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante.
1: Mihimo na silang imbestigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office sa gingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit na gibutang sa kadalanan. Mato ni Police sa Colonel Kimberly Muritas, PRO 7 Chief of Staff, o samtangan ng ASEAN spokesperson, nga ilang itingmuha nga mailhan ang naghimo sa pagguba sa baga mga dayan-dayan. Yang ipasabot nga kwarta sa gobyerno ang gigasto sa baga mga decoration, o gangayan lang nga ilhon o pasakanog kaso ang naghimo nini. Awhag sa Police Regional Office 7 sa publiko, nga ampingan ang butang nga iya sa gobyerno tungod kay buhis sa mga tao ang gigasto o gipalitin.
2: We remind the public to please take good care of our government properties. Pera po natin yan, no? Pera natin ang ginamit dyan, pinambili dyan. So, huwag po natin sayangin yung resources, yung pinupuntahan ng taxes natin. That's the money of the people. And we request and we seek everyone's cooperation to secure all these properties, to make sure that we show the beauty of the Cebu.
1: Ipupyag ni Muritas nga ang tanang CCTV camera sa dakbayan sa Lapu-Lapu makita sa Multi-Agency Command Center CONMAC lagip na sa syudad sa Sugbo o Gawandawe subay sa karihukan sa 48 ASEAN Summit. Ilang gipang susi aga mga CCTV mataga iskina sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron mailhan kung kinsa ang naguba sa mga dayan-dayan. Lagip sa makita sa CCTV ang tanang deployment sa kapulisan o kasundaluhan alang sa seguridad sa mga delegado. Una na nga miyawhag si Mayor Cindy King Chan sa kapulisan nga ilhon kinsa ang naguba sa ilaga gipamutang dekorasyon sa Barangay Ibo nga giagian sa convoy sa mga delegado sa ASEAN Summit. Siyang post sa social media ay ang gipahibaw ang mga upunganon nga muhatag siya og ganti sa makatudlo sa naguba sa mga dayan-dayan sa daplin sa karsada. Arnold Bustamante, CCTV News.
0: Siyad sa Mandawi planong muhatag og ganti sa mga makatudlo sa mga tao responsable sa pag-vandalize sa mga kural sa siyad. Kinitungod ang bagong gipintalan sa syudad ang gihugaw-hugawan na usab pagbalik. Ang kasayuran nato ni Mary Rose Sagarino.
3: Giangkon sa mga opisyal sa syudad sa Mandawi nga hagit alang kanila ang pagmino sa vandalism sa mga kural. Tungod ni ini, nagpatuma na og mga lakang sa tinguha nga mahunong kini, nakigalayon sa konseho sa syudad aron sa pag-amend sa curfew sa minor de edad sayo nga pagpatuman sugod alas 10 sa gabi. Gipaamindar usab ang anti-vandalism ordinance apan aduna gihapoy naghugaw-hugaw gani ang bagong gilimpyuhan og gipintalan para pag-andam sa ASEAN Summit ang gi-vandalize na usab pagbalik. Tungod ni ini, giplano karon nga motanyag og ganti sa mga makahatag og impormasyon o makatudlo sa mga tao nga responsable sa pag-vandalize sa mga pader sa syudad.
4: Hugaw-hugaw, kung dili magali magkasumbong, kayo yung silingan, pwede pa rin yung mabidyuhan lang. Pada sa atong Mandawi Affairs na kanang Facebook page, I was considering magkani using my personal funds na muhatag kong award. Tag 2,000 reward na kung kinsa din magkasend ng video, kinsa din mga naghugaw-hugaw.
3: Gusto usab nga hugot nga ipatuman ang community service isip silot batok sa mga masakpang mag-vandalize.
4: Dili kini nato ma-eradicate or at least ma-minimize kay ato mga ning syudad. Kusog kita mare mga bisita diri nga imo sa tamalipay imo ingnon tag gawas sa kanang inyong balay oy di ba kanang inyong syudad. So, para ato maning tanan. Diba sumain tag kanang kinabangay lang sa ta.
3: Mato di uwano nga ipadayon sa syudad ang pagpanglimpyo o beautification bisan pa og mahuman na ang ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
0: Pakyas ang giduso nga petisyon ni Attorney Man Scarpio aron mapugna ng impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Kinihuman gibasura sa Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang reklamo sa kampo ni Carpio. Matod sa korte nga walay jurisdiksyon ng RTC aron manghilabot sa gahom sa House of Representatives nga mohimo og impeachment proceedings subay sa nalatid sa konstitusyon.

0: injunction. Samtang gibasura usab sa korte ang gipangayo nga writ of preliminary injunction. Batok kang House Speaker Boji D., House Committee on Justice Chairperson Representative Gerville Luistro o BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Gitataw nga adunay gahum ang House Committee on Justice nga mo-issue og subpoena nga kabahin sa ilang constitutional mandate sa impeachment process. Samtang moabot na sa 215 ka mga kongresista ang andam mubutar pabor sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinisumapan ni Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon base sa ilang gihimong konsultasyon sa Kamara. Ang maong gidaghanon sama sa mga mipirma sa unang impeachment complaint ni atong Pebrero 2025 nga sa kauhian gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional tungod sa kakuwang sa due process. Ning higayuna, kumpiyansa si Ridon nga makasaka sa Senado ang Articles of Impeachment tungod kay sobra na kini sa 106 ka mga boto nga minimum requirement aron mapasaka ang kaso. Sa report sa House Committee on Justice, adunay nakita nga probable cause ang komite labot sa mga aligasyon kabahin sa misuse sa confidential funds gamuabot sa 612.5 million pesos. Apil na ang 448 million pesos nga gipauli sa Vice Presidente. Gisiguro ni Mayor Nestor Archival nga nagpabiling luwas ang padayong katukuran sa Cebu City Medical Center building. Gisusi nilang Archival ang mga ibabaw nga andana sa CCMC building o gisubay kung nasunod ba sa mga safety standards ang pagpatukod ni ini. Kuyog sa mayor ang mga sakop sa Department of Health, Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official o ubang mga hingtungdang departamento sa syudad niatong Miyerkules sa hapon. Mato ni Archival nga kabahin lang kini sa pagpalig-on pa sa koordinasyon o pagtubag sa mga operational concerns samtang nagpadayon ang katukuran sa mga hospital rooms. Gitinguhan ni Archival nga mahuman sulod sa gitakdang panahon ang nahabiling mga andana sa CCMC building ug hayan magamit kini sa publiko. Kapin 4 million ka mga estudyante lukop nasod maayo na ang ilang pagsabot sa leksyon sulod sa eskwelahan. Kini ang nahimong report sa Department of Education ning pagtapos sa school year 2025 to 2026. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
1: Gitaho sa Department of Education nga maayo na ang pagbasa o pagsabot sa muabot sa 4.5 million ka mga estudyante sa tanang grade levels lukop Pilipinas din pagtapos sa school year 2025-2026. Gikan kini silang kahimtang kanyanto diin, hinay ang ilang literacy skills o pagkat-on sa ilang mga gipampasa o sa mga nakita sa matagliksyon. Matod ni Education Secretary Sunny Angara, nga resulta kini sa subsob nga pagpaningkamot sa ahensya pinagi sa mga remedial o ubang literacy programs sulod sa eskwelahan. Tugod nini, hinihina nang nakabot ang pagmenos sa ihap sa mga tinunang naglisod sa pagsabot. Gisiguro gyapon ni Angara nga mulambo ang learning recovery pipeline sa mga estudyante gikan sa primary level hangtod na sa senior high level. Base sa ilang comprehensive rapid literacy assessment, rapid math assessment o Philippine Informal Reading Inventory kon PhilIRI ni menos ngadto sa 2.2 ang mga estudyanteng naglisod sa pagkat-on o adunay low literacy skills. Gikan kini sa 6.7 million ka mga tinun-an nga natala sukad sa pagsugod na sa school year 2025-2026. Ang mga estudyante na kinahanglan niya ng panahona o din nila ang tabang alang sa pagbaton o foundational skills sama lang sa phonemic awareness, decoding o basic comprehension. Magpadayono ni Secretary Angara ang mga intervention sa DepEd aron makasabot ang mga tinunan sa matang leksyon o hayan makakuha sa mga skills na gikinahanglan, apil na ang pagsabot sa mabutang-butang sa palibot. Gia Navarro, CCTN News.
2: Musunod, paghatag og food packages sa walang gutong program sa DSWD7, kutod na lang karong adlaw. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.

0: Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos. Or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now!
1: Balik sa atong mga balita, kutob na lang karong adlawa ang pag-apod sa food packages ngadto sa Walang Gutom program sa Department of Social Welfare and Development 7. Gituyo kini sa DSWD 7 aron matagan og higayon ang mga nga makakuha sa hinabang ang mga beneficiaries nga napakya sa pagpahimulos niini gumikan sa lain-laing hinungdan. Ana sa 3,641 ka mga beneficiaries sa Walang Gutom program ang wala pa nakakuha sa ilang hinabang as of April 30. Dili na muhatag og extension ang National Program Management Office alang sa ikaupat na redemption period sa hinabang. Nasayrang giapod ang maong tabang pinaagi sa electronic benefit transfer cards aron makapalit sa ilang pagkaon ngadto sa partner stores. Midagop sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang grupo sa mga taxi drivers aron pagpaklaro sa gipatumang fuel subsidy program. Matod sa LTFRB 7, nga dunay mga driver ang naglibog sa sistema sa pag-apod sa maong matang sa hinabang. Nakaigayon si Regional Director Abusamen Matuan sa pagpaklaro sa matang sa distribution sa fuel subsidy assistance. Dungan sa pasalig nga makadawat usab ang mga tabangunong driver nga apektado sab sa nasinating global fuel crisis. Giapod ang ayuda alang sa mga public utility drivers pinaagi sa cash, fuel subsidy card o di bakaha sa e-wallet platforms. Mihatag og libreng sakay ang Lapu-Lapu City Government ngadto sa mga commuters nga mopaingon sa tagsa-tagsa nilang panulngan. Gisugdan kagahapon ang maong inisyatiba aron matabangan ang mga apektadong mga jeepney drivers sa nagpadayong global fuel crisis. Libreng makasakay ang mga residente gikan alas 6:30 hangtod alas 7:30 sa buntag gikan sa babag paingon sa merkado. Wabot sa 24 ka mga jeepney drivers ang gipaubos sa napo kaadlaw nga cash for work program sa syudad. Kabayan kini sa gihimong mga lakang sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron matabangan ang mga sektor nga apektado sa mahal na kaayo nga presyo sa petroleum products.

0: Pag binayluay sa mga produkto ug maayong pamuyo, gisiguro sa mga nasod sa Southeast Asia, bisan sa nahimong epekto sa giyera sa Middle East. Gituki kini sa serye sa mga meetings isip kabahin sa mga kalihukan sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Ang kasiran heto ni Gian Navarro.
1: Common denominator sa mga meetings sa Line-Line Council o Committees ubos sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN ang epekto sa giyera sa Middle East. Sa Economic Community Council meeting nga gipanguluan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, gitinguhan nilang mapadayon ang pagbinayloay sa mga produkto tali sa 11 ka mga nasod sa rehiyon. Kinibisan pa man og naapektuhan ang logistics sector tungod sa nagkasakang presyo sa krudo nga may epekto sa nagpadayong kagubot. Suba pa ni Roque nga kung maggamit nila ang mamahimong kasabutan, unsaon pagpadayon sa pinalitay sa mga produkto, hayan masalvar pa ang ekonomiya sa isig ka nasod nga di halos matandog bisan sa krisis.
2: And that it remains just as critical today because the challenges we face now from rising energy costs to supply chain disruptions are at their core disruptions to connectivity and their effects are immediate, felt across our economies and by our people.
1: Hila ni Roque ang kontribisyon sa Sugbo isip ganghaan kung gateway sa trade and industry sa nasod ug sa rehiyon ug maayong dapit aron magpadayon ang nagkadaiyang negosyo kay pinaagi sa maayong pagpakig-alayon ug garong koneksyon makalingkawas kadugayan ang Southeast Asia sa epekto sa global fuel crisis.
2: Because beyond this room, what matters is impact. Our people will not see the discussions but they will feel the results in stable prices, functioning supply chains and

0: continued opportunities.
1: Samtang sa ASEAN Political Security Meeting, gitingwa sa mga ASEAN member states ang malinawong pamuyo bisan upadayon ang panagbangi sa isig kahabig sa Middle East. Gipanguluan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga diskusyon bahin sa hugot ng seguridad, pagtahod sa international law ug maayong koordinasyon sa isig kanasod. Gawa sa nanlaing hulga sa palibot, gibantayan sa mga nasod ang cybersecurity diin. Gikabalak-an ang posible paggamit sa modernong teknolohiya aron makahimo og krimen.
2: Our vision is crystal clear, a peaceful, stable, and secure region based on the fundamental principles as enshrined in the ASEAN Charter, the UN Charter, and principles of international law.
1: Hindi kayo nasab sa mga nasod sa Southeast Asia nga mupasulabi pa ang transnational crimes ngadto sa isig kanasod. Mong kinanglanon ang commitment sa mga member countries.
2: I look forward to our discussions today as we take stock of the progress thus far in this political security pillar under the backdrop of recent developments concerning the region's political security landscape.
1: Kung sumadahon tanan-tanan ang mga isyong gipangtuki sa ASEAN karong adlaw dinhi sa Sugbo, kinilang ang gisiguro sa mga delegado gikan sa isig kanasod sa Southeast Asia. Kinahanglan magpadayon ang pagbinayloay sa serbisyo ug produkto tali sa isig kanasod samtang gisiguro ang mas luwas nga pamuyo bisan pa man sa lain-laing hagit nga giatubang sa rehiyon. Reporting gikan diri sa International Media Center, Gian Navarro, CCTN News.
3: Luwas nga pagpahigayon sa mga mahinungdanong panagtapok sa ASEAN Summit dinhi sa Cebu. Gipalabi sa National Organizing Committee pinaagi sa giandam nga contingency plans. Taliwa kini sa gibantayang lakat sa panahon ug posibleng hulga sa seguridad. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
1: Naabtan sa mga tigbalita nga gisusi sa mga sakop sa ASEAN 2026 National Organizing Committee ang kahimtang sa palibot sa International Media Center sa siyudad sa Lapu-Lapu. Nagbahas-bahas sa mga sakop sa Community on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness sa mga venue sa ASEAN Summit aron pagsuta sa gipahimutang na nga ilang security plan. Matod ni Undersecretary Ignacio Madriaga sa Department of National Defense o chairperson sa maong komite nga naka-standby ang mga medical teams nga muhatiman sa mga adunay gipamati sa lawas o ubang emergency. Naka-alerto usab ang mga security teams sa sulod o gawas sa venue aron malayo sa kakuyaw ang mga meetings o ubang kalihukan.
4: To put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a success.
1: Gisalig niya ang mga sakop sa Police Regional Office 7 sa pagpahimutang silang security plans aron magpabiling hapsay ang tanang meetings ang tunda sa pagpauli sa mga delegado. Laing gibantayan sa mga komite ang posibleng daotang lakat sa panahon dini sa Sugbo, ilabi na ang mga pagpanguan.
4: Contingencies, man-made, natural, are all covered. So we are making the rounds because this is the critical day and to ensure that everything are in place.
1: May tabo karong Biyernes ang dakong panagtapok sa mga heads of state o gubang representatives gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia. Manggipaymotang na ang tanang security plans sa una pa lang aron matuman dili kung adunay dakong nga alarma. Gian Navarro, CCTN News.
3: Gatusan ka mga security personnel gipakatap alang sa concert night sa siyudad sa Mandawi nga kabayan sa ilang kasaulugan sa piyesta. Mga opisyal adunay paymangno sa gustong mutambong sa kalingawan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
5: Andam na mga security personnel nga ipakatap atol sa libreng fiesta concert night sa siyudad sa Mandawi. Karong gabi sa Ayala Gatewalk sa Barangay Subangdako. Muabot sa 764 ka mga personnel ang ipakatap gikan sa Mandawi City Police Office, Bureau of Fire and Protection, Philippine Coast Guard o guban pang ahensya. Gipahigayon kaganinang buntag ang send-off ceremony sa mga personnel nga gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junquiwano o MCPO Director Police Colonel Cerelo Acosta Jr.
6: Ta nag ngayong blessing sa atong mga personnel na may mubantay dire no from atong mga men in uniform from BFP PDEA ubay-ubay gid sila total of 764 to make sure na kanang safe atanan no ya mo hangi lang sa ko sa atong mga kaigsoonan sa siyudad sa Mandawi kung sunod lang ta sa atong mga in uniforms atong mga

痛い。どこもたら。口洗った。